0: pimples at kumote pa yung balat ko.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhan Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit!
2: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm. Majuti ka gid nga fresh.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado
11: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer sa Adad Laundry.

0: hindi maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatay kong kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
3: X.
4: X.
3: F.
4: M.
3: X. F. M.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Hala, ka-exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
6: Katropa mo.
7: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: sa ay.
1: All right, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga balatunturan ang oras nato na alas 9:34. Sa aton sini nga pagpangalagad, standby katropang Zaldi Agihap Jr. Kaya i-checkta ang iya sini nga report. May kang tanan mga kaabyanan, mga katropa, sa sining underwear ho o konti pan na gintaban dira sa barangay San Jose. No? Ti nabawi na ko, no? Ha? Natigay yung na, nabawi ang ining tipan. Ha? Kagang sospek na dakpan sang kapulisan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano klase tripping ni man? No, mga munibla, no? Ano nga klase sang tripping ni pati tipan niya? Oh, ginapangunyadian sang iban?
2: Ayoy!
1: Oh, di ba? Tutukan nyo ay na ha. Kag, syempre, sa mga nakatambay, subong diri sa aton sining pagpangalagad, may ara kita sang katropa leta. Okay, no? So, subong adlaw sang Lunes, umpisa na na, ha? Mga kaabyanan, mga katropa. Ini in relation mga kaabyanan sa aton sining ikaduha katuig ng anibersaryo. This coming July 15 anniversary kami. Pero kabahin sa ngamon sining anibersaryo, di syempre may ara kita sang katropaleta online kag barangay. So simple man lang ang pag-obrahon niyo. Dapat naka-like, follow, share sa aton sining FB page. Kag syempre dapat naka-subscribe man sa aton sining YouTube channel mga kaabyanan. O, muna na. O, kasimple, para nga ti madala ka mo sa ruleta. O, kung kulang pa ka mo da, ay ano pang ginahulat nyo? Tira na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O, kaya ngayon nga bahin, buylogan ay nga ganadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Atensyon sa mga katropa naton nga pigado na ginangila sining immune system. Madali magbalatian, madali kapuyon, madali nga i-penetrate mga kaabyanan sang kuno naman niya klase sang balatian. So ari na ho ang katapat nyo mga katropa, Santon Vitamin C. So ano ka epektibo ang Santon Vitamin C mga katropa? So ako na lang may istorya sang personal kong experience sa inyo ha. Oh, ti kahapon ato ko to sa Iloilo, nagdalagan ko to sa kwan sa Puma. Ha, mga kabinan, no? Sa ilang Iloilo leg half marathon series. No? 21 kilometer ang aton sining gin kwan gin ano ni gin dalaganan. Oh, ti amon dalagan daw gamay lang magdala swimming kay grabing ulan to sa Iloilo. Eric Bering, kaga Marpy, Andricio. But prior sina, sang dalagan mga kabinan sa Iloilo, si Katropang Joven daw, kwan mo, 2 days, before ko mag, before sang race, no? Sus, naglain ako tumatsyag. No? At siyempre, aircon, tapos init, daw something ang bla. Ti siling ko hindi pwede nga during the race malain ang imo sini nga pamatsyag kay kanugon basi hindi ta katapos sang dalagan, no? So nung ginobra ko, take lang nga take mga kabinan sang Santon Vitamin C kadadlaw duha ka kapsula ginainom ko. Amo gito nakapakuha sang sip-on kaga kwan ng gansal kaga kwan sa akong tutunlan, no? Kaya bala mo kung atlet ka, hindi na pwede yan nga sa event mo, gabalatian ka, hindi ginaya. Because hindi ka ka-perform ayo, dahil sa nga kwan. Ha? Kung naman ang gusto, matabo nga performance mo sila during the event. O, ti ako, first time ko liwat nga magbalik sa 21 kilometer nga dalagan. O, after nga ti nagpaya ayo, tas ang aton sining injury sa tuhod. O, ti nagliga, naga 10K lang ko. No? So, pag kuha naman, pag tapos ko mag-LSD, nagligad to, nga Sunday, no? In preparation para sa kuha, nagpadalagan ko kami 15 kilometer, LSD lang gani. Pagkaaga, lain matyag, wow, dahil nagulpihan lawas ko. Kaya mo lang to, gintake. Tapos, pag-abot namon to sa Iloilo sang Saturday, mga katropa sang hapon, bugrabing inulan. No? Gabaha, Iloilo, gabaha, Altatsera. Basa kami sang ulan, kaya nagsulay-sulay pa. No? So, pagkaaga, race, take lang, take sang Santon Vitamin C. Dalagan kami kahapon to. Gatulo taliti, last 5 kilometers, baw bumundak ang ulan. Bundak ang ulan, sus, no? Hupit-hupit kami to. Salamat na lang sa Santon Vitamin C. No? Ngati until now, wala ka ba tiyag lawas ta? Grabing lamig kapon. No? Make mo nang balhasan ka, tapos gulpi ka, buuan sang ulan. Uy, grabe daw.
0: Bullseye!
1: Salamat ganyan sa Santon Vitamin C. Amo nang ginbalon ko kahapon. Mga kabinan, pahalin pagkatapos, no? Halin sa event kag pagkatapos ang event. So, huwag ginato na nga ginabulag sa lawas ta ang Santon Vitamin C. So, amo na siya ka-epektibo, mga katropa. No? Bisyan daw ga kuan ng pamatsyag mo, tiara gihapon siya. Okay, ang Santon Vitamin C mabakal naton sa mga suki nga mga butika diri sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz, dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, sa Grace Pharmacy kag sa Generica Drug Store. Pwede man mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C.
0: Bullseye!
1: Okay, check ko na ya si katropang Zaldi Aguihap Jr. Kaya sining report, no? Pila ka ti pangid ang nagkaladula. Ang kaga, ano ni? Nga size, small, medium, or large.
2: Ayoy!
1: Check ka, connection na ito. Nag-indikan sa Barangay San Jose. Katropang Zaldi.
3: Live report.
4: Katropang Joven, way na nato na tigayon mapumangkot kung anong size ning tipan nga gintaban to sang tinalikdan nga Webes ang gabi.
1: Ay, kunway na pamangkot, ang tag-iya, ano, dalaga,
4: single mom.
1: Bow, single bow.
4: Pero may edad na eh, kay... may duwa na siya kakabataan, katropan Joven.
1: Mm-hmm. Ay, bisyan duwa na katuig, ang ibang gani, lima na, may asim pa.
4: Diba? Siguro ah. Estimate na ton, mga 40, early 40s.
1: Mm-hmm. At anyway, bata pa.
4: Hubin pa si Ma'am Annalyn. Anyway, natigayon man ni gani, katropan Joven, nga mabawi, ining underwear, nga gintaban sining isa kalalaki, sang tinalikdan nga Webes sang gabi diri sa isa ka pabahay sa bahin sang San Joseville, Barangay San Jose, or sa Angelville, I mean katropan Joven, Barangay San Jose, Rojas City. Na tigayon man ni naton mapakigangutan ining tagiya mismo sining underwear nga gintaban kung sa diin ginsaysay sini ni Mama Annalyn katropang Joven nga alas 11:30 na to sang gabi sang natabo ining pagpangtaban sang iya sining nagaisanon nga underwear nga nakahanger sa guwa langgid sang ila sining balayman katropang Joven. Kay that time ang iya sunod ri bata nagatrutambay ni daw sa kasubong terrace Balanira sa guwa katropan Joven kay nagobra sang baton kag kakibuto na lang sang iya bata sang may nagulo nga kamot sa grills kag ginlaboto ang apante sang iya sininga iloy kag dali-dali nga dumalagan katropang Joven. So sang nakita ni sang iya sininga bata gilayon niya ni ginpukaw ang iya iloy kag ginreview nila ang CCTV kay man may CCTV ni sa guwa sang ila sining balay kag diri ni na tigayon nga maitsurahan ang suspect kag sang pagabot minutos lang gid nakaligad pagabot sining iya sining umagad sang biktima ni ay ginpahibalo nila diri sa outpost sang barangay kag gintawagan man ang mga BPATS nga naka-duty rason nga natigayon man ning madakpan ang suspitsado diri na sa may bahin sang cruising pa barangay Humagikik katropang Joben. Ang suspek sunod dere, sang tiyo niya itong aging kawat, ang underwear, may bit-bit pa ni nga itik. Tapos ginlita-lita, ito bla, yung siniding itong underwear, kagaging kabot ito, kaga nagdalagan, pasaka sa uloonhan, kay dito ni gilit nakaparking, ang iya sininga motorsiklo, nga Rosie. So ginsakyan niya ni Katroban Joben, and then, na kalabot na siya diri sa San Jose kag dire pa lang sa crossing pa humagikik kag dire pa lang siya natigayon nga maprehend sa mga barangay tanods upod ni ang umagad sang biktima kag gindala dayon sa bahin sang Rojas City PNP. Pagabot dito sa Rojas City PNP sunod diri kay Tropan Joben na obserbahan nga ining nasambit nga suspect nga sa naging kilala sa kay alias Josel, 38 anyos, single ni Katroban Joben, kag pangayaw diri sa nasambit nga lugar kay man natukiban nga taga barangay Salgan, maayon ini siya Katroban Joben, rason nga natingala man ni ang biktima nga nakalabot pa siya diya sa bahin sa barangay San Jose. Susang ginusisa siya to dito sunod diri sa aton sini nga biktima sa bahin sang Rojas City PNP ginsay saya sini nga nagkadto ini siya sa iya sini nga himata diri sa Block 59 sang nasambit man nga pabahay kay man ang balay niya day Ma'am Analin na situate ini siya sa Block 15 Katropan Joben. So amo to ginusisa siya kag naobserbahan man sunod diri nga daw kasubong bala solve gini ang suspect kay Katropan Joben kay naga ngiwi ni sang gina interview to siya sang aton sini nga mga kapulisan. Now sunok kay Ma'am Analin desidido siya kuntani nga magfile sang kaso kay may baluan gili kay Katropan Joben ining si Ma'am Analin isa mang ka barangay health worker sang nasambit diri nga barangay kag desidido siya kuntani magfile sang kaso kay para sunod diri nga hindi na pagpamarisan bala ining ginhimo sang suspect man o galing lang sa bahin sang aton sining PNP wala na nigin dayon Katropan Joben kay man ang ginkawat sang suspect ining pan ining tipan ay kumbaga ang value bala hindi man sang kadakuan gid Katropan Joben. So kumbaga undervalue no ining nasambit man nga butang. Anyway, suno kay Ma'am Analin, pisar wala madayon ang pagkaso sa iya o galing under investigation ini siya karon sang mga kapulisan man kay ginahibalo pa kon ang itik to nga bitbit ya nga nakuha man siya paginakop ang base posible kinawat ya man lakip na ang motorsiklo. So gina-verify ni karon sa aton sininga Rojas City PNP kag ginapadala ni sa suspect ang ang dokumento nga nagapamatuod nga iya gito ining nasambitan nga motorsiklo man. So eventually gin-release man ni ang suspect Katropan Joben bangod yan ni nga wala na ni madayon ang pagfile sang kaso sa iya pero sang ginaresto to siya sang tinaligdan nga Webes sang gabi natigayon gid ini siya nga mapatulog dira sa karsel sang Rojas City Police Station. Pamatian ta ni bla ang nanging pagsaysay ma'am pagsaysay man ni Ma'am Analin sang aton ini siya nga ma-interview.
2: Ano ato siya sir Thursday sang gabi mga around 11:30 siguro sang kagabihon no. Kay ang akon sadto nga bata bali nagaobra siya sang baton ng para bala sa ilang estudyante sa Malubog-Lubog Elementary School. Ara siya dira sa gwa. Tapos may nabatian ko no siya nga something nga weird na paglingat niya diri nga side sa amon nga mga hangiran sa mga ano bayo. Kamot ang iya nga nakita nga ng pagguwa nga kamot. Tapos siguro sa iya nga curiosity, nag-open siya sang amon nga CCTV footage sa iya nga sa phone. Nang muna daso nga review niya, nakita niya ato ang isa ka tawo nga lalaki nga nagkuha sang hangar, isa ka hangar nga may naka hangar nga panty.
4: Okay. Isinugid to ma'am ang underwear.
2: Ako na to siya sir panty. Kwan eh, bali ginbakal ato sang ako nga bata nga panganay ng Avon ato siya nga panty. Kay kung magpaligo ko dabi, naga syempre nagailis man kita no, tanan man kita, hindi lang man ako nagailis sang ako sang panty every night kag every afternoon ginasampay ko dason diri sa Guao. Kay kung sa CR mo lang isampay dugay matuyo muna dira diri gid sa nga side amon nga hangiran sang mga bayo mga tanan amon nga ano ginasuot sa pang-adlaw-adlaw.
4: So after to na capture sa CCTV ma'am, anong natabo, may na identify yung suspect ma'am?
2: Na identify namon siya base sa iya nga suot nga bayo, tapos sa iya nga kalo kalo nga red, tapos sa iya nga short, tapos nang on the spot man sina nga ano time gid nag-abot man ang akon nga umagad ang asawa blas ang akon nga bata, tapos ginlagas nila dito sa babaw, naglilagsanay sila, nakita nila sa babaw nadakpan man sa akon nga inang gumangkon pero nakaluwas man, tapos nang may nagtawag na sang rescue bala sa barangay, sa amon nga mga barangay Tanod kag sa duha man ka pulis nga naga duty dira, tapos ginilagas nila hasta nga nagnilagsanay sila dito sa babaw sa proper sa crossing pakadto sa humagikik dito nila na
4: dito nadakpan.
2: Dakpan.
4: Okay, so after sa dumam sa naresto na ni siya, then gindala ni siya kag ano na istorya yun siya nga ba kinuha itong
2: wala sabi pa siya sir na istorya kay tungod sang ilabla commotion nga pag nilagsanay. Tapos ang ano ang desisyon sa akong bata ano sa police station sa Roa, so nagpa Roa sila way ako kaupod kay ang ako nga apo diri wala sang bantay. Pero naga istorya kami sa video ko lang nga nang ipa ano bala eh diretso sa police station sa Roa, tapos nagkadto na sila dito sir, tapos dito na siya gin interview. Kung nga man nga nahimo niya na nga man nakaabot siya diri, tapos nag ano man siya sa iya nga side, nagsabat man siya kag nagdefend man siya sa iya kaugalingon.
4: Okay. So na tokiban niya ma'am kung taga diin gid siya?
2: Oo, bali taga ano siya, taga Maayon. Pagdating ganito siya sa Maayon. Basta ara-ara sa akon phone kay gin pasa bala sa akon man sang akon bata. Tapos ano siya single daw 38 years old. Ang iya nga. Pwede ko ma-mention niya full name sa hindi lang.
4: Iya lang first name Gorma.
2: Wa ay nako gani ka ano ara-ara sa akon nga phone man.
4: Pero anyway,
2: basta taga Maayon.
4: Taga Maayon siya, oo. So sang gindala siya to sa police station, gindetain gin siya ma'am?
2: Oo, nang, pero ano lang siya sir, inang one night lang bala. Tapos ginkuha lang ang iya nga, gin-confiscate ang iya nga motor nga rusi, kag ang iya nga itik nga dala. Kay may dala, may dala siya nga itik, isa kabilog bago pa siya nangawat sang panty.
4: So may motor gin siya gali dito sa Bapaw, ma'am?
2: Bali dira ga hulat, I mean dira niya gin park ang iya motor, dira sa taas-taas lang namon, no? Tapos paghali niya, dingin kuha niya da iya motor, motor nga nagnilagsanay na gani sila sa city proper, sa San Jose.
4: Okay, ma'am, now, based sa interview to siya, anong rason niya nga manangayin sa San Jose, ma'am?
2: Ang sa iya nga, ano, sa batman niya, sa iya man niya nga side, may ari sa Dicono family, sa Block 59. Muna lang iya hambal.
4: Okay.
2: Muna gani ang hambal sa akong bata, nang paano siya nakakadto diri sa Block 15, kaya ang iya nga parehinte, ato iya sa Block 59.
4: Malayo.
2: Oo, kag isa pa to ngang gabi, this oras ang gabi, may dala siya bala nga itik. Do ka duda-duda bala sir. Ay muna ginabuli gani siya sang ibang diri nga pumuluyo man no, sadtong nakasakop man sina nga gabi sang iya gin obra nga base kuno iya kuno paswapan sang ano sang droga, kay wala sang normal nga tawo nga mag-aobra sang amo sina. nga ano bala hilim mo on.
4: So nag-file ka mo case against siya, ma'am?
2: Nag-file kami, nag-file akon bata kay siling ko inang bisan gamay lang bala sir ang iyang gamay lang ang balyo sang iyang kinawat ang sa amon nga side. Nga hindi sila masanay magpinangawat dire kay may ara gidya sang tawo nga magadesider nga magcomplain sa ila. Kaso ang natabo naman sir kay ang hambal sang pulis dito sa police station hindi kuno kami ka file kaso tungod hindi valuable ang iyaging kawat. Pandi lang kuno kag hanger.
4: Oh.
2: Ang sa ako naman tani ang point ko lang nagpangawat. Wala na bala tani sa pila ang balyo sang kinawat o ano kay nasakpan mo gani nga nakawat kaso mo na gid ang layi bala sa aton ay wala kami mahimo.
4: Oh, so gin-release siya.
2: Oo, gin-release siya pagkaaga.
4: Pero may ano natabo nga perma na yabe nga hindi na pansulit.
2: Ang promise ng pulis sa amon pagapangayuan siya sang proof nga iya ato ang itik kag iya ato ang motor nga rusi. Kung hindi siya makahatag sang pruweba nga iya ato mga papeles or ano pa man hindi nila pag i-release ato kag hindi nila pag iatag sa iya.
4: No, pero siya gin tambo na.
2: Oo, do.
4: Alright, nabatian ni Katropan Joben kabahin sa aton sining interview man kay Mama Annalyn ang tagiyagan ni sining underwear nga gintaban sining suspitsado nga si alias Josel nga pangayaw gani.
1: Basi kilala nila niyo. Din ganitong report man sa una nga nadakpan to sa CCTV nga nagkwanto ha, hindi ni siya.
4: But gani ha.
1: Din ganito nga barangay to sa Roa City ha.
4: Do sa lawaan to.
1: Oh, lawaan to. Oh, timalay mo naga kundindiin sa kakanto, itom to eh. Oh, subong lain naman oh. Oh, gakalo man to.
4: Oh, 38 years old pala siya. Oh, pero sang naristo to siya giyang katropang jubin mo.
1: Aha. Ay, do sabog-sabog pa.
4: Oh, sabog pa kay kiwi-kiwi gani suno sa bata ni Mama Nalen sang gin-interview to sa Roa City PNP. Now, pag-abot diri katropang jubin sa Ingilville, may curfew na di mo. Pagpatak alas 10 ng gabi, ang mga tao di sa sulod, hindi nakagwa. The same as well, ang mga tao alin sa gwa, hindi nakasulod. So that's why ginadudahan ni karon nga posible temprano pa na sa diya nagpadulong bala katropan Joben kag ka amo ni sang way siguro kabalo may curfew na di so gindikwat itong bante malakad sta ni ora malagyo na siya o galing ay natabuan man nga ara gitong bata sining biktima sa guwaya nagaobra to sang baton and then umabot man ng umaga diya sini. Rason nga natigayon ini siya nga malagas kaga mabawi to siya ini nga underwear katropan Joben no so unfortunately wala siya napasakaan kaso kay suno sa PNP ta undervalue no ining butang ni katropan Joben so desidido tani ini si Mama Nalin eh kapadudlaon sa bala katropan Joben galing amo ng sirkomstansya. So anyway, pag-abot diri karon sa area man, good thing kay may mga mostly di katrabanyo ben sa mga balay bala nga maayo, may mga CCTV.
1: Oh.
4: May mga CCTV gid iya ang mga may tiangge bala nga dalag ko.
1: Ay subong kay ang CCTV abi affordable naman abi sa Shopee mo.
4: Oh, mo gani.
1: Oh, ay sa una magambal ka CCTV do mga manggarano lang na dapat maka abil sang CCTV pero okay. Subong niya pagpila lang CCTV kung kuan mo why na gani 1,000, di ba?
4: Oh, kag sang una bing CCTV do video gid na lang ginagamit abla sa una nga mapang video. Ano mo ginabing style sa una?
1: Ay tapos da kinanglan mo gid abi may computer ka, mga
4: may internet
1: ma stored mo da ang ano. Hay subong cellphone na malang?
4: Oo, may apply na.
1: Nan.
4: May apply na gani kay Turban Jobin. So good thing lang may CCTV that is why nga nakilala niyo ang suspect nga ini Katropan Jobin. Anyway, follow up to galing ni Sir City PNP kung kumusta ang investigation nila ni kay ginalantaw ni karon nga posibleng itik to Katropan Joben pati ang motor kinawatan niya pa sini.
1: Bao. Ay, so, kunway siya pakita ni karon yung mga papilis ni karon tapos ginasay.
4: Natigayon sa tuod marilis pero ginhold niya sa aton sini mga kapulisan ining motorya kag ang itik kay Galakatlakat ni Santi siya to ginsubmit ang tipan to sa hangiran naka may bitbit ni siyang i-take mo mga katropan Joben. So that is why gani sunod to kay Mama
1: Basi Nanin. Ang tipan ni pa soksok niya sa i-take.
4: Uy, takabalo. Basi, ay kay single ni mo. Oh, basi wala ginaulaga to sa nag ano to?
1: Basi wala pagtapos ya to sunod simhot sa tipan to ya i-take naman din. Lain sa ngaton pa. Naklain pa minsaron ta ba? Sa i-take na lang ba?
3: Ayoy!
4: Basi paupo kay sa i-take.
1: Gani? Oh. Senyari, so, kay Kumpletos Ricardos na, may tipan ka na, may itik ka pa, may init-init na kag.
4: So, muna karon na. Anyway, labuton to man di si, ano karon, si Kapitan, kay siyempre, ang seguridad man sa pumuloy na to. Although may outpost, gina di si Intran, sabi, ya katropan nyo, Ben.
1: Mm-hmm.
4: So, magsulod gating dan si Angel Bill, why kinasang alagyan ng iban, ang entrance kay exit, isa lang. So, that is why, amo man ni sigurong rason, nga madasig na, adakpan ni ang suspect kag nabawi ni ang underwear. Pero siyempre, ang kalapad sining Angel Bill mo hasta ini sa Black 100.
1: Mm-hmm.
4: Katropan Joben. So that is why siguro mas pasangkaron pag hindi dapat ang pagbantay kay siyempre hindi mo lang ni ang instance nga may mga nakawata na di mo. Daw halos kada semana sunod diri gani sa mga pumuluyo may mga kinawatay diri nga nagakatabo dugangan pang damo gidya sa nagaplabot sa aton impormasyon ngayon nasambitan nga area ay pugad gid sang illegal man nga droga nga katropan Joben kay damo man di pangayaw mo sa among area di ba na tandaan mo sa una nabutang na di sa isyo kay man hindi lang taga Roa City nagapanagiya di sa mga unit may mga taga Panitan may taga Sapian, may mga taga iban niya nga banwa, katropan Joben, nga supposedly, ining mga unit na diya, ang para lang kung tani sa mga taga siyudad man sa Roa, sila binas sa mga gin-relocate, nagikan sa coastal, o rin yung mga nabiktima bala sa kalamidad o sunog man, nga kung sa din nadulaan, naging sila sa ila sini, nga mga panimalay, kaya ginhawa sila, nagikan sa mga dangered prone area, no? So tong tinguan ta na di malabot si Kapitan Albert na Kalipayan man para makahibalo man kita sa kung ano pagid ang mangintikang sang ila sini nga barangay para mapasakad pagid ang seguridad diri sa Angel Bill subdivision. So manang dulong naton nga balita direkta diri sa may barangay San Jose para sa 106.5 XFM News, Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zal de Aguiab Jr. sa sining information nagikan dira mga katropa sa barangay Kuano, sa barangay San Jose. In particular, dira mga kabinan sa may bahin sang Kuan Angelville. Kundiin diri nagluntad ang ining pagpangtuklo sang tipan. No, sang sining taga mahayon.
3: Ayoy!
1: Makin mo mga ayaw ka pa para lang sa tipan. No? Tikag, tiyan pala ligbandi, may dalas ang itik. Ano niya ni Bay? Anong relasyon sang tipan kag itik? Abi ka mo da, pamungkukun ka mo, abi ang pamungkuton. Anong relasyon sang tipan kag itik to? Mga kaabyanan, maluoy ka. No, hindi naman tani daw kahigko man sa atin sa aton paminsaron pero magamuni nga no okay na lang to taning itik way kana nagpang kuan sang tipan to nga kinuklo niya gid eh. Mga kaabyanan, no? So hambal ni Bernard Villanueva niya hinulsol niya sini hindi hamakag. Why man siya ginkuan, why man siya ginpriso? Pero nakahold tong motorsiklo kag ang itik. Ang tipan na balik na to is tagiya.
3: Ayoy!
1: Mahal ni Paing Digno, so niya duha man lang na. Ikonsumo niya ang tipan o ibaylo niya druga. Kwan pa, daway pa to sa hustong panimuot sang nadakpan siya. Mayo nga aga katropang Jobs. O, kuha ang kalo niya pa. Kalo sa iyang kinuha niya nga tipan.
3: Ayoy!
1: Okay. Sige, good morning lang kay Solomon Antonio. Nga nagopo dire sa aton siling pagpangalagad. Sumaman kay Ma'am Liza Rigala. Kag kay Crystal Maria Joy Libardo. Nagatutok no, sa aton palatuntunan. Sa kay Nuli Duet. No? No, may ginapang mentionar sa ding mga brando pero daway kay ginaga insakto. Oh, Natasha ko no, hindi gani kwando dawa abon man to. Oh, kay Tay Muso kag Eric Bering mayong aga kay Morphy Jan Andricio. Oh, nagatutok diri sa aton pala tuntunan. Mabsanisco diri sa Pampcrete Boys. Direk toda tropang buklan kag mga Marites no. Dira sa 5-cell boys kag class members, good morning. Oh, kay MJD, oy, taway si MJ subong ha. Oh, nakakuan-kuan, nakasayo-sayo diho. Okay, kay Jab Anunoy, mayong agaman parikoy. No, salamat sa pagtutok, bisan late na nga nagsugod ang aton nga programa. Kay Ma'am Matilde Ayayo. No? Taga-ding-ganin si Ma'am Matilde. Ito mo siyang winner na nagligad, no? Hindi. Ah, hindi no. Okay, may Matilde man to eh. Okay, kay Ma'am Amy Villagracia Tandog, no, nga nagpamangkot nga binya gubang radyo. Eh galing nag-brand out. Okay, sige, kay Ma'am Anali Bukala Bakila, salamat sa pagtutok, no, kag kay Tuto Baldizon Escalada. Oh, welcome back on air na ko no. Okay, kay Monroy Ayayo kag kay Ma'am Mertel Kaduko Baguyo Robles. Sa dumdum ko kay ina, wasak ang radyo ni Papa.
3: Ayoy!
1: Pasensya lang gid, nag-brand out ha. Pasensya lang gid. Kay Marisa Navarro, good morning also. O, di ko makita, doy. O, gamay. Imong text. O, dako ah. O, kagipala para. O, Shagid man, winner tao, di ba? Tuwa kita mo. Mal mo hindi. Ay, tandaan ko eh. Oh, nagatutok na daan, nagpamati. Nasa taga-libas na siya. Oh, si Ma'am Matilde Ayayo. Congratulations winner naton sa 9-10th weekly draw sang kwan sang aton sining ex Santo na Rex FM libu-libong pa-premyo. Okay, sige. By the way, makatropaleta ko tani subong, no? Rinagaling nag-premyo ko diyo. Santon Gold good tani. Arao, mga katropa. Kaling daw ka unfair bala kay kwan. Buwas na lang guro ah. Kay daw bitin ko eh. No? Kay way nakasugod ang programa. Magiging unfair kita sa mga aga pa nagtutok kay na. No? Mga katropa. So that's why nga ti buwas na lang ah. Ti pasa ko na lang ni Anay siguro ko sa palatuntunan sentro karon sa aton nga ang aton sini nga katropa leta mga kaabyanan online. Schedule ta lang ha kay may online kita may barangay kita. Okay? So karon na lang sa sentro kag subuman sa X-rated. Mapaiway ko pero buwas ati apat ka winner ah sang katropaleta naton mga kabyanan ang aton nga patigayunon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, so para kwan na mahambal sila ti kami ya kay napatani kami galing way na kami kay binamon tuloy-tuloy ng brand out. Okay, pasensya lang gid no. Okay, happy birthday ko no anay sa gumangkon ni Mrs. niya ho. Nga gupo-gwapa kag 666 kay Angela Ganitano dira sa Solsona, Ilocos Sur. Okay, happy birthday. Okay, sige. Okay, libat. Congratulations sa kay Ma'am Matilde Ayayo sang barangay Libas. Doon sa gapurok uno na siya. Kung di kita magsala mga kaabyanan, no? Ang aton winner. Di kahapon daw gin-claim niya na ang iya sininga premyo mga kaabyanan, no? Nga worth 3,000 pesos.
3: Wow!
1: Okay, so kamuda, pasakop man para makadaog man kamo mga katropa. Okay, sige! Okay, before kita magtakop, gina-congratulate talang o si ang hilaw ko nga ihada. Si Miss Aiko Buenvenida. Kaya kahapon naka-podium mga ka-tropa sa sining Puma Philippines marathon half marathon series Iloilo Leg. Ang gindalaganan niya 5K lang. So second kwan siya kahapon, second place sa overall, no? Sa girls category. Mga katropa, maximum premium nila daw, pila tong premium niya, paldo sa kapon. Tapos may premium pa dayon kadto kato sa store. Kaga kwaon mong gusto mong sapatos, pinakamahal gidya. Tag pila to, tag 14 itong kinuha niya. Oh, tag 14K. Oh, ining tatlo ka winner nga niyo. Grabe ah. So pumaldo si Miss Aiko Buenvenida, sang Team Sparta. Congratulations nanda sa ihanda ko ah. Proud man siya kagang Team Sparta sa iya kadalagan kahapon. Okay, alawat kaga syempre sa Team Sparta mga kaabyanan. Now, nga nagpasakop dito, kagatiway man may nawigit sa amon, tanan man ang naka-finish. Ah. No, sa sining maulanon nga kwan nga half marathon kahapon nga adlaw. Congratulations kag sa mga runners from Capiz na tuman dito mga kaabyanan. Okay, sige, dawala nga lang gadyan po ta, diri sa aton sining pagpangalagad mga abyan. Standby na sa aton sining drama. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyong alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Exciting! Oras, las 10:11.
5: XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sang Tangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
9: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
5: XFM. XFM.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
17: Santan Plus Herbal Soap.
18: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanamigin!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assisted pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain.
21: Mag-assisted pain.
20: Pangkarang pain.
21: Fast and safe.
20: Assisted pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Assisted pain.
22: Mabibili sa mga butika.
5: X.
23: X. FM.
5: X. FM.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, XFM!

0: ใจติง
1: kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo aging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! Abang sa biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Ala? Nga na kay balong iba naton nga mga kaupod bayan sa naghatag sa akon sang burger.
1: Nga hindi maglapta ay aring may kahimuan ho.
2: Oy, ano malayan dira dai kay ina-spread ko man lang yang good news nga may gwapo kag manggaranon nga lalaki nga na-crush sa imo girl.
0: Crush gid ya?
2: Ay, ano mang galingbot silingon sina?
0: Base kung aluoy lang siya kahapon sa akon, eh, duwala ko sa kagulingon ko eh. Kapoy ako. Nahuya gani ako. Kinagsala ako sa order niya.
2: Ano nga kaluoy? Naluyag naton. Kag mark my word. Adlaw-adlaw na siya nga mabalik diri, bye. Para nga makita ka.

tatlo kaadlaw na nakaligad. Apang wala siya nagbalik. Ay, siling ko gid. Nanaluoy lang siya sa akon. Apin niya siguro. Kinagasala-sala ako sang akon obra. Kung gutom ako. Ay, kapuang sa akon ah. Nga ba na nagasagad ko isang pamensal sa iya yaman? Ah.

0: Thank you, Mom. Enjoy your meal. Ah, yes, sir. May I have your order? God, ano siya?
1: Hi, Donita.
0: Oh, Diyos ko. Nagsako ang kubang-kubas ang tugan ko. sir, may I take your order, sir?
1: Meal 3 with large cola.
2: Would you like to add burger, sir?
3: Hindi na lang.
0: Buang nga, Kevin. What?
1: Ako. Gusto ko mag-add sang burger sa order ko.
0: Okay, sir. I-punch ko na. Meal 3 plus large cola and burger. $1.99, sir. Hala. Kinhikap niya ang tuglo ko. I received $500. Change mo, sir, oh.
1: Thank you.
0: Madali lang, sir, ha? I-prepare ko lang ang order mo. Hala. Kalain sa pamatsyag ko ba? Kinungod pala niya hikap ang tudlo ko? Or, kabuang sa ako na. Ibutan ko ng order niya sa tray, ah. Here's your order, sir.
1: Take out ko lang ni Galit, miss. Pwede?
0: Okay lang, sir. Madali lang, ha? Kibutan ko sa plastic.
1: Hindi na pagsulod ng burger, miss. Para inasay mo.
0: Sir?
1: Sige, ha? Amo na ako.
4: Day, ginatagan ka naman niya?
0: Oo.
4: Uy, lakad na. Lagsa siya. Kuno Abi, mapasalamat ka. Dali, ah. Ako anay mabulo sa imo. Dasika!

0: Even case, mga ano oras ko bala ikaw pwede nga matawagan?
1: Mga 6 p.m.
0: Okay. Ah, sige ha. Kuhaon ko na yung cellphone ko. Ano ganing number mo palihog? Para nga mabutang ko sa phone book ko.

ba? Alas 6 na galisang gabi. Manawag bala ako kay Donita o kung hindi pa? Kinanglan, mahulog ang buot niya sa akon. Sigurado ako nga makuha ko dahil ang pagsalig niya. Apang wala ko sang plano nga pabusungon siya. Hindi na kinanglan yung makikisex ako sa iya. Bisan pa nga gusto ko. Bisan paano, may konsensya pa ako. May len ako nga tuyo sa akong pagpalapit sa iya. Kuhaon ko ng cellphone ko. Tawagan ko siya.

0: Donita, ako ini, si Brian.
1: Hi.
0: Pwede ka na ba lang masugilanon? Hindi ka na masako?
1: Hindi. Okay lang.
0: Nakakaon ka na? Nga nga nagkadlaw ka.
1: Ay, Kwan, sorry. Ginakulbaan abi ako eh.
0: Ang matuod, ako man. Madugay na nga wala ko ini kinabuhat.
1: Anong wala mo kinabuhat? Ang may kahambal ka nga babae?
0: Hindi. Ang tanan nga ini. Inang nagapangayo ako sang number sang babae nga hindi ko pakilala sang lubos. Tapos amusin eh. Nagapakigambal ako sa iya. To be honest, wala akong makahibalo kung ano ang ihambal ko.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: gagalingin pa nga yung wrong number ko.
1: Ginapamangkot pa pala yun, ha?
0: Never mind.
1: No. Sabton ko, ina. Interesado ako sa imo. Amoy nang matuod. Ba? Wala siya nagtingog. Hello?
0: Hello? Pasensya ka na, ha? Medyo nahinalian lang ako.
1: Ha? Kay daw kadasig? Amo bala?
0: Hindi. Though, hindi lang mapatihan eh. So unreal.
1: Nga man.
0: Wala pa bi matabo sa ako ng amo sini.
1: Apang hindi man siguro ako ang unang lalaki nga nagpangayos ang number mo?
0: Hindi ko masabat, ina. Hindi ako magwa na doon makaluluoy.
1: Oh, seryoso ka?
0: Oh, seryoso ako.
1: Bulag ba lang makakilala niya? Mataong siya. Nga man.
0: Wala man abis na nagpangaluyag sa ako ni. Kagini ko man type ang pangaluyagan sa edad ko ngayon ni. Pero wala ko ginasiling, ha, na nagpangaluyag ka sa akon o kung ano, ha. Ini tungod nagpanawag ka, mangaluyag ka na. Nagpanawag ka man lang.
1: Relax. Nakahangob ako sa buhot mo, silingon.
0: Sorry, kid. Wala matuod ako maanad sa amo sini.
1: Okay lang. Masugilano lang kita.
0: Pwede ko pala mahibalan kung diin ka subong?
1: Ari pa ako sa opisina. Pero managpauli na ako.
0: Kuna mo, karoon na lang kita mapadayon sa pagsugilano na. Paghalong ko lang sa pag-drive mo pauli.
1: Okay. Sige. Tawagan ko ikaw dahil yun pag-abot ko sa balay.
0: Okay. Bye.
1: Bye. Kabuhang sa akon. Nga bala nagkakaapiktuhan ako sa iya kabalaka sa akon. Hindi. Hindi dapat. Magwa na ako dito sa opisina. Tawagan ko siya dayon pag-abot ko sa balay. Ginahanglan, papatiyon ko gid siya nga daw maano ako nga makighambal sa iya.

0: pasang si Bila nun? Last 11 ng galisang gabi, oh. Wala ka ba sa obra, boss?
1: Mayara. Pero boss man ako sa opisina. Gani bisan ng oras ko mag-report, okay lang. O, ikaw. Anong oras ka bala masulod, boss?
0: Opening ako sa store. Last 8 ko mabukas, boss.
1: Kuna mo. Dapat ko nagali ikaw patulogon.
0: Okay.
1: Ano oras ba lang lunch break mo, boss?
0: Nga aman.
1: Okay lang bala sa imo? Kung madungan ako lunch sa imo?
0: Ba, okay lang. Pero, mga alaunas ang hapon ng break ko. Okay lang sa imo?
1: Wala sang problema. Katuan ko ikaw. Antes maglauna.
0: Sige. Ulaton ko ikaw.
1: Sige na. Magtulog ka na.
0: Okay.
1: Good night, Donita.
0: Good night, Brian.
1: Siling ko kay na. Tawagan ko lang siya sa makadali. Apang naglawig sang 5 ka oras? Kaya nabatsagan ko. Nga nag-enjoy ako sa kada minuto ang iyapag pagigampal sa akon. Apang, wala ini madalas sa akon plano. Wala.

0: Girl! Ano nang salaki ni Pugi? Ari na siya dahin!
1: Uy, nag-park na maturong salaki ni Brian sa atubang sa snack house. Oh, Ara, nagpanaog dyan sa salaki niya. Hala! Ano inang tala niya?
0: Ay! Girl! May dala siya nga flowers!
1: Oh, hala!
0: Sigurado nga para inasihin mo, Dai! Excited to the max kid, Kuya Girl!

0: Hi.
1: Hi.
0: Flowers for you.
1: Thank you.
0: So, gusto mo ba lang diri kita makaon or pwede ka nga magagwa?
1: Ay, naka-uniform ako. Hindi ako komportable.
0: Wala sa problema. Okay man lang sa akon kung diri sa inyo ah.
1: Sige, pasensya ka na.
0: No, okay lang.
2: Donita, dito na lang ka mo sa mini function room. Ginbuksan na ito ni Kevin kaina.
1: Okay, salamat.
0: Sige, dito na lang kita. Pero maorderan na ako sa pagkaon nato na. And this time, ako naman ang ma-deliver sa pagkaon sa imo. So, ang buhaton mo, maghulat ka na lang sa akon dito.

0: Kabuot sa mga kaupod mo, no?
1: Oo. Amoy na ginapasalamatan ko. Kay halos tarant ko nga kaupod diri. Vibes ko.
0: Oh, gali. Wala ko bala ikaw ginpakapuyan kagabi?
1: Aba, wala ah. Ikaw, yahaw. Ginkapoy ka sa kalawig sa pagsugilano naton?
0: Wala. Isa pa, kung ginkapoy man ako, anad na ako sina.
1: Amo bala? Ano galing trabaho mo?
0: I'm an architect. Kaga makapoy lang, kung makakita ka sang kliyente, nga lain-lain ang desisyon. Pero sa ginaubra ko subong, may ipabago naman ang kliyente ko. Pero okay lang, kay bayaran man niya ako eh. Ikaw, kamustang trabaho mo?
1: Okay man.
0: Hindi man bala makapoy ang amusin niya klase sang customer service?
1: Mambudlay. Ilabi na sa akon nga medyo mahuloy on. Halos bilog ang shift ako ang ginakulbaan nga makighambal sa mga customers. Bisan pa nga order man lang nila ang ginakuha ko.
0: Ano ba lang gusto mo nga buhaton? Wala ka man siguro sang plano nga dili na lang magtrabaho tubtubsa, no?
1: Wala ko sang plano nga magdugay diri. Ang matuod, gusto ko magtukod sang catering service. Apang kinahanglan ko ang dako nga kapital bilang panugod. Pero good luck na lang sa ako na. Kay pigado man lang kami abi mo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, indistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
7: ang sakit.
2: Mag-assistive pain,
7: muscle fever,
2: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
7: Mag-assistive pain,
2: pangkarang pain,
7: fast and safe.
2: Assistive pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assistive pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, EXA!

0: orasak sa Pamrohas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:58 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Manila, Banwa. Good morning, Sulat San Ross. Good morning, Provincia San Capiz, Western Visayas.
1: Sentro.
0: Nagaplag na platuntunan Sentro, drigid lamang sa XFM Rojas 106.5. Ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Subong adlaw sang Lunes. Oy, Lunes na naman.
3: Ayoy!
0: Adlaw mga katropa sang kunpecha 13, bulan sang Hulyo tuig 2026. And good morning naman sa mga katropa naton nga naka-standby, naka-tune in na sa aton nga 106.5 MHz sa FM band sang lilisuan sang inyo dira nga mga radyo. And of course, aton diri nga mga katropa man nga naka-standby, naga-monitor, naga-lantaw sa aton nga live streaming sa Facebook Live sa XFM Rojas 106.5 backup page. At the same time man sa atos ni nga YouTube channel wa, no, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. And sa subong aga mangin ko pud ninyo tugtob alas 12 impunto sa udto ang inyo talos nga alagad katropang Christine Diana Ropa. Ako ang inyo singa makaupod man mga katropa. Gusto nga magtalakay, magbukad sa pilaman ka mga nagapanguna nga mga talalupang doon. Landry sa tons ni nga probinsya. Pwede mangin sa bilog man nga pungsod Pilipinas, kag sa luwas man, sang pungsod. And of course, sa dugang pagin mga balita, partikular mga balita sa palibot sa tons ni nga probinsya. Okay, naman niya gadulong sa tons ni nga patrol with katropang Elmer Diretso Estimar and katropang Michael Dinosta Inoslay. Sa ilamas ni nga padayon nga pagmonitor sang kalinong kagkatawhay. Driba niya sa atos ni nga probinsya. And of course, kumusta ang mga katropa na tunda?
3: Ayoy!
0: O nami ang tagiti sang init sang adlaw, di ba
3: lang? Ayoy! Ayoy!
0: Kumusta man so far ang adlaw sang Lunes, mga katropa? Notice ko do damo, tasubo nga.
3: Ayoy!
0: Anong meron?
4: Wow!
0: Kanami ilang gid makita ang atos ni nga Facebook Live ba? Very unusual, ha?
3: Ayoy!
0: Pero sige, matamat na kamuda i-power share na mga katropa nga sa programa sa subong aga. And of course, react ka mo dira sang heart, like, o kung ano pa dira ang nauyunan ninyo. And of course, i-comment na, no, sa atos nga live streaming. Kaya malay mo, ikaw na ang tagdaugman sa ato nga Yes to Health product. Nga iga panagtag mga katropa sa ato nga katropa leta. Diri sa Platuntunan Sentro.
1: Sentro!
0: O, diri kita makwan. No, diri kita ma... Tawag si na ho. Mabuena mano, subong adlaw mga katropa. No, kay kaginalang alang, gid mo. O, tiya, medyo... Nabitin kita sa oras.
1: Sentro!
0: Sini nga, no? Power interruption, mga katropa. Pero sige lang, bawi. Ta subong, ah! Pila to nito ay panagtag subong mga katropa, kamubi.
3: Ayoy!
0: Ito na ganahan, ta subong managtag mo. Hindi man ang kadungan sa ato sinya ginasaulog mga katropa, subong nga bulan. Subong nga bulan sang Hulyo ang ato sinya second anniversary. Gani standby gid kamo mga katropa, very
2: exciting
0: nga matabo subong adlaw, no, aside sa mga balita man nga very
2: exciting
0: nga madamo gid kita sa mga brigalo man. Nga iga panagtag sa inyo mga katropa, so gani dapat ha, naka-like, naka-follow, naka-share sa tons ni nga programa, may sharer badge mga katropa, and of course ha, dapat naka-subscribe man sa tons ni nga YouTube channel. Malay nyo, hindi lang Yes to Health products ang inyos ni nga mabaton. Malay nyo, may paradyo pa. O, di ba lang? Sa din ka pa.
3: Ayoy!
0: Ani mga katropa, dapat active gid ha. Dapat nagkatutok gid. Kay malay mo, nga na nga, no? Matunog na ni ho.
1: Katropa leta!
0: O, hindi pa, anay.
3: Ayoy! Angay! Angay! Angay!
0: Bitin-bitin nun, tanay gamay. Ay, daw excited. Gid si katropang toto. Balo.
3: Ayoy!
0: Yo, abi mo gaklaim gid sa kung magdaog sa ipadala. Bawal na bala subong ipadala. Padala ang product.
3: Ayoy!
0: Ayaw na da katropang toto. Balo. And of course, mga katropa, dani nga programa ang builugin yung ginadulong sa inyo. Sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Coffee Mix. Ang din mga katropa, may kape ka na, may santon kaga vitamin D3 ka pa. Yes mga katropa, ang ginhugpong nga pwersa sang santon kaga vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Mayara ini siya sang mangustin nga sarangin nga makabulig mga katropa. Agod nga tunawo na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ini. And of course may vitamin D3 man mga katropa nga nagabulig man. Agod to nga mapapakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. And of course in patamis man iya siya sang stevia glycosides mga katropa nga nagabulig man sa aton sining blood sugar level sa lawas. So guys mga katropa, naton diri nga may sintomas na o kung may ginasupreher na gid nga balatian ang ininga diabetes.
3: Oh no!
0: Don't worry katropa. Okay, ang Premium D3 Coffee Mix ang ginakabig garon na bilang diabetic friendly man. Nga klase sang coffee mix nga ginadugukan gid no sa tondra nga mga katropa sa tagsa-tagsa ka mga butika and the leading drugstores nationwide. So ganis sa mga katropa natonda. Subong pa lang, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix. And of course, experience the perfect blend of taste and health benefit.
3: Wow!
0: Yes, mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix ang available na sa aton rin ng mga butika, particular sa ato sing mga leading drugstores, ang Mercury, ang Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, ka Grace Pharmacy. And saran nyo gid nga mag-to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Siyempre, i-chikaron nyo man ang Yes to Health 2011 nga account na tondra. Open shop mga katropa sa ito nga na-mentionar nga mga platforms. Centro. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Yahoo!
0: Sige, good morning na sa mga katropa na ito nga rin nagkaroon sa Facebook. Oh, dasig-dasigon, tani kay basi malang-alangan. Tabalak karoon kag ma-wow mali naman ta. naman ta ka-kwan, ka-katropa let.
3: Ay!
0: Baldagi dahil si katropang tin. Okay, kay katropang Doy Arthur, good morning! Dira sa may West Villa Flores, Mayon, Capiz. Bungman kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Kay Ma'am Liza De Gala. Kay Ma'am Matilde. And Ayayo, congratulations, Mama. Ikaw gali ang tagdaog na ton last week. Good morning man kay katropang Kenneth Pasete. Kay Ma'am Flor Abelio. Dira sa may Banwas ang Panitan. Ari naman karon. Good morning, good ma'am. Shoutout lang ko doon sa Avelio family sa Banwas ang Panitan. And kay katropang Rafael Turbo Digno.
3: Ayoy!
0: Good morning, dresa na yung din ka gani. Panitan ka, no? Sige, thank you, git, sa pagpamati. Katropang Rafael, sa'yo mo dira ang specialized XFM radio. And of course, kay katropang Mabs Anisco, good morning, man. Kay katropang Noy de la Cruz, pareño bo, nagabalik na sila. Nagadamo na sila.
3: Ayoy!
0: Sinapagid. Tay Mosok Bering, kay katropang Eric Bering, good morning. Dira sa may hamulawon pa, nai. Shoutout lang kuno kay Kenneth Pasete, kapamati ko na sa XFM dira sa may Banwasang Sigma. Happy birthday lang sa pamangkin ni Mrs. nga sexy kay Angela Ganitano. Dira sa may Ilocos Sur, baw layo pa. Happy birthday, ma'am. And of course, kay katropang Sammy Delandao, good morning. Pari naman sa home. Nakita ko to, permi mo pangalan sila inistasyon.
3: Ayoy!
0: Sige lang, a friendship man to. Kay katropang Eric Bering, good morning. Kay katropang Toto Val, nga rin naman karon. Radio lang kami dani, katropang Tinomati. Ma'am, grabe gidina sang internet. Aha.
3: Oh no!
0: Centro. Sige lang, importante naka may sharer badge ka di o, katropang Eric Bering. Bigger louder ko no, shoutout kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Watchman Joey Bogart, the big boy. Junjun Arlon Buko, guapo, Tonton Tisoy, loading, mga drivers kag helpers ng transit mixers, operators, kay Milchor, kay JM, kay Sniper Paredes, kay Papang Laner, kay Joel, kay Jerry, kay Ernie, kay Jobert Banher, kag Guy Elmer. Good morning!
3: Yahoo!
0: Ayun na, nalipay naman ko subong kay nakita ko akong idol. Ara ka naman yung katropang Sammy Dilanda.
3: Ay!
0: Nakita ko pareho. Gid sina imo comment to sa pihak.
3: Ay!
0: Screenshot ko bala. Okay, katropang Lloyd D. Navales. Good morning, katropang Tin. I'm not affected by the ashfall once again here because of the movement of the wind goes upward unless by a powerful explosive eruption from the Canlaon volcano. Sige, halong-halong, gidira katropang Lloyd. Okay, katropang Bernard Villanueva. Rin naman karon sa atin, pwede nga palatuntunan. Good morning. Okay, Ma'am Annalie Bocala Bakila. Bahambal to bala ni katropang Aira, Ma'am. O, Tani, ikaw ko nung magdaog. Kaya nahidlaw sa imo nga. Pakakani.
3: Ayoy!
0: Din-share ko malang katropang Analia. Good morning, dra sa imo, ma. And kay katropang Kenneth Pasete. Kay Ma'am Sena ng Finikito Tabige. Good morning. Kay Sino Paged. Rin naman karon si, siyempre, gwapo ako, Ma'am Tin. Mabisita ko sa istasyon XFM Balang Araw. Balang Araw?
3: Ayoy!
0: Sige, katropang Sammy, pasugot. Kay katropang Ponce Lens, mga katropa, good morning. Coffita Santon Gold, ilang tulog na lang, Ma'am Tin, masabak ta dito sa sapian. May ano sa sapian, katropa? Ah, okay, oo, galing.
3: Ayoy!
0: Sabak ka diri. Wow! Ano, no? Ginaabangan mo, gid katropang Lens. Sige, enjoy. Ako galing na taga sapian daw, hindi gid ko ka-enjoy, kay daw alang-alang gid ang chimp.
3: Ayoy!
0: Kay Jeneline Burio, good morning, dira sa may panitan. Shoutout niya kuno ang panitan Zumba Ladies. Salamat. Dakpan ka man tol sa mi, ni Ma'am Tintin. Oo eh, kay ato man ko to, galantaw man ko. Dakpan gid sa.
3: Ayoy!
0: Tani ma'am, para kakadto ko da sa inyo bagong istasyon. O, di ba lang? Managid yan ma'am, anali ang nanamian namon sa imo, di mo? Sige, ma'am, basi mata. Okay, angan-angan mapalibot ta. Isang baso.
3: Ayoy!
0: Asang katropalit. Sige, anyways mga katropa, sa ato rin ang mga balita dari sa ato nga Lunes, ng edisyon sa Platuntunan Sentro. Sentro! Ay, dali lang shoutout gid ko no anay kay RJ Flores dira sa may Bagsakan Center, San Teodoro Arsenas Trade Center, bod naga pulupamati gid diri sa aton palatuntunan ho. Thank you gid kay katropang RJ Flores ha. Adlaw giniguro ga tutok mo. Minaya man nami. Kung garubing ang atos ni nga patrol, mabalaan tagid ang mga silent listeners nato. Sa kada pesto nila dira ka ginahamtangan. Sige, thank you gida katropang RJ Flores dira sa may Bagsakan Center sang Lipunan Sentro. Sa ato adri nga mga balita mga katropa, adri sa tons ni nga pangalagad. Oy, duha ka mga lalaki nga nadakpan sa akto nga nagapataya sang illegal nga pasugal mga katropa. Nadakpan sa separadong operasyon sa may Banwa sang Panay kag Banwa sang Panitan. Sentro. Also ining zero untoward incidents sa mga malls na tondri kag school premises. Oy, padayon man ginatukan sa ato sing Rojas City Police Station. Ang ato sing kapulisan nagpatigayon sang symposium kag awareness program. Dugang at detalye man kang tanan diri mga katropa. Tutukan ka with the katropang Elmer Direccio Estimar. Sentro. Dugang panaton diri nga balita. Oy, may individual to kung persona nga nadakpan mga katropa ho. Ano ni armado ni sang armas? Kaya, dali langit kaya tutukan tani mga katropa. Ito po lang ato singa patrol with katropang Michael. Dira sa may bahin sang barangay Lawaan, no? Sentro! Okay, sige, standby. no? Kay aton nang kuhaon in sigida. Pero antes ang ato sing patrol, good morning gid ani kay katropang Noy. Kundiin pang urok-urok ko pamati sa sentro. Nalubat pa ko na iya radyo.
4: Ayoy!
0: Hi! Importante arang cellphone. Naka-full charge, naka-full charge. Kay katropang Ferdinand Duro, good morning! Address na may kios panitan. Nag-aplo pamati, gidiri sa tons ni nga pagpangalagay. Kag-subong man kay katropang Monoroy Ayayo! Always listening gid diri sa XFM station. Oy, thank you gid sa mga katropa nato, no. Standby ka mo ha. Kay subong July, expectaro nyo damo ta sang parigalo sa inyo. Kay syempre, kita nagasaulog kita sang atons ni nga ika second anniversary sang atons ni nga katropa station.
2: Exciting!
0: So gani, kung gusto nyo nga magdaog sa so naglain-lain man nga maproduktos ng Yes to Health Incorporated at the same time, mga atons ni nga specialized the radio, standby, gid ka mo, adlaw-adlaw! Sa pinanaton rin ka mga news and public affairs at the same time sa mga entertainment programs naton sa XFM Rojas. Sa Jahonta niya! Kay ina man niya ang bilang pagpasalamat man sa atons ni nga beloved boss, CEO, kag president sa XFM Network Philippines. Kay boss Remelito, uy, sa'yo sa padayon nga mga pagsakdag mga katropa, diri sa atons ni nga katropa station. Sentro! Alright, tantasin nga mga balita mga katropa. So, sa subong maghabyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom, kindly stand by. Sentro!
5: XFM XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti- inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delictable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assist the pain.
19: Kangkarang pain.
20: Fast and safe.
19: Assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
16: X FM.
21: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
22: Mga katropa, exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
23: Katropa mo.
24: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Capsule. Mga katropa, kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagasuporta man sa resistansya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, katropa, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Sentro. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, ang available na gin sa atong ring mga leading drugstore, sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang yung gin nga mad to cart na kag ma-place order, mga katropa, sa drang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, tara na sa piyak na linya ang ato nga patrol. Flash report. Sir report.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Patropang Christian Live, kita diri sa karon, no, sa may bahin sang barangay Lawaan, siyudad sang Rojas, no. Adri ini katropang Christine, sa may entrance, no? Kumaghaling ka di pala sa may atubangan sang aton sining
3: katropang Jason. Aton i-crap yung...
2: Okay, sige. Ipakicrap na lang, katropang Christine, no? Sang aton sining live, no? Sa karon iyang mga tinion sa kay katropang Jason.
0: Okay, okay.
2: Sa subong iyang mga tinion. Dari ni katropang Christine, no? Kung makita naton sa may entrance bala, sang Ceres Terminal, no? Ang old nga dati nga Ceres Terminal, o sa diin din siya na-apprehend, no? Ang ining tricycle driver sa karon, no? Nga kung sa din nakuhaan, ini siya, no? Sang armas sa luthang, no? Katropang Christine, kulang taon na ton daw isa ini, no? Kalibre 45 nga sahi sang armas luthang, no? Ang na-apprehend sang aton sining mga katapos ang traffic auxiliary nga naga patigayon sang nubla, no? Sang operation. Kaysa subong daan nga aga, no, katropang Christine, mga around alas 6 kay natin nagpatigayon nga daan sang operation sa pagpanakop ang aton sini nga mga katapo, no, sang auxiliary diri sa syudad sang Rojas, no, katropang Christine, kag nadakpan ini siya suno man diri sa aton sini nga information nga nagano bala, no, kay kun lang taon naton kulurom ni iya sini nga motorsiklo, no, wala sang city number sa subong iya nga mga tinion na katropang Christine. Mamangko tabi kita diri sa aton sini nga mga grupo, no, sa nga traffic auxiliary katropang Christine, kung paano naton nga na-apprehend, no, or paano nila nga na-apprehend ang ining suspect karon nga nakuhaan sa nga armas lutang. Sir, mayong aga sa XFM Rojas, no, si katropang Michael kag si katropang Christine, no. Paano naton, sir, nga na-apprehend ang ining tricycle driver, sir?
4: May aga man sa tanang tagpapati. Sang nagakanta kami sang nag-rubbing kami.
3: Oo.
4: Ating kami dito sa may Piblo Terminal.
3: Oo.
4: Pag Wates Highway.
3: Mm.
4: So nakasunod naman in isang tricycle.
3: Mm.
4: So pag pundo niya, away sa katipara sa amon, nga ramang kami sa likod.
3: Oo.
4: So nakita naman nga nagbayad isa yung pasayro.
3: Mm.
4: Amo to nga gin panaugan ko sa amon ko din sa gin pa-apprehend sa violation niya kulurom kasi tungod niya atuan namon nga nakita nga nagabayad siya pa zero.
3: Oo. Pare kulurom
4: so,
3: siya.
4: Oo.
3: Oo.
4: So sa uli nagadinay siya nga suno siya. Iya ko nugmangko nang yang pa zero.
3: Oo.
4: Pero among kani nga gin palapitan ko sa kagin explikaran nang bago nga hindi ka na magdeny kay ang isa ni mo kapasiro, tayo dito ato sa amon, tagalibas ato,
3: oo,
4: kilala ko ato.
3: Mm.
4: Gani, bisan ano pa ni mo nga na-deny, hindi ka maka-deny kay nagsugit na ganito nga nagbayad na sa imo.
3: Mm.
4: So mag-cooperate ka na lang para nga huwag yung problema kung ka-cooperate ka.
3: Mm.
4: So nag-abot sa punto nga gusto niya yung mag-lakat sa.
3: Oo.
4: Ay, gusto niya mapandar siya ang iyong motor. Ang motor nga gin... Kaya ni Biyo ang yapi.
3: Oo.
4: Muto na ginagawa sila.
3: Mm-hmm.
4: Ay isang ginagawa sila, muto nga nagambal sa nga nag-appreciate ba nga mano ka?
3: Damapunot siya, damapunot. Dama-attempt siya nga mapunot.
4: Oo. Muto ni Charlie naman nga pinigaran ng yabag.
3: Oo.
4: So pagpigaran mo na sa bago kay
3: Ang iyang pila-pila kamo kabilok na kapigar.
4: Tatlo kami.

0: tatlo kamo.
1: Oo.
0: Tapos?
2: Kamo to, ito na muna, tipiran, nga may armas, natanggal, pag...
0: Okay. So, pagka, ano, no, pagka balon yung nga may armas siya, sir, anong mas daso nga tabo, sir?
2: Amo to nga nagtawag ko sa base sa amon sina nga nangaya patawag ko sang pulis nga maga responde sa amon para nga matunover namon to nga armas to ta.
0: Pero ang bag sir nakita nyo nga may armas git.
2: Oo.
0: Okay. So wala niya dapat sir nga napunot nakaptan sang kamot niya nga gintutok niya sa inyo sir.
2: Wala pa man amo pa lang sang bunot sipre. Pila naman ka bisis nga nakagi kami sa muna nga nagabato sa amon. Siyempre hindi na kami magpa-ulam pa nga maunahan na kami.
0: Okay. So after sa to sir, no, nakuha nyo ang bag sa iya posisyon?
2: Oo.
0: Tapos kinlan, taon nyo may armas?
2: Oo.
0: Tapos pagkakuha nyo to nga nakita nyo nga may armas, tawag ka mo rason sa augmentation sa Roa City PNP?
2: Oo, nagtatawag kami sa pulis para nga ma-turnover naman.
0: Okay. Katropang Christine, may dugang ka nga pamangkot kay sir?
3: Taga din ni ang nadakpan nila katropang Mike.
0: Oo, na pamangkot sa kung taga din ni siya, sir?
2: So, wala ko idea kay... Kinakuhaan nga rin sa naman sang detail, sinapakitaan sa naman sang disisa kag ID, hindi sa magpakita.
0: So,
2: sa, oh, sang uli, sa itong inagaway na kami sang bag, dito na nagmeet lang sa nga NBI kuno sa.
0: NBI
2: sa kuno.
0: Ah, okay.
2: Oo. So, ay, dito naman na, muna nga, provide naman makuha kaya detail sa ID, hindi sa magpakita.
0: Oo. Okay. Sige. May, okay. Sino ka ni pangalan to, sir?
4: Samon. Paano mo na, ano, na-prehend din yung suspect.
5: Okay, dali lang. Katropan Christine, no? Delegate, excuse na ay, madam. Okay, dali man na, okay na kita, Katropan Christine, no? Sa subong yung mga atinion. Kaya gina-inventory ni Karon sa aton, sino yung mga otoridad, no? Kinakuhaan ni siya. Sang,
3: ano nga sa liwat sang armas lutang, Katropang Mike?
5: Mamangkot, ah. Sa kung ano ni nga sahi, sang armas, ang na-recover. I-turn over ko na lang kay Katropang Ilmer Estimar, right, Katropang
6: sige.
5: Christine.
6: Sige, Katropang Christine, si Katropang Ilmer on the phone. Katropang Christine, ining pag-arestok sa karon sa sining isa ka tricycle driver. Actually, wala na siya gabiyahe, Katropang Christine. But,
3: private siya, private. Sabi.
6: Yes, oo. So, nandari siya sa ato sining pagpongsisa, may gidulong lang sa di sa may syudad sa Rojas. And, dari siyang ginpara sa aton sining isa ka TMU sa bahay niya malapit mismo sa aton diri anay nga building ah kaya diri sa isang gasolinahan sa kanto lang gid sa Shell Corporation. Now Katropang Christine, sa aton sining pagpamangkot gid siya ini siya ang ginaligar, no, sunod diri siya isa sa ka intelligence or intel personnel sa National Bureau of Investigation. Isa ini siya ka 49 anyos nga gikilala ini siya sa kay alias Jabbar, no. Pero ang iyagi siniya tuod yung ngalan si Victorino alias Jabbar, 49 anyos, residente sa barangay poblasyon Tapas Capiz. Now, ang na-recover diri siya, muring isa ka unit sa kalibre 45 pistol, no? Sa liwat, kalibre 45 pistol, may duha ka mga magazine loaded sa 14 tanan ka mga live ammunition Katropang Christine. So kaya ang magasina, pito lang yun ang unod sina. That's why ang duha ni ka mga magasin loaded ni sa 14 tanan ka mga bala. So sa karon, napaslawan ni Shabby sa pag-representar sa nagakaigong ang dokumento o confirmit sa subong niya ang mga tinion. That's why nga gina-record ni sa aton sining mga kapulisan kagaging kandak ining inventory katropang Christine kag as of now ining person nga nadakpan di ang tikong bibig na ni anay, no, kaya Bible on mo naman sa subong sa mga nagapamangkot di wala na siya gipasapat anay kay para matago man ang iya sina identity kag ang iya sining personal gid nga trabaho. Pero sa na-mention na rin ni Kayna sa aton Katropang Christina, nakapamangkot kita, ang banya to intel siya sa National Bureau of Investigation. So that's why nga ginagas
3: na lang. May ID sa Katropang Elmer sang...
6: Yes.
3: Ano?
6: Oh, may ID sa lisensya. oh, driver's license, ginpakita ini sa atong gitudlo ya. Kay man nag-clarify kita siya sini nga tuod gi ngalan. So gitudlo ya to. That's why nga nakuha tani ang sini man nga identity man nga katropang Christine Bata sa to sini motoran, i ano ta lang ni taguon ta lang siya na sa iya sini nga pangalan nga si Alias Jabbar, no? Sa liwat si Alias Jabbar, 49 anyos, residente sa nga barangay Poblacion Tapas Capiz. So padayon pa ni karon ah ang ginaginakandak nga inventory and marking sa aton sini nga mga katapusang kapulisan nga nagresponde man matapos nga nagpanawag ang aton sini nga personnel coming from traffic management unit nga amode ang mga naka-intensipar sa sini nga persona man katropa nga Christine. So
3: nausisa mo ni sa katropa ng Elmer nga iya gid man ini nga armas ang iya ginawatan.
6: Yes, so ginako ini katropang Christine nga iya ni dala ang ining armas lutang. But sa dili wala sa magin pagkita gani nga ano ni nga ano pro do pamatcheck ta sa iya di nga kimtang ano do kumpiyansa sa eh. Katropang Christine siguro posible wala na takaduga nga bi pamangkot kay gin agbayan na sa sanya kwanta di oh mga amigo tading operatibaw sa atong pakarol hindi anay magbuhi kay para di maguba bla hindi diskarte bla katropang Christine pero siguro may posibilidad nga may lisensya ni kay man ining kwan may serial number eh nga armas lutang nga kalibre 45 or napaslawan na siya sa pagdala katropang Christine pero subject for verification panig sa karon ang ining subject person or ining nadakpan dire kag kumbala magato at di siya karon kung kaysin o gimani ang ining na-recover siya pero do kan do nagahala sa try ta niya be
1: Centro
7: Pagod ko yan
6: ato na ko sa Intel
7: BI Intel ka sa ano?
6: Intel man ko sa military, Intel man ko sa NBI. Sige. Ay,
7: inventory.
6: Imo gini, sir? Ano, sir? Imo narmas? Ay, na, sir, ah. Oo. Oo, sir? May lisensya na, sir? May ara, sir? Wala pala matala. Oo. Okay. Okay. Sige. At least, Katropang Christine, ah, ginpa-confirm ta siya. Oo, pero may lisensya. Sunod rin siya, galing wala, ilang madala. And, no, may dugang pag-isa ginala sa aton. Intel sa sang NBI, Intel masasang military. Oh. Actually, ang iya, sininga suksok man. Eh, oh.
3: Ano iya tsura, katropang Elmer? O paki, ano be?
6: Na-autod guro kay katropang Mike Panay. Nga,
3: live?
6: Na-autod aton live?
7: Oo, oh, nang nadula na. Wala na yung signal mo
6: sila. Wala na
3: okay. Signal. Oh, sa aton sininga kwan? Sa aton sininga live? Di makita ya tsura mo?
6: Ay, okay, siyempre, bala mo ginabawalan taman kay ina, katropang Christine.
3: Okay. Mm-hmm. Pero ano yung atindig sini?
6: Matikas. Matikas, ah. Kag, ano, ah. Isima lang si Serya, katropang Christine. So, Ariobla, ilantawa na bala ka. Kay, liwag lang ko na kay katropang Jason. Lupas siya lagi kay ina, ha, kay katropang Jason. Da, kay pa nag-start kami in sigida. Sa amon sining ano kay kung gidi nataymingan ginamon nga ongoing gidabi ang ining pagrekisa sa sining persona man mahina gali kay tropang Christine nga aton sining internet connection that's why nga nadula nga aton sining Facebook live sa subong yang aga no
3: sige lang
6: pero try ta ni are ginatry ta nga ginasend good nga makita man dira sa aton sini nga Facebook live and of course sa mga nakakilala sini may ara naman galing nga nagabot yo I think daw himata niya ni and gi-explainara naman isang aton or si Kapitan Gili si Kapitan Jocelyn Assis no nag representar bilang witness sa sini nga pag-inventory sa aton sini nga mga otoridad man katropa ang Christine. So ang iya sinabi panglawason mabukod, oh. Hindi mo mangid mahalata. Loki lang ah. Loki lang bala kung sabaga katropa ang Christine. Kaya hindi mahalata nga kung gimana siya. Nga intel kay kung ikaw maglantaw kung kitabi mamaga ano ya do tricycle driver magito galing ay sini nga motorsiklo ang wala siyang plaka bala oh wala sa city number amo na rason posible nga naparahan ni sa sangaton sining nga mga wala sir may nadakpan oh para sa sangaton sining ano ni nga TMU kag sa pagpakita siguro posible nakita to ang nagapukol siya sining kilid kay man gina sukbit lang nimo trosi ya sining belt bag ang ining armas lutang man katropang Christine. So dugang anta ni galing ang ato sining mga impormasyon at least so far do na plaster ta naman ani actually tanan sa sining ano karon kay update na lang ni kung ma-representar ni sa sining tricycle driver or ginapayag intel ang mga nagakaigo nga permit or dokumento sang iya sining armas lutang. Katropa Christine, how's that?
3: Alright, sige.
6: So far, amo sining aton nga impormasyon nagikan diri sa Barangay Lawaan, Kaupod, si Katropang Michael Enoslay. Ako naman si Katropang Elmer Estimar para sa 106.5 XFM News. Ang katropa mo.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
3: Alright, thank you kay Katropang Michael and Katropang Elmer Diretso Estimar. O sa nga flash report yung ginulong diri sa ato sa pagpangalagad ko sa diin ha. May isa ka 49 anyos nga lalaki nga nagpakilala NBI agent o kon intel ah no kag nagpakilala man nga intel sa diri sang militar nga nakuhaan mga katropa sang isa ka sahi sang armas lutang ini nga kalibre 45 with serial number nga loaded pa mga katropa sang 14 tanan ka mga bala. At ini siya ang ginkilala kay alias Japar, 49 anyos, kag residente sang barangay Poblasyon Tapaz Capiz. At inadakpan siya mga katropa matapos to nga nakita sa no sang mga katapo sang TMU naton nga nagpatigayon sang ilas ni nga checkpoint. Diri sa may bahin sang barangay Lawaan mga katropa nga nakita siya nga wala siya sang city number ang iyas niya tricycle apang may nagpanaog nga pasahero kag nagdawo pa mga katropa sang bayan.
8: Oh no.
3: Di malinaw gid no sa part sang mga TMU naton nga nagbayular siya kay syempre nagbaton siya sang pamasahe. Oh, wala man siya sang city number tapos may pasahero sa
1: Sentro.
3: At isang na-apprehend na sa mga katropa naghambal siya nga gumangko niya to no ang nagpanaon.
8: Oh no.
3: At nagsala lang sa mga katropa kay kilala galito sang isa man ka TMU officer nato no? Ang isa niya ka ginpanaog nga pasahero kay taga Liba. At dira nagsala. Usually mira gid man mga katropa ang ginarason eh no sa mga kolorum drivers diri sang tricycle sa syudad ho. Kung once nga ma-apprehend gani sila sang TMU, gapakuno-kuno sila nga paryente nila, himata nila, no? Ang ilas ng mga pasahero.
8: Ayoy!
3: Dakop gid sakto mga katropa. Mayara sina nga ginatudloan pa nila ang pasahero nga magbinutig nga katropa para lang nga masalbar sila sa iya sing illegal nga ginahimo.
8: Ayoy!
3: Karon dakop gid mga katropa. So sa dugang diri nga mga impormasyon tutukan lang ha diri sa aton sing pagpanglagad sa pila pa naton diri ka mga news and public affairs program diri gid lamang sa XFM Roas. Kag i-confirm ta na kon matuod gid ba lang nga intel ni sa sang NBI.
1: Sentro.
3: Intel sang militar.
1: Sentro.
3: Ang ini nga armas lutang iya gid man balaihin ini.
1: Sentro.
3: Mapamatud-an na sa mga dugang panaton diri nga mga updates development mga katropa.
1: Katropa leta. Sang XFM Network Philippines.

0: para sa subong adlaw sa Lunes sa petsa 13 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sino gid bala ang mabunutan o kon mapunduhan sang araw sa tonsing akatropa leta this day. Dali na, comment na sa mga katropa naton nga rin na diri. Sa mga katropa naton nga nag-share, nag-like, nag-follow, nag-subscribe. Standby na ha, kaya rin na ang atos ni nga labing una nga produkto. Ngayon yung singa pag dagan mga katropa, ang Santon Plus Gold. Alright katropa, Jason, take it away.
1: Exciting!

0: ang lucky winner nato sa buong sa nga ito si Miss Anton Plus Gold ay sa pagkanami. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, pwede gin para sa inyos ni nga nanay, tatay, lola, lolo. Para na naghihinay na amat-amat, mga katropa, ang roleta. Pula ay hanbala o kon yellow. O kon base maglapos pa sa berde. Abaw, abaw, abaw, abaw. Why good, why good, why good. Ara na sa berde. Oy, benamano si Ma'am Delilah Y, a.k.a. Flor Abelo. Sa Banwasang Panitan. Oy, oy, Ma'am Flor, comment present na. Kung ari ka di sa tos ni nga live. Oy, kanugon, kanugon, Ma'am Flor. Ang imus ni nga, kwan na, ang imus ni nga, ay, ara na. Ma, kwan pa ko tani ba? Sige, ara na, congratulations na katropang Delilah Y. Ikaw ang nagdaog sa ngatos ni nga Santon Plus Gold. Ano pa, mga katropa, isa pa? Sige, may oras pa man na. Isa pa, katropang Jason.
1: Katropa Leta.
2: Katropa Leta.
1: Sang XFM Network Philippines.
0: Alright, this time, mga katropang, atos nga tagdaog ang magdaog lang man sang Santon Vitamin C. O, ang isa man sa mga produkto nga paborito ko man, no? Ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Oh. Ari na mga katropa, katropang Jason, take it away. Oh, isa pa mga katropang Jairo. Gulat kayo, no? Sa liwat mga katropa, ha? Standby ka mo sa mga news and public affairs na to. Basi ka muna ang tagdaog sa nga tondring ng mga papremyo. Uy, second anniversary na naton mga katropa, ha? O, Mayo pa, di ba? May anniversary. Para na mga katropa, amat-amat na nga nagahinay ang roleta. Oy, berde, balayhan liwat, o kung sa blue na, o kung mapapula pagid ni siya. Oy, daw, pula gida. Sino ina? Bow, daw, mag-green. Daw, mag-yellow pa, ha? Oy, congratulations! Kay katropang Bernard Villanueva! Oy, katropang Bernard, ang imus ni nga time, ha? Mag-sugod na.
1: Katropa Leta!
0: Why di ang kwan mo?
1: Sang XFM Network Philippines!
0: Magbundo ang music, ikis na, ha? Oh, comment na present katropang Bernard Villanueva. Ikaw ang napilian sa tons ni nga Santon Vitamin C. Uy, nag-andar yapon mo music, ha? Oh, katropang Bernard. Mag-comment ka na. Ahoy! Yan ang sinasabi ko, basta wala nagapukos sa ton nga programa eh. Tiwa ay! Sige, liwat naman katropang Jason ah.
1: Katropa Leta!
0: Katropa Leta!
1: Sang XFM Network Philippines!
0: Alright, katropang Jason sa liwat! Take it away!
3: Exciting!
0: Sige! Comment katropang Liza.

0: santon, vitamin C. Siya ako nga ginatumar, adlaw-adlaw, mga katropang.
1: Wow!
0: Nagpaway-huway, pato siya katropang. Tin, aba! Ah, sige, tol, sige, tol. Damo na ko, tol, subong, ha?
1: Ayoy!
0: Hala na mga katropang, nag-amat-amat na! Wow, daw malapaw pa sa dilaw, ha? Mapaberde pa. Ukon mablu. Sino bala sa duha man ang maswerte nga tagdaog siyang santon vitamin C? Ay, daw swerte gid subong si katropang Toto Val ba? Katropang Toto Val, comment present ko na rin ka di, ha? O, ati ang imo music magatukar na, ha?
2: Katropaleta!
3: Katropaleta!
2: Sang XFM Network Philippines!
0: Kaswerte, basta katropaleta si katropang Toto Bala. Pero I don't know lang sa love life.
1: Ayoy! Wow!
0: O, aring sa kagina, basi kabiyahin na to. Andam ka lang. Pumundo lang niyang music, balda ka again.
1: Ayoy!
0: Toto Val! Dezon? Dizon Escalada! Comment present if you are here, ah. Oo, sige. Oy, ara na siya, katropang Jason! Congratulations! Congratulations kay Ma'am Flor Abelio kag kay katropang Toto Val Dizon Escalada. Oy, saliwat, gina-remind ko ha, katropang Toto Val. Ginadumilian na subong ang magpa-deliver, ha? Bawal na subong ang ipadala lang kay katropang Chuchunes Chuchunos, ha? Dapat personal mo gid nga i-claim ang imos ni nga nadag-an, no? Kaya kinahanglan ang imos ni nga picture, ha? Kinahanglan mo ng imong signature. So gani kadtoe na di sa stasyon naton. Bow more pa ma'am Tin, bo. Sabadason naman akaron. Standby ka mo, ah. No? Kaya may another naman tanga pagkatropaleta para sa inyo mga katropa sa liwata. Standby lang sa planaton rin ka mga programa. Dili sa katropa station kay basikaw na bala ang magdaog sa aton rin ang mga Yes to Health products. And of course, sa aton sining pa specialized XFM radio. Uy, may t-shirt pagali. Masadya-sadya agad kay katropang Toto Val. Masadya di si katropang Aira kung kumadto ka.
1: Ayoy!
0: Kaysa angan-angan, kay isang tuig na sa diway, kagigyapon, di ka lusot.
1: Ayoy!
0: Hindi ko natultulan ang station nyo din, Dambi. Ari lang, ma'am! I-chat lang ko bala kung narin ka din kay Sugaton, taka sa ubo.
1: Ayoy!
0: I-chat lang ko or si katropang Aira. Anyway, sabat, may limit niya ito nga kwa, no? One week ang duration sa inyo singa pag-claim mga katropa. Okay, once nga malapawan sa 1 week, kagwain nyo gyapo, nakuha di ang mga nadagaan ninyo. Di forfeit na. Ihatag na naman sana. There one nga magadaog man mga katropa.
4: Exciting!
0: So ngayon, there you have it mga katropa. Thank you kids sa inyo singa pag-upod sa ato singa Lunes. Ngayon siya platuntunan, Centro!
2: Centro!
0: Oy, drigid lamang sa XFM Rojas. Kamubusan ko. Tingog ba? Ang iba nilang mga balita mga katropa, tutukan sa plan naton. Drigid ka mga pagpangalaga, drigid sa katropa station. First partner naton sa technical katropang Jason. And of course, patrol naman. Kay katropang Michael and katropang Elmer. Oh, intraman katropang Juan Toto Bilbe.
1: Ay!
0: Kaya niya sang ginalimita nga ton rin nga pa katropalin. Ano dira nga street? Ari di ma'am sa atubang kita sa Chico Street. Di ba Chico Street? Kason may dalan nga pa ibabaw patakason ba? Nga hindi siya fully sementado, diretsuha lang na kay ara kita sa tuktok ng walang hanggan. Hindi ka man na magtalang, ma'am. Diri lang ta sa may tisa, sa may bilyaran, ho. sa dira. Balon mo lang sa kung ga-commute ka dira sa may White House o sa Sitio San Miguel. Alright, thank you sa mga katropa naton nga nag-upod sa atos nga pagpangalaga and of course atos ni nga katropa Leta. Standby naman sa madasun nga programa. Kag ako na lang inyo alaga dayon crew woman katropa ng Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz ang katropa mo.
2: Centro.
0: Ay.
3: Exciting.
2: XFM.
4: XFM.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen, kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: X FM.
1: Sa Pilipinas at saan man sa mundo, sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix, katropa. P-Box, muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
6: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Presiding Officer Archis Escudero iminungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
6: Pag-aangkin umano ng China scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
5: Pilipinas, mga katropa, nauuna pa rin bilang global number 1 seafarer supplier.
6: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
5: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
6: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
5: Balitang showbiz naman, anak ni Judy Ann Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
6: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes at 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala, katropa, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan. na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paguho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng bulkan.
1: XFM News Nationwide.
6: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: Live report.
6: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
5: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero ang pagbabago po, mga katropa, sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipinutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
1: XFM News Nationwide.
6: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ika-4 na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
6: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
1: XFM News Nationwide.
5: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunitan ng ikasampung anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigang ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
7: XFM News Nationwide.
5: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
8: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipirma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Na huwag kayo mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, pasung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. At hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
6: Mm-hmm.
8: Kasi talagang nananakop siya, of course, papalaga natin.
6: Mm-hmm.
8: Ang nananakop na bansa.
6: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
7: XFM News Nationwide.
5: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naunang tagapagsupply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
7: XFM News Nationwide.
6: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanhi ng pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-ospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
7: XFM News Nationwide.
5: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
9: Tiniyak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño na katanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinapang program sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabayan din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, XFM Palawan sa 104.7, at sa XFM Del Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghiran, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghiran, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sambuanga del Sur na tinangay ng rumaragasang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang isinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Tatlong magkakahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu, kabilang ang isang aksidente sa kalsada, Pamamaril, at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantimpla, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42-anyos, habang pababa naman ang Balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihi sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapo ng rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28-anyos na lalaki na alias Jojo, a residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarili ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, Kapwa o manusangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspeka. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagbo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay, City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Patay na isda nagsilutangan sa ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente, ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Nagsilutangan ang ilang patay na isda sa ilog Cagayan na dumadaloy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilog Cagayan. Kwento ng mga residente, sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o mano ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamataya. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo nito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa umano ito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga pananim na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga residente sa kalagayan ng ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli, Katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Canangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera. At Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental Mindoro at Palawan.
3: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
0: Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar,

0: ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Atid sa atin ng Santon Gold Katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwala ang makapal na usok din ang pauna ng dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports sa didaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umaasa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama sina Juan Gomez Dillanio at Justin Baltazar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usan kinilala rin siya na player of the game.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa o si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary

0: Herbal supplement for men and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: 24 oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
1: Exciting.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
1: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaan ng lawas. Magatudlo man sa mga idid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita si Sa Edisyon sa ato sininga pagparagad sininga programa sa pagtalakay sa mga nagakadapat ato sininga himuon na gudto nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Ang ato sininga pamalatian nagahalin man lang ini numero uno gid kakulang sa nutrisyon sa ato sininga lawas. Ikaduha ang ato sininga lifestyle. Katulad na bisang permilang kulang sa tulog. Damo ka sang bisyo, gainom, gapanigarilyo, kag mahilig sa mga matamis ning mga ilimnon bala. Pagkatapos ang hilig ta bala sa mga pagkaon nga hindi man makadalagid sa madamo nga nutrients sa lawas ta sa baylo, damo sa mga komplikasyon nga madala niya. Pareho sa bisang pagkahilig ta magkaon sang litson, ang paaton pagkahilig sa sobrang panginaon sa mga pastries. Mga bakery products bla katulad sang cakes, pagkatapos ice cream. Ang pagkaon sina sa panalagsa lang kag sa kontrolado sini nga kadamuon. Actually hindi gid man makapalain sa ato sini nga lawas. So ni data nagasupot lang na sa lawas ta. Kung sa mga no pabla sa tubig pablang lagtok na support sa ato sini nga lawas. Nagadamo kag pag-abot sang malawig ka panahon nga pagsupot. Dinikada kon kaysa amoning nga nagapagwa ang lawas ta sa mga symptoms. Ambal masami kon magpa-check up kita sa may simptoma ng imo sini nga balatian. Imayad lang kon kaysa kon matabangan ka pero kon hindi bala mapunggan ta ang paglala sa ato sini nga mga pamalatian or hindi kita mag-suffer sa malala nga mga balatian kon insaktong pagtipig ta sa aton ikayong lawas pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Live ang programa The Secrets of Health sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga concerns ka muda, may mga pamangkot, parte sa inyo sa ninyo lawas, labi na gin sa ato sa ninyo mga produkto, kung ano nagkakadapat ninyo sa ninyo himuon, ano ka, saan ninyo dapat sa ninyo imnon, kung may ginabatsyag ka mo, anong nagkakabagay sa ato sa ninyo mga produkto, labi na gid sa mga wife at may ginabatsyag ang ato sini nga mga produkto ang tinutuyo sini mapunggan ang pag-set in sa mga malala nga balatian. Katulad na bisa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Amo ni ginatawag na ito sini nga Ultimate Trios ang Yes to Health Incorporated. Kag sa ito sini nga pagparagad sa gihapon upunta ito sini nga Certified Naturopath Practitioner and Consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sini nga programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa ito sini nga pagpangalagad upod man sa ito sini mga suki nga mga tagpalamati. Di man ka muna hamtang ano, sa nagaupod sa ito sini nga pagpangalagad. Welcome gid sa ito sini nga programa, sini nga edisyon. Isa na naman katupi ko ang amon sini pag istoryahan, ululupod kita tanan na no. Kag libre man ka muna makashare sa inyo sini mga opinion dira or kung may ang termino sa kilala na ito Sir Josiel, kung maripahan ba lang sakit mo, pwede ka man ka pamangkot. Kung gusto mo, kilibre man lang.
0: Oo. Kag, ang mga aton sinay nga tinutuyo gidya sa mga kauturan, tabala nga vulnerable ng edad, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang ila sinay nga mga ginabatsyag bala daw mahulog sa malala sinay nga balatian. Sa timprano pa, ang aton sinay pwede mahimo dira is mahatagan na ito sa nagkakaigo ng supplementation.
1: Correct, Sir Josiel. Bala na may hambalan nun, kita actually biblical nino nga nagambal, blang, there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto sila Sir Josiel, may mga pangginawi kita nga nami sa aton subong, daw kahapos man lang, daw ka nayanaya man lang, daw kasulhay man lang. Pero dapat Sir Josiel, tinguhaon gid naton kag siguruhon naton inibala ang aton pamatyag, ang aton gana, ang aton nauyunan, sigurado bala nga makahatag sang kaayuhan o kon makahatag sinisang perwisyo kon kapahamakan.
0: Ang hambal nila liwat Dok Leo pinandigan ta aton bala niya kasulatan ha.
1: Mm-hmm.
0: Mahapos ko nung dalan pa kadto sa impierno mo.
1: Lapad ko na mo.
0: Kita na niya katuntuhan ni mo alam bala kay buhi ka pag inhambalan niya. Sila galagaw ka noy, buhi ka pa, sila pro kalagbo aton sa impierno.
1: Sakit-sakit ba?
0: Oo, so amo man akon kaysa bala Dok Leo sa aton lawas. Galakat ka matod kay gahulag mahambal nga siya walking time bomb na anytime niya matumba na sila niya dido na.
1: Correct.
0: ina bangod kay balanta nagid nga gamasakit na kita, hala pakita ka pasaway mahambalti may bulong man ah.
1: Correct. Pero isa gid sa halungan aton Sir Josil, may mga silent disease and silent organs kita. Amo nang alandaman naton ano balay ng mga sakit, ano balay ng mga organs naton. Tokibo naton, ha, kaupod kay Sir Josil, kag upod man syempre sa inyo dari sa aton sa mga pagpangalagan.
0: Abi istoryahan tang inyo sa ning mga habits balang inyo sa ning nakagawian. Kung kaysa tigamay gamay malana, mahambal nga ah, maprepara lang ko isa kaputos sa tinapay siya, igola na, tapos panyapon sila niya, hasta magtagtulog, isa kaputos tinapay, maubos siya. Mm-hmm. And that's additional consumption sa imo sila niya lawas, or inang inhabit na nimo nga kadagabi, hindi ka katulog yan kung kausap tinapay, even though bago ka kapanyapon, hindi man naguro magwa sa gluttony, no? Which is a, ano bala, tawag nato sin immortal sin Doc Leo.
1: Tiko ng habit mo, Sir Josil, hindi na suno sa imo sininga ika ayong lawas, kapin pa pag-abot yas pagkaon, hindi uman kinahanglan, pero sige hagyapon kaon, partly, Sir Josil, may kabahin din yung ginatawag gluttony dere. Eh. Magluwas iya sa iban yang nga daw, ginasiling balang termino na to, no, kaysa nga daw, dalok, gidbla. Nga hindi iyawan blasang Panginaon kapin pa bisan nabalaan nga pinakadelikado galing oras o kontak na sa pagpanginaon sa tiun sang kagabihon. Pero sige lang gihapon, Sir Josil, problema daw gid na isa kasala nga nahimo naton sa aton tugalingon, amo ang pagpabaya sa aton ikaing lawas sa piyak na balaan na naton nga salain na.
0: Ginasaway lang hanikon kay isang silingya bow, silingya na ano man ang imo batasan, silingya daw gamama kalang iya mo permi. Kay kada kita sa iya, may ginausang lang permi na kliyo mo.
1: Mabal ganit sa kilala ko sa ando, kanding ganit. Huwag pa huwag usam niya, usang niya.
0: Sige, usang-usang niya. Pero mga magagmay na to, silingya man ang kagawian bala, muna kon kay isa nagasululupot, kagkibot ka lang kon kay isa, lala nang imo silingya pamatsyagan. Nabi isa sa honta bida kliyo, lifestyle. Anong masaming, mambal, ah, gamay-gamay mala ni, at ano mala, talagsa malang ni. Pero masupot, Dok Leo, nga mga nakagawian ta, or habit, or vice, or vices, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kagini mga magagmay, kumpiyansa lang kita, kati nami gani aton sinipamatsyag. Kada mo sa mga bagay, Sir Josil, ganihimo na ton nga manami para sa aton, nung kaisa masunggod pa kita kung sawayon kita, kay mahilabtan ng aton sa nga enjoyment.
0: Oo.
1: Kaisa, nagasunggod-sunggod pa kita, pero aton to kibon nga ang intensyon gali, posible sa naghahambal sa aton, tungod lang sa kabalaka sa aton sini.
0: Ang habit gali, Dok Leo, nag-develop lang sa tao. In short, why man tagin bunaga being kada gabi may mausap kay mo pag tinapay tapos mapanyapon, no? In short, sini ginbunag kita, natawo kita, nga dapat kung tani, kahibalo na kita samtang nagadako kita ka makapaminsar sang habit o ko nakagawian ta. Ang iban sini na hambalti na ana doon ako mo. Why is it nga na doon nyo, abing akong mga pika mo, dumdumon nyo, gini dapat Santon Gold Coffee Mix or nigani Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Tungod, Sir Josil, nga kung maanad kita, so sto sa nga mga ilim nun, health ang aton sa nga maani o kung beneficyo. Ang punto ka lang sa nidari, Sir Josil, pag-abot sa paanad-anad kag sa ugali, tuman ka dako ang papel sang ginikanan sa kabataan.
0: Oh, kay parehas lang ni paggamit sang habon na Bedok Leo, no? Ang Clear Skin na herbal soap kag ang aton nga Santon Plus herbal soap, Dok Leo. Mahambal sila ti amo na nang naanda namon kay amo nang ginabakal ni nanay kag ni tatay, amo nang ginapadala sang akon sining pamilya linto sa abroad o kon ginapadala dari sa akon nga supply sang habon ti pamangkuton mo sang una no na panghabon mo haw sininga ti amo malang ni ti selina anda don ako abi panada nyo balang inyo sininga lawas bla kon mang habon kamo Clear Skin na herbal soap kag Santon Plus herbal soap ma and the rest of our products, so maginom kamo for example why kuya gapangapi gapang tea lang ako ti Santon Plus Gold Herbal Tea, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Yung pinakapunto mo lang sa ni maayo man o kundi maayo, depende sa nandan naton, either binipiso o konperwiso ang aton sa nga anihon. Pero yung pinakapunto lang, Sir Josil, since yung bagay ni Sir Josil, masapos, iya mo, magkanto sa... balaan nyo na kung di na padulong ah.
0: Oh, sa nagadabadabang akala ko.
1: Ang balas ang kilala ko sa iba niyo yung stasyon niya, itagbong kagid sa linaw nga kalayo.
0: Ang hambal sa iban siya na Dok Leon. Balan mo ka na, no? Si ano, litson baka. Kati ka nabadaba ang kalayo. Antis mo litson no ng baka mo.
1: O konhornuhan man. Ano? Ang pinaka-point lang natin sa ni Sir Josil, kinanglangin man sa medyo pagka maid-id, kag pagka mauti-uti pag-abot sa aton ikaing lawas. Pero sigurado kita Sir Josil na kung husto ang aton sa didalan na gina subay pagkanto sa ikaayong lawas. Hindi kita maanad sa mahapos lang. Kaya ang mabudlay Sir Josil ang makapaayos sa aton sa lingalawas, eventually mangin mahapos para sa aton kung mapraktis na aton. Kag siyempre, makaugalian na aton kinaanad na kita dira.
0: Ari lang pinaka-basic kidi ang implo sa tao, Dok Leo. Why is it yung pagkatapos naton pupo nga ginahugasan ta? Is because nga nangin ways na naton. Nangin, ano na naton, reaction. Tinga binga gambalang lawas ta bikaon ka man masustansya tinga ang hindi kid masustansya imo kaon no nabipili a masustansya bisan pa kon kaisa nga sa primero masulo sa gapragid man pero kon maanad ka ti okay man parehas ni implo lang ha ang mga vegetarian kag non vegetarian pagkatilaw iya sang non vegetarian sa vegetarian foods ni hindi takok sa ho tinga na sauan man ni sa mga vegetarians. Ang iban sini hindi man primero vegetarian, nag-shift sa vegetarian na sauan Manila. It's because nga gin disiplina ang kaugalingon, kagin paanad ang kaugalingon, Dok Leo. So amo maning sa mga nutritious nga mga pagkaon, panadon ta kay amo ganing hambal naton sini tama kahapos ang dalan pagkadto sa linaw sang kalayo, pero mabudlay kuno pagkadto sa lugar ko no may everlasting life eh. It's just like baka nga magi sa tanog balas ang dagom ang pag-agi.
1: Kamilyo.
0: Ti kabudlay. So amo man na anadon ta ko galingon ta. Bangod kay parius ni pagpanigarilyo. Nga ginbun agita sup-sup da kita ka upos kas garilyo kada uy man Dok Leo.
1: Nabunag kita Sir Josil nga empty. Kumbaga, sudlan pang aton sining painuino. Aton sining ginatawag utok. Ang termino, Blessar Josil, nga kung ano makita mo, ginatudlo mo, nagakintal na sa'yo mo sining paminsaron. Kasubong sang bisyo. Kadamon, Sir Josil, sa primero, gaubo-ubo, galingin ulo, kasuka-suka, maghitit sa garilyo. Pero, sa kadamo, sining Sir Josil, nga mga rason, barkada, para ma-in sa grupo, para nga doon di man maulihi. Gintuloy-tuloy na lang Sir Josil hasta nga naanad kag ginapangita na sang ginhawa.
0: Okay, ginapangita sang ginhawa, ginapangitaan na lang sang rason. Hambal nga ti, naandaan ko na ni, kung panigilin, loyal hawas ko siya, ti panigilin lang ako, ti, alang-alang pa, bi, ano himuon mo siya na, kay ginadipinsahan niya ng bisyo yan, Dok Leo.
1: Kag na ko, nakapital sa Imandra, budlay na. Total na, kung na naasik-asikan ka nagibod lang, kung nabasa ka nagibod lang, paligo ka na lubos-lubos.
0: Oo, kag, ti may sabat man dira, Dok, ang may bisyo mo. Seling sang way bisyo, seling niya ang gin sigarilyo mo na, o gin support mo, subong seling niya, kapatindog ka na balay. Seling niya, timo, may balay ka, way, niya, panigarilyo ka, way, niya, way, ti, way, gani, niya, patindog siya sa balay, way, ka magpanigarilyo.
1: Sigarilyo ka na lang.
0: So, tinuri kita sa mga lifestyle and mga pamalatian nga na apid sa ato sa nga lifestyle. Amo rin mention na isa pagpanigarilyo, Dok Leo, pagamay-gamay lang sa primero, asa sa ulihi, gamay lang chimpong away sa gapanigarilyo.
1: Correct, Sir Josil. Pero ariya, isa lang ka-tip, Sir Josil, sa mga smokers, especially sa mga heavy. Pero, base sa pagtuon, Sir Josil, whether one stick or one pack ang sigarilyo mo sa isa kaadlaw, para silang gyapon na may negative effect sa ito sa ringalawas. Isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo, ha, sa mga tagparamatiin na ito, especially sa mga smokers, aman gi kamo permi kung andam o kung reserve kamo permi dapat sa bulsa nyo, sa inyo, sa ringa pantry, dira, may aray kamo sa isang Santhon Vitamin C. Nga man, compared sa non-smokers, mas manubo, akag mas madasig, magnubo ang vitamin C level sang tao nga nagapanigarilyo kumpara sa wala. So dapat may araig mo pirme sang vitamin C, especially Santhon vitamin C, sa inyo sa inyo nga panimalay o kung balon-balon nyo sa inyo nga sling bags, shoulder bags. Kung smokers ka mo kay kinanglan nyo gid ang alalay sang vitamin C, bisan paano man lang. Though hindi sa Sir Josil maka-reverse ako na naman yung damage dira, pero bisan paano mapalawig-lawig man lang ang imo sa inyo nga pagkahutay kag ang defensa sa lawas bisan paano kumpara nga naganubo na nga daan, imo vitamin C, kasagarilyo kapag dugang, ano pagid nga uay ka malang sing dugang-dugang, bisan paano, Sir Josie?
0: So, morning problema sa panigarilyo, kaya nga, kung magsuyop ka sa sigarilyo, ay ka kay balo kung anong atuto sa sulod, basi kung kibot ka lang bala, mambal nga bulaga, galing mo kay lala na lugar siya magpabalo ang lawas ta, kay daw na anad ka naman lang kon kay isa sang mga sinyalis siya natural gina kay naga edad na dala na man lang kon kay isa skolomoron sang baba nga ti may edad na pero again ang pagpanigilyo contributing sang madamo sini nga mga komplikasyon sa sakit sa korason sakit sa baga Doc Leo
1: correct Sir Josil kagari lang ha palihog lang hindi talang pag i-normalized ang ginatawag maginabatsyag na ito nga symptoms sa lawas tungod sa pag-edad, bangod sa aton sa ni bad habits. Hindi na ito dapat pag-iangot, ina. Kaya nga aman, kung nagbatsyag kasang amo sina nagluya imo baga, nagluya imo korason tungod nga nagpanigarilyo ka, hindi mo lang pag-normalize na tungod nga nag-edad ka. Why mo ginpamangkot to galingon mo? Anong lifestyle mo? Kaya nga aman, may iban nga napatay man lang, balon talaga man literal ha, no. Napatay man lang why man sa nga muso na, tungod sa ila sa nga lifestyle, may nakong factor tungod dira.
0: Amo ning problema kay ti bisyo na ganing pagpanigarilyo. Di na painan ta sa inog bakal sang sigarilyo. Nga hindi kita kapain para magbakal sa Santhon Plus Gold Capsule or Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C, Doc Leo. Nga mahal pa ganing isa ka stick sa sigarilyo subong sa kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Actually, Sir Josil, kadamo sa nakilala ko sini.
0: Oh.
1: Kargado sa bisyo, pero kargado man sa aton sinang Ultimate Trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Kargado, adlaw-adlaw, nag-inom. Tisko, tiyanano na lang ng inyo, bay. Tibli mo kung anong ilang rason. At least, malam saan pa, nadok may palawig-lawig, ang may pulupaliwansan lang lawas, at nung kasi sa puro lang bisyo, though ay kita nag-encourage, taginahambalo ko, ito na, gubli lang gasto nyo. Punto, Sir Joseph, kasi may kasarang mas la, kasangkol mas la sa pag-bakal, sina, hindi man natin sila mapunggan sa pagbisyo. At the same time, hindi man natin sila mapunggan sa pagbakal sa Santhon Plus Gold, Premium D3, kag Santhon Vitamin C.
0: As always, ulihin pag hinulsol, tandaan tagin na firme. Kaya kung mag-abot ganing tiyempo, kung sa diin nag-delirio ka na. Amun ang hambal naton, may pagkabastos ini, pero tell me if it's wrong. Amun ang hambal ko, no, kinatawo lang sa maka ako, hindi mo mention na nga idawat, kagbuligi ako, buhi alam ko, subong kinulsulan ko na tanan kong sala, Doc Leo.
1: So, ina, ya, kung sa bibi ka na, Sir Josel, sang tuman ka apike, kagini mayo sa nga sitwasyon, kagkondisyon sa lawas.
0: Tingaw la ton tapabi na, kay ti anywhere, pwede ka mo kabakal Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ka Santhon Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kagkada adlaw nga nagabugtaw kita oportunidad, ginatagaan kita tsansa sa pagbago, pagkayo sa ton sa nga lifestyle, especially pag-abot sa ton ni kaing lawas.
0: Tika pareho sini Doc Leo, pwede ka kainom before meal, pwede ka inom after meal. Tinga after meal nga sigarilyo gid ya permi bitbiton mo magpahubot to sa sagwa kun din ka to manigarilyo. Nga hindi ka magbitbit abisang food supplement just like Santhon Plus Gold Capsule kag mag kadto to sagwa mahambala nga lipatan ko ni karon imnon ko na lang.
1: Ari Sir Josilo, depende ina sa aton sa nga mindset. Pero kung naton sa nga gidatuag pinaka target gid kaayuhan sa aton lawas, especially kung halin kita sa bisyo, gusto na aton yung magbago sa aton togalingon, hindi lamang sa aton togalingon, especially sa aton mga palangga sa kaboy, family members na to, like sa komunidad sa pangkabirugan, kag sa nasyon na to ni, kaya healthy, kung na Sir Josel nga nation, ginakompose na isang healthy nga citizen. Kag mabalaan mo ang panggobyerno sa isang katao, kung na medyo mahina, kung na Sir Josel, pag-abot siya sa nga citizen, kung ilay kayong lawas ni, mahina manangin mo sa nga pagtalupangod. Galing individual na lang naton ni ginapanawagan, Sir Josel, hindi responsable ang gobyerno naton sa aton sini nga ikaing lawas kundi aton mismo ko galingon kay nga man kita man yang magpili ara available sa butika Sir Josel tama kahapos baklon sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Santhon Vitamin C especially kung halin ka sa bisyo nga gusto mo Sir Josel sa transition paguntat sa bisyo pagkanto sa bago Sir Josel sa ninyo kabuhi
0: tina panagiliyo pa lang ang isa man nga sige kakatawag ka Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule ang Santhon Vitamin C. Ining mahilig lang mula maghalaka pungko ka maghiwod-hiwod bala even after meal, Doc Leo.
1: Ari Sir Josel, no? Amo maning matawag na ito no, kung kita kabalo magbalanse, may bentaha kag disbentaha. Sa unang panahon, tanan na lang halos kinang langgid Sir Josel manual. Bisak sang kahoy, sagob sang tubi.
0: Panglaba ko, so pakagpakang.
1: Correct, Sir Josil. Iban sa niko na lagi nitulong, linas. Oh, ginalinas nila. Pero kalabanan, pakang din, Sir Josil. Pagtapos na yan, antes ka magpakang-pakang, sina, alin sa'yo mo balay yung kayo sa lukdohon, no, pa sa nang linabador kung sinako pagkatusuba kung sa sapa.
0: Mm-hmm.
1: At part na, Sir Josil, sa ato sa nga pag-exercise. Nga, which is, ang abisang iban sang una, Sir Josil, budlay ang aton sa nga kabuhi. Pero may binipiso gali sa aton ikayang lawas. Kay kinanglang kita maghulag, kay gintuga kita para maghulag, ni para magsigil ang kaligid bilog hadlaw. Ang isa naman kadisbinta sa teknolohiya na aton sa mga Sir Josil. Ultimo, magsaylo ka sa channel sa mo sa nga TV.
0: Remote na.
1: Remote control.
0: Sa una, lubag-lubag na eh.
1: Na,
0: pagkatapos mo lang tao, siraduan mo pa na kay may arap pa na sa sang... Ano na ganit, the roll up, roll down, pero side by side la.
1: Correct, Sir Josil. Maglaba ka subong, pagpindot mo, iset mo lang, matulog na lang kung matapos na. Kagmala na, Sir Josil. May araga ni ba niya, nakapiod na. Amuning disbintaha, kay na-deprive na ito ng aton tugalingon sa nagkaigo, Sir Josil, nga paghulag. Ano bala ang disbintaha sina sa aton organs, ukon sa aton sa sistema? Ang kulang sa paghulag, Sir Josil. Ang kakulang sa exercise, ginaangot, Sir Josil. O kung nag-resulta, eventually sa cardiovascular disease. Of course, isa lang na, way palabot sa aton sa unhealthy, Sir Josil, nga lifestyle pag-abot sa pagkaon. Te, ang gamay sa nga paghulag, ang kakulang sa hulag, ang katamad sa paghulag, nagkakontribuer sa high blood pressure, mataas sa kolesterol, poor circulation. Ara, Sir Josil, cardiovascular palangina.
0: Kagkagasto, gidya kon na... Why ka gahulag gid baladok layo? Buta ba ni kulang ang imo sa niya physical activity? Kaya ga tinambo ka, bi mo kung anong galastuhan da radok layo? Mahal subong di largo kag bayo. Pati brief.
1: Kapin pa, Sir Josil, kung kaisa, why ka na sa may mabakal blang igo si mo?
0: Oo.
1: Magpahungod ka gid?
0: Mm.
1: Kisa, iban nga sa strig, kapapresyo man.
0: Ambal sa stribaw, siling yun hindi ko katabo, sinasang hawa ko.
1: Pero may kilala ko, Sir Josil, nga sa stream, may edad-edad na. Pero tanda, gyapon mag-shoot sa gamay nga buho.
0: Dagom.
1: Sa dagom. Kaghilo.
0: Sikreto
1: niya, bimo kong nano, Visionex Plus adlaw-adlaw. Twice daily, gina. Adlaw-adlaw, gina. Basta kay masiling ka, Sir Josil, paano, no? Magluwas nga na andad na saya. Pero wise antipara, kundi... Tanda lang sa gyapon, Sir Josil, kaya tinaw niya sa panulok, maintenado niya ang Vision X Plus soft gel capsule.
0: Abin niyo kung maguba ang mata niyo, sino gaganan siya? Number one, optometrist, ophthalmologist. Kaya nga, kanto ka sa optalristahan niya ka. Kanto ka sa opto, at ilaban-laban sila niya, kinanglan mo dagin sila niya, antipara. Te, after all, pila lang inabayad mo para magpatakod sa antipara.
1: Pero ara, Sir Josil, baliwala ina. Kaya kung kaysa, bisan waiwaay ka, gusto mo masalbar panulok mo, mapangitaan ni diyang kwarta mo. Ang problema kung mabulag ka.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kaya bisan milyonaryo ka na, kung bulag ka, ati waigid pulos.
1: Ang budlay gid, Sir Josil.
0: Ang problema o galing kay, parehos na bala sa nakagawian nato sa una, kung nagkapakang pati mo magpanglabah, mabalpigado, gisi kwantos, niya way kabakal, washing machine. Ang washing machine, halin sa una, pagwaiagid ha, do status symbol na kung may washing machine ka, magkaranon kay Momo.
1: Iban ganit sa una component lang, Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Nga naka-CD pa na ah. Bisan pa sa una ganit, ang walang kilala ko. Bisan may bitamak ka lang ganit.
0: So, that's it ah. Ang kakulang sang pag-exercise. Isa na. Muna nga sa una, ambal ni Dok Leo, manwalang tanan. Huwag ka mo kahibalong ang paglakat mo, halins balay nyo, pagkatos bubon kay maligo, kapag dala mo sang isa ka, balde nga tubig pa, balik sa balay nyo, that's a form of an exercise.
1: Correct.
0: Sunod pagid ang, tingnan mo na yung poor diet na ito, huwag pili bala sa aton, sino nga ginabangal bala, Dok Leo?
1: Madamo, sini Sir Josil ang nabiktima. Anong rason? Tungod nga, manamit, Sir Josil, sa ito, sa nga panamilo kong panabor.
0: Tiyan mo man ako nung alagyan pagkanto sa linaw sang kalayo, Dok Leo. Tama, kahapos. Daw highway, kuno mo daw 8 lanes highway. Pero kung magkanto ka kuno gani sa Himaya to, at tiyan mo nang hambal nila nga tanan, nga karagimuot kuno kag tanan, nga ka, nga discomfort magyani mo. Pero pag-abot mo dito sa inangan niya, alayhay ng pangabuhi.
1: At sa punto, Sir Josil, ano, kung nara ka pa sa proses, sapnot ko no tunlon, marguso mo. Sapnot ko no tunlon ang daon sa kulitis, daon sa malunggay mo. Pero hambal man sang isa, di may madanlog man, may okra makatugabang.
0: So, tiyan mo ni sa poor diet, at anong bisan, ano na lang ibang alta sa ato, sa nga hingod-ingod, balalabi na ginamamanamit, kaya mga, Ay, kung kaysa hindi friendly sa ato ni kayong lawas, amo patong manamit ang mga damo sa sustansya kita makuha pamatsaga naton bala daw hilo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, why bala ka mo nag-question sa inyo kagalingon? Why bala ka mo matingala? Nga nga madamo, subong ang may ara sa mga type 2 diabetes. Nga madamo, subong ang may problema balatian sa korason. In fact, sa mga Pilipino, Sir Josil, hindi na sa bidong kalibutan, ha? Sa mga Pilipino, ang nagpanguna nga kausas ang kamatayan sa mga Pilipino, cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: Ay bala ka mo nag-question sa inyo ko galingon? May mga fatty liver disease. Iban masiling, why man ko nag-inom sa makahulubog nga nimnon?
0: Oh.
1: Nakibot na lang pagpacheck nga ang may FDL o kung fatty liver disease nga non-alcoholic. Nga ang may cancer si nanay, nga ang may cancer ang akon sa nga utod, nga may cancer nga akon sa nga kakilala, nga daw kabuot man ang siya, dog pililion man ang iya sining ginapasulod siya sining lawas, dog ka stricto gani siya pag-abot sa pagkaon. Nag-question bala ka mo ang iban sini pag-abot sina kun nga ang kadamo sa mga balatian nga sang una daw ay manigani binati-bati, Sir Josil.
0: Oh, ang natawag nato sining nga poor diet lang, mahina nato nga choices sa pagkaon kay mayara na dog layong kinulbaan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay bataya nagtulog.
1: Mm.
0: Pagkatapos naglaway bala sa sobrang katulugon niya bala, namukan niya katulog.
1: Mm-hmm.
0: Sus lugar magwa, abisang nanay, siling nano siling nagwa siling patay nga dugo sa baba sang bata kuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Way sa kabalo, gali nga tsokolate may matulog. Kita mo lang.
1: Nagdelikado na Sir Josel, kaya sumangal sa tutunlan, ha?
0: Oo. Uh-huh.
1: Makablock yun na sa alagyan sang hangin. Amo na balang mga konsiderasyon na kung dapat na ton huna-hunaon, bla Sir Josel, ito imagine na bala, ginakatulugan na lang sang bata ay ang ginakaon niya.
0: Mm.
1: Ito balon, may mga dapat na kita i-correct sa ton sa ninyo kogalingon, especially pag-abot sa pangginawi na ton, especially pag-abot sa mga ginakaon na ton, sa mga mahilig sa mga matamis, added sugar, mga makalamay, mga maasin, dira, processed, kag ultra-processed food, ginaangot, Sir Josel, kaya nagaresulta sa heart disease. Kaya nga man, cholesterol na ton, nagkadula sa balance. Ang isa din nga level kag range ang blood pressure na to na muman nagatinaas man nagadugang pagin sa irritation nag inflammation kag ara man Sir Josil sini ang ginatawag pagreact sa aton sini nga liver tungod sa excess calories kapin pa sa mga mahilig sa junk foods refined carbohydrates nga nanging kamangdanan sang fat build up sa liver kag isa man Sir Josil sang balubantayan dira ah, ang pagiging overweight sang isa ka tao kag kun hindi mapunggan Sir Josel pagkatong sa obesity and poor dietary patterns is or associated with increased risk of several cancers.
0: Amo niya kon ikaw damo kasang mga bad habits labi na gid sa choices nimo sa pagkaon. Amo nang inahambal nga okay subong ga enjoy ka dako sweldo mo kay gobra ka lugar mag-retire ka kulang pa gani bakal mo maintenance.
1: Yeah, correct Sir Josil. May hambalan nun, balaan kita sa Ingles bro, hiligan yun nun ko lang no. May mga tao kunong nagatinguha sa ila tinguha sa pagpangita sang kwarta kun sa pagpadamo sang kwarta naapektuhan Sir Josil kung ginabaliwala ang ila sa nga ikayong lawas. Pagabot sang panahon nga madamo na sila sang kwarta didto nila gastuhon man Sir Josil para mabawi nila ang ila sa nga ikaayong lawas.
0: Amo nang ginasiling nila nga sige mo katipon ang kwarta mo subong hasta nga nagmasakit ka ang tinipon mong kwarta kulang pagasto mos masakit mo naghambal ka lang tani nga hay ko nabalaan ko lang amo nang dangtan so tani gin enjoy ko lang ko.
1: Mayara mga iban Sir Josel nga panginpos lang ko na kay kung patay ibal nim pulos awayan pa
0: ala ban. isa pa gid ka mga makonsider naton mga magigagmay malani nga mga nagakatabo sa aton kay ginahimo ta kon kaysa lawas ta pero kay balo ka mo gahibi ang ato sini nga korason pagkatapos nagabangiris si diabetes kag hambal sa inyo sini nga bilbil ay patalon ta lang bilbil ang inyo bilang love handle da sa nga welcome to the club ang kakulang sang insakto sini nga pagtulog Dok Leo
1: kadamo sang mga Pilipino subong Sir Josel no nga halos may amugid sining sitwasyon kakulang sa tulog anong rason kadamo sa factor Sir Josel magluwas sa mga trabaho sining panggabi Ang gadget gina aton Sir Josel isa gina nag-affecto sa aton.
0: No.
1: Ginaagawan ka ginadalukan naton ng aton tugaringon sa nagkaigyo ng pagtulog. Kadira sa pagtulog, panahon sa pag-repair, kag pag-recharge yung tani sa aton sa lawas. Pero anong ginahimo ta? Gatanaw kita sa aton sa gadget, nag-emit sa blue light, tina-absorb sa aton mata, nagapastress sa aton mata, kakulang kita sa nutrisyon, tungkol nagahina absorption, affectado ng aton sa nga tiyan, affectado ng aton sa nga blood circulation, even ng aton sa nga melatonin hormone, nga kung tani nagapabatsyag sa aton nakita sa nga matuyo, madisturbo Sir Josil. Tungod sa sige na itong natubang sa aton sa nga gadget nga suppose 1 or 2 hours before bedtime, why na kita nag-atubang sa aton cellphone? Why na kita kung tani nag-atubang sa aton sa mga laptop or desktop? Mm. Or, hindi magani kung nag-atulog kita Sir Josil sa sulod sa kwarto, as much as possible lang aton sa mga gadget tani dito sa gwa, medyo distansya sa aton. Ang kakulang sa tulog, kung nagasigi-sigi, bisan ginagmay lang. In fact, sunod sa pagtuon, Sir Josel, bisan isa lang ko oras na nakulangan sang tulog isa katao sa isa kagabi, sang husto nga pagtulog, Sir Josel, ha?
0: Oh.
1: Or, labi pagid kung isa kagabi, ngaway halos matulogan ng isa katao, nag-aafekto ina sa yasining insulin sensitivity nga nagaresulta sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes. Amo ning damo diabetison Sir Josel, isa sang maangot sina dirang kakulang tulog, magluwas pa apektado aton kurason, high blood pressure, heart attack, stroke, nagataas ang risgo sina, and even ang aton sa Sir Josel mental health condition, ang anxiety, ang depression, and emotional regulation problems, ara dira. Kag, hindi man manigar Sir Josel ng obesity, ara man.
0: Mm.
1: Kaya kung kulang ka sa tulog, pero may gahilabi mo dyan, may cravings ka, gusto ka mangima-kima, gusto ka magkaon-kaon sang mga matamis ng mga kalanon, tigilim nun.
0: Amuning ginasaling naton niya, hindi gidman naton manigar, kung kaysa kinanglan tagid magpulaw, pareho sa abis sa mga may baby.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos wala sila abis ang nani o kontimbang sa balay, sila ang masikaso sang bata kung gabi, so kinanglan mo gid magpulaw. What you're saying is, samtang nagahimo ka mo sina, supplementuhan tang lawas ta. Agunto nga bastante kita sa supplies ang vitamins and minerals. Kaya after all, ang vitamins kag minerals makabulig para mababalik ang normal nga cycle sa nga ito sila nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa mga nagapulaw, ano, nga tungod iya sa lihitimo nga mga kabangdanan, Sir Josil, di lamang tungod sa pleasure nila. Tito, ano bala? Hindi ka bala magsaludo sa mga nanay nga nagapulaw bugtaw para sila sa mga lapsag?
0: Oo. Oh.
1: Hindi na mahapos, Sir Josel. Kag sa mga nagapulaw sa BPO, tungod nga nag-cater sila sa mga client nila dito sa pihak sa niya kalibutan, nagapulaw sila kahit may lihitimo sila o kung kinanglanon gin, Sir Josel, ano? Ara ya, intindihon man nato na, pero sa pihak man nga bahin, hindi man na, Sir Josel. Maka-discount o kung makapalikaw sa aton sang resulta sang kakulang sa tulog. That's why ang hambal ni Sir Josel, di kinanglan gin naton, kinanglan na lang naton na supplementuhan. Kag pag-abot sa panahon nga daw may tsansa, try ta nga mag-reset sa aton jogalingon, pinaagi sa paglikaw sang hindi pagin makapaayo sa lawas, hindi nga nagpulaw ka na tapos unhealthy gyapon ng emotion ni mga choices pag-abot especially sa pagkaon.
0: Kay labi na gid sa mga areas nga damo kag younger generation na nag-start, Dok Leo, ang mga tiyangi bala nagabaligya pagkaon, mga karinderiya, or ang mga refreshment, panilagan mo bla nagakapanos up to the extent nga mapanos ha, kay wait may nagabakal utan.
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero ang fried amo na nga nahambal nga sila nga timang 15 minutes pa ni sa ti hulaton ko.
1: Ang fried,
0: oh,
1: ang mga pasta,
0: oh,
1: instant noodles,
0: mm-hmm.
1: Aray, Sir Josel, kisagi na kulang pa gani.
0: Pero kung utan nga ni Mahambal, ay, may nabilin kong utan siya pa, manan na ka-utan niya, hindi lang, away, may makaon na to sa balay.
1: Kagang masami, Sir Josel, ginapangayo, sa nga sabaw bala, pag-abot sa niya sa mga kalanan, instead nga sabaw sa linapuhan, sabaw sa nilaga, sabaw sa kung ano nga mga meat-based nga mga pagkaon, which is, why man problem, Sir Josel, as long na makakaya, pangimo sa nga lawa sa pagbulo-balanse sa nadira, pero kung may mga health concern ka na, mas manami, kung tani, try to manabi, tutuk kan ang mga utanon.
0: Oo. Utanon, kung hindi ka mo sa utanon, amuning gina-remind ginaton ka mo, Santon Plus Gold Capsule, pwede ka mo nakakuha sa madamo sining mga nutrients because may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Panamingta naman sa mga infections dalaya sang viruses, bacteria, fungi, premium D3 soft gel capsule because of the prices of virgin coconut oil, plus may malunggay oil kag may vitamin D3 and our ultimate source ang vitamin C, ang Santon Vitamin C. Kay pareho sini, kakulang sa pagtulog, delikado kita sa mga heart diseases, delikado kita sa diabetes, kag laban-laban manambok gid kamo. Bangod kay ti ang cravings dinyo balakon tuyo kamo, kulang amo sa pagtulog, laban-laban mabatsyag sina ang inyo sininga sulok-sulok mambal daw gutom ko ha, o bikay daskanta. Pero daskan mo ti gamay-gamay, ya ti daw busog naman ako, dugay-dugay hilab naman. Daskan mo naman ti gamay-gamay, hasta nga nagdamo o nagdamo ang imo sini in between meals.
1: Yeah, correct, Sir Josil. May tani, ikaw nakapulaw ka, ang imo sininga higupon kag pamasawan dira is linapuhan sininga balunggay.
0: Mm.
1: May ampalaya abi, may okra abi, kag iban pa ganyan masustansya nga mga utanon. Saan paano, Sir Josel, makabawi-bawi ka pa sinaya?
0: Linapuhan nga dahon ka kamuti, kaginbutangan mo lang sang kamatis kagbumbay?
1: Correct, Sir Josel.
0: Oo. Oh.
1: Kagbutangan mo pagin sang ahos, bala?
0: Hmm.
1: Kaya may ara kapagin sang isang phytobiotic, yung kon na antibiotic nga natural, makabulig papabakod si mo resistensya.
0: O galing kiti, nambal nga. Ay lang, tamara mo nga mag-imos yan, natuyo pa ako sila, matulog, anay sila nga. Order lang to kron nga sa grabo ah.
1: Yeah, pero para sa kapusan nyo, arin nyo lang, tumarin nyo lang sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Pwede pa masulod sa bulsa, anywhere you are, pwede ka makainom.
1: Correct.
0: Ang isa pa gid, chronic stress as always, amo nang hambal naton. Dita kung kisay ni Maria Lizar nga under stress, gali kita, magluwas na kung nagakaguba na nga ton, sininga mudo, bala. Pero ining adlaw-adlaw na lang ang tanan, patiyagan mo, bala, daw gasunod timo sa kay Atlas. Buta malusin ang paligban mo kung nga ginabit-bit ka, ginalukdo ni Atlas yung globe. Mas na-stress pa ko kay Atlas. Sa Atlas siya, physical stress lang. Imo ya, grabe yung stress sa lawas na punumdum. Nga, ginapasan yung bilog ng globe. So if we speak about chronic stress, na muning pabalik-balik, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Pabalik-balik, kagpadayon, bala?
0: Mm.
1: Kaya problema, sa natin ginaproblemahan mo ya si Atlas. Tapos sa masadyag list, Atlas list, turya lang. Chronic stress. Ginaangot, Sir Josel, kung nagasigi-sigi ini, high blood pressure. Kag problema sa aton sa nga kurason. Sino ba lang, Sir Josel, blood pressure nga magkalma sa nga kung masami ka stressed?
0: Mm-hmm.
1: Always mataas yung blood pressure. Ang imo sa nga cortisol, Sir Josel, hindi mapahamtang stress hormones. Or anxiety, or ang depression nagalala, Sir Josel, kung ikaw sa nga masami nga ka-stress. Pati imo sa nga tiyan, Sir Josel, affectado man, arang irritable bowel syndrome, akon IBS. Ara ang pagbatyag mo, Sir Josel, sa paghilab sa sulok-sulok, pagsakit, kag pagpinot siya mo sa nagaduhan nga nagainit tungod sa acid or reflux sa symptoms, kag nagapahina man sa aton sa nga immune system.
0: Again, ini nga mga komplikasyon bala, or balatian yung natumod naton. Actually, mapahagan-hagan tayo ni, or if not, mapunggan ta mag-set in, kung ang lawas ta, may bastante nga galamiton nga gatong. Mm-hmm. Anong gatong sa aton lawas? Nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Vitamina, minerals, bioactive compounds, sali sa tanom, mga antioxidants, para nga maprotektahan kita, masuportahan kita, mahatagan kita sa nagkakaigong mga material para nga magamit sa aton sininga cellula, aton sininga organs kag systems sa padayon nga pagtrabaho sa ilang obra para mapabilin man, Sir Josel, ang kabakod sang lawas.
0: Tanawan nyo bala mga tao nga kulang sa nutrients nga nagtigulang mga edad 60, 70, 80, abi, nga kulang na sa nutrients from the very start. Pagkatapos ti damo na may ginabatsyag subong, pamangkuton mo bala, mambal ka iyay tiyo itindog bi anay sinyo mo sakit siling yung akon siling yung alawas kay pamatsyagan ko siya halin sa panit pakadustulan niya nagkapalanakit
1: may ara ganito Sir Josel sa nga termino nga halin ko no sa punta sa nga siling buhok pagkato sa punta sa nga kuko sa tiil.
0: Mm.
1: Nagabatsyag sa sang discomfort kag daw gangilo kag daw gapalanakit nga hindi nyo maintindihan. Tungod din na, Sir Josel, sa madamo nga nagasobra kag mga kakulangan man sa lawas, resulta sang ginatawag bad habits nga masiling, Sir Josel, nga ginagmay malang to sang una. Galing na support kag subong ng resulta.
0: Okay. Sa sini mga bad habits naton, kung naibaluan nyo naman kung ano mga organs naton at risk bangod sa ato sini mga bad habits. Ti istoryahan ta naman abi ari. Kung hindi man kamo iya makainom dayon sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Diri kita sa mga ingrediente nga ini para nga malikawan naton nga maglala ang aton mga balatian because of our small magagmay nga mga ginahimo classified to be bad habits hindi manami para sa aton ikayong lawas. Anong may ara, Doc Leo, for example, or ano ang pwede nato sining makaon? Makita nta sa aton lang sining sulod balay lapugan. Ara man sa aton sining Santon Plus Gold Capsule gani kay Premium Detergent of Gel Capsule, Doc Leo, nga makahatag sang dugang resistensya sa lawas ta kag nutrients sa Doc Leo.
1: Ante sina Sir Josil, may isa lang ako ka masiling man nga kabigo naton nga bad habit man Sir Josil.
0: Mm.
1: Kon indi naton intentional nga mahimo ini sa aton tugalingon ang pagpabaya sa pagpa-check up Sir Josil kay waay kita sa may ginabatyag.
0: Oho.
1: Bad habit or good? Bad habit nga man. May mga ginabatyag kita nga sa primero waay sing resulta. That's why gina-encourage naton sa kada program na lang naton Sir Josil. Total libre man ang konsultasyon. Ang ibang gina-worry balan Sir Josil nga hindi makapakonsulta kay ang ginauna panumdom kag paminsar ang consultation fee.
0: Oo.
1: Pero kung kadto bala ka mudra, siguro ang iban na gabalik-balik naman dira kay sigurado ko may mga suki na gimana dira Sir Josil. Pero sa mga baguhan ba lang, ang worry nyo is consultation fee. Paano ko makapakonsulta? Kag hindi manigar ang kamaturan ni Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero dira sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon kay dira ang aton sa ring alternative medicine consultant nga nagahatag sa sining libre nga serbisyo.
0: Oh.
1: Pag abot sa kung ano nga concern nyo sa inyo sa ring ikaing lawas, especially pag-abot Sir Josil sa nutrition, mga dapat kag hindi dapat mo kaunon, mga dapat kag hindi mo dapat sininga himuon sa imo kagalingon pag-abot sa lifestyle para masuportahan imo kagalingon para madasig ka mag maulian sa imo sir kada batyang kabaratian.
0: Mm. So tidira tudloan sang insakto bala sining dapat manginhabit naton to maintain niya sang healthy living hindi pag-maintainar sa masakit. So, kadto lang mo sa clinic da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Inisya bukas from 9 o'clock in the morning, may consultant kita dira nga magagiya kung ano nagkakadapat ng himuon. Pero kung sa produkto inyo ginapangita actually, sa Bacolod City may Yes to Health Store man kita. Why dira consultation, pero may mga products kita dira kompleto. Initanan quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Yes to Health Store ang pangalan sini sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in front sang Marayo Bank. Tiyan mga produkto na pang-mention na naman ni Doc Leo, pwede nyo ni mabakal sa suki nyo sa ni mabutika. Pamangkot lang mo. Basta siguraduhin ninyo nga may tatak Yes to Health, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala. Gaan talang gamay ngayon, Fasil, Sir Josil. The biggest silent damage diseases. Kung nga kinanglan kita, Sir Josil, maging intentional sa aton, sir nga ikaing lawas, hindi nga magkumpiyansa kita, huwag kita sa maginabatyag, sir nga San Tomas. Ano yung mga dalagko nga silent damage diseases? Nga ginatawag na ton. High blood pressure, often no symptoms until damage occurs. Type 2 diabetes, sino ba lang may diabetes nga nagbatyag na yun, Sir Josil? Amat-amat ni siya. Heart disease, stroke, fatty liver disease, cancer, kidney disease. Kadamo, Sir Josil, sang nabalaan naton nga nagkakibot sila. Pagpa-check na lang nila nga amunan ni gali ang may problema sa lawas. Rason nga nagkakatingalang iban sa nikay waay mangko sa may nabatyagan nga sintomas. That's why pinakamanami gid ang ginatawag pagpa-check up regularly. Kagdira sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo makapamasyar dira, libre man lang ang konsultasyon, check up dira. Kag pag-abot Sir Josil ano sa aton sa ninga lifestyle, may ara magali kita ginatawag Sir Josil nga body protection strategy. Kung may ara kita sa perwisyo nga makuha sa mga pagpabaya naton, may mga strategiya magali Sir Josil para maproteksyonan naton ng aton lawas.
0: Oh, kaya ang lawas na mismo has its own strategy.
1: Correct.
0: All we have to do is hatagan talang niya sang galamiton kag supply or gatong. Para sa blasang salakyan, may kagalingon siya ang mekanismo. Tughungi lang bala kag pandara, kay masigisigilan na sa kandar. Basta nila pagpabaying. Kung may manuntisyohan ka gani, nga daw sinyalis nga may guba, pakaayo na yun.
1: Correct, Sir Josil. Kag hindi lang, Sir Josil, nga manuntisyohan mo nga may guba, ha? Kung importante, ganda ang preventive maintenance. Nga samtang wala pa, maagapan ang adaan kay posible dito ang padulong niya sina. Kung makita sa mga eksperto, Sir Josil. Amo na nga gina-encourage, ganda mo ni Sir Josil, nga kinanglangin na to ng pag-exercise, adlaw-adlaw, kay mga pundasyon inisang healthy lifestyle. Kinanglang kita magtulog, pito, tubtubulo ka oras, kung kaya, kag malabot lang naton mas bintahagid. Kag hindi kita magsiling, Sir Josil, ha? nga samtang naga edad kita naga jutay ang pagtulog ta. Mm-hmm. Kinanglan ta naga kayo ang pagtulog bisan naga edad kita. Kag ila binigid ko naga edad kita. Kay hindi na nagabago nga aton sa ringa lawas, kinanglan sa nagkaigong ang pagpahuway kag repair. Kag, of course, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, may mga pamaagi ini sila nga mabuligan, ha, pahagan-hagan, ang madasig sa ringa pagkaguba, pagka-damage nga aton sa ringa lawas, tungod sa ila sa ringa nutrients na gidaangkon sa mga sangkap nga nagabugos sa ringa aton Ultimate Trio.
0: Actually, is a myth kung nagamalam ka o nagalipot ang inura sa ima sinigin na tulog. Actually, kon sandigan tayo ni sa uma, gamay gin man ang pagtulog, ang oras sige natulog sa mga malam.
1: Mm-hmm.
0: Number one, labi na gin sa may mga obligasyon niya, Dok Leo. Sa uma, no, lang obligasyon, no, start sa 3 o'clock in the morning. Mabugtaw ka, mainit ka, mga pika, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kaya

0: Uhan nyo ang inyo sa dinga pangginaway samtang mas temprano pa.
1: Ang masakit din siya nangyari, ang mga uppers ba lang ang ginainom ta.
0: Mm-hmm.
1: Just like sa mga energy boosting drinks, nga why unod ang ato siya nga tiyan, kagway kita tinulugan, because tanawon ninyo ang component siya na tama kataas ang caffeine content, hindi ka mo pagpatulugon.
0: Correct.
1: Pagkatapos may tawag nato siya ni upper booster, nga papagsiyon yung lawas nyo. Ang lawas nyo, gambal, papahuwayan ako. Pero hindi ka man makapahuway, kaya hindi ka katulog, it's because of the ingredients nga ra, dira. So ang tendency sa lawas naton will break itself. Butamal sin eh, maguba na lang gidya ang lawas, tama ang balawas na hindi ko na ni kaya i-repair. So sorry, gid. May balatian ka na.
0: Correct, Sir Josiel. Tungod nga nasagad na nato ng threshold siya nga ito ang siringa lawas. Ang yan siringa tolerance. Tungod nga ginapilit na ito bisan kinanglanon pa sa ang ginatawag pahuway. Pero aribla, Sir Josiel, isa nga masuggest na ito sa ila. Kapin pagid matintar ang isa ka tao, Sir Josiel mo, kunway sa bala ubra, more sa pungko, ako yung literally, may natarangid ko ha. Basi masiling ka mo sa nangyay kung ano ha. Huwag kita nagahilabot sa personal, sa nangyay preferences ng tao. Pero kung tani, manang maghulag-hulag kita. Kaya ko yung may naobserbarahan gina kuya. Pagkaling ko sa balay, pagkanto sa lubrahan, nagapungko. Pagbalik ko, nagapungko. Kag sigurado man ako, nga te, sabi nung adlaw, dalos nagapungko. Kati, magkita o man, Sir Josiel mo. Ang point ko, ano ba lang pagkantuan? Sini? Pag-abot sang panahon, dugangan pa sa hindi healthy sa nga lifestyle. Pero ariblaw, kung kulang na ganang kamusta sa exercise, laban ka mo sa pungko, instead nga nagapungko, kamo talaga panginaon ka mo sang hindi healthy, dira, nag-hit-hit ka mo sa sigarilyo, nag-inom ka mo sang kafe, why not nga piliw na ton? Like for example, inom sang premium D3 coffee mix. Ang problema sa iba nagaluya sila, Sir Josiel, kinanglano mag-exercise kung nagaluya ka, pampapagsik. Kag isang nagabulig sa aton para magpagsikat aton lawas, kondisyonon aton aton sininga mitochondria. Para nga kumbaga kung sa cellphone pa, Sir Josiel, fully charged kita. Kun hindi man, at least malang ang balsang kilala ko, passing grade ah, 75 doc. makabulig dira ang kombinasyon sang Sunthon, Sir Josiel, kag vitamin D3 sa aton premium D3 coffee mix.
1: Those were the days. Santo paninga tiempo that tawag dato sa ni Doc Leo. Chubby is the term for sexy.
0: Yes.
1: Those were the days. Nga kon buyunan kay gani, mambal sila manggaranon. Those were the days manggaranon kay istambok. Bad cholesterol base arada. Kag ang imo sininga too much nga fats that could hamper na sa normal sininga pag-function sa imo sining iban sining mga organs. Those were the days. Dapat natundumdumon nga ang manggad ay ginatakos sa katambukon, Dok Leo. It doesn't mean nga tambok, nga damo sinog bakal pagkaon. Parihos ba lang kita basi kadamo ginakaon, bisan kiluhon mo ina, Dok Leo. Ang problema kay ginakaon nila, ang nagapadako sang bilbil kag nagapadamo sang fat sa sulod sa lawas.
0: Correct, Sir Josiel. Kag ang pag-deprive man aton, Sir Josiel, sa aton tugaringan sa kinanglanon, sa nga panghulag, kay diri matabo ang imbalanse, Sir Josiel mo. Gakaon ka sa mga high calorie nga mga kalanon, nga mga pagkaon, pero why man sang ginagamitan ng emosyon nga lawas? Kaya sige ka malang ligid karon, sige ka malang pungko karon. Daw lulit bala, Sir Josiel?
1: No.
0: Kung nagkapatambok ka, nagkapatambok. Pero, depende sa kung ano mga ginakaon na ito, kung gina-equate na ito, Sir Josiel, sa ito, paghulag kay trabahuso kita, ara, Sir Josiel, ma-maintain na ito, sinadira ang balanse. Ang problem sa kadamaan subong, damo kaon, kulang hulag.
1: Actually, ang physical exercise dapat sininga himuon man aton labi na gid kun damo man ang ato sining mga food intake lang nga dapat iproseso sa ato sining lawas. Kay ang aktibo naton sininga or ang ato sininga paghulag, aktibo kita, buta malo sini madasig man ang metabolismo nagkatabo sa sulod sa ato sining lawas.
0: Correct, Sir Josiel. Actually minimum ko sa ako, Sir Josiel. Tis na Doc, kung kulang ko sa hulag tapos ginom ka sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C, makabulig o kung may pulos man bala, actually tuman ka mapuslanon. Though hindi ni makabulos sa imo sa nga pag-exercise, pero kisa sa way kagin sinisang gina tumar nga bisan paano makabulig sa pinsapins ang problema nga sarang maidulot sang resulta sa imo sininga unhealthy lifestyle palakaon ka sang permi pinarito permi makalamay o kanina gani permi man maasin tungod nga process tag ultra process ng imo sininga maginakaon kagkulang sa sustansya at least man lang may ara kasang pulo panimbang pinaagi sa ton sininga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. That's why

0: Kung para sa una, Sir Yosil, mas labi ang kinanglan sa mga tao sa mga food supplementation, di ka damo na sa hindi nila makaon sila nga pang-adlaw-adlaw ng preparasyon.
1: No. Kagkaibalo ka mo ang sexual activity sa form of an exercise that you can burn, according to statistics, Doc Leo, 70 to 150 calories per session ang imo sininga ma-burn.
0: Wow, tipila ka mo ka session, dra?
1: Tay, mahambal sila nga kada panukturok sa manok, ha? Amalain lang sila kung lapit ka sa bulangan.
0: Ba, iban siguro sila, bugto orangos nila.
1: Oo. Oh.
0: Kati, why ka untat pamalo manok na?
1: Siya na untat pamalo ka manok kasagod ko, pero ang manok ko sila, sige siya pamalo yun.
0: Base, balang balon ka mo sa partner niya nga. Ay, salamat sa, kwan, sa salamat sa three sessions. So, kaisa pa lang gani, sino pagdugangan na?
1: Gina-advance ng pasalamat, ha? Sa amo na, ladies and gentlemen, ang healthy sexual activity could help you burn some calories. Actually, ang calories, amo na yung nag-tiner sa lawas ta. Amo na actually nag-cause sa obesity mo.
0: Isa Sir Josil.
1: Ang mga unburned na ito, sinang yung mga calories, sobra nga kinanglanon sa lawas ta nga calories. Amo ni ang rason ko nga, nag-support man dito sa ito, sinang nga sulod sa lawas, kag nagadugang man na komplikar pagid, nagapalala, nagakontribute lang ha, sa pagpalala man sa ito, sinang nga mga balatian.
0: Correct, Sir Josil. Kag abis ang iban blood, o linabay-labay lang na yung, especially kung medyo nag-edad-edad na hindi na sila maghimo sa mga aktibidades, Sir Josil. Pero kung nagapermiso palang lawas na ton, Sir Josil, talagang hormone na ton, himuon gindi na kay kabahin na sa nga ton sa nga healthy lifestyle. Tandaan na, kabahin sa healthy lifestyle and healthy relationship sa mag-asawa. Ang premise na ton, Sir Josil, sa mag-asawa. Wag kita nag-encourage sa nga may mga dulo de version, dira ah. Kaya ba si mabasulan pa tablak ron?
1: Mag-asawa, hindi kay mala-asawa.
0: Kag-literal nga mala, ha? Kay, pero may araman mga remedyo sa nadara, Sir Josil, ang maka, binyo kong nano, kag klabo huwas ka, makabulig, Sir Josil, balanses ang hormone eh.
1: Mm-hmm.
0: Ito ni both sa kababayanhan kag sa kalalakinhan. Pero kalabanan, Sir Josil, daw una ginagabigay sa mga lalaki mo.
1: Oh.
0: Kay sa rason niya kadamo sang bisyo iya sang lalaki. Kalabanan, Sir Josil, damo sang trabaho ang lalaki, bla.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang hambalan nun, sang ibang sila, Sir Josil, nga, di damo bisyo, damo trabaho, ginatawag kulang sa kulang sa nisa ginatawag balansi ang hormone. Pero may ara gyapon iban, Sir Josil, nga hindi mo gin mabakbak, Sir Josil, ah.
1: Kaya ang iban sini may balibad man, Dok Leo mo. Mm-hmm. Sina kiti lalaki man niya pala trabaho, ti saligbat man babayit niti, kung gusto mo siya balis kadana ita, ikaw suksok bra, kag ikaw suksok siya sa pante, kag ikaw pang napkin.
0: May damdaman ka, Sir Josil, nag-follow up yung texter ko, no? Sa nagligad na ito sa nga program about sa turbo dietary food supplement, bala. Kay budlay ko, no? Actually, yung topico arthritis, bala.
1: Mm.
0: Budlay ko na magduso, budlay ko na magbutong. Kung ka pala nakit ang lawas. Nasa loot lang ang turbo, Sir Josil, ang turbo food supplement. Pero namin naglaya, kahit ipanday sa mo.
1: Mm.
0: Budlay magduso o magbutong sa lagari. Pero dala naman.
1: Kasakit ng siko.
0: Pero dala naman ako nag-turbo dietary food supplement ka, Sir Josil. Kaya nagapanami sa blood circulation. Ginapabakod ang tuhod, nagabulig, magbaskog nga tonsun ng lawas, tonsun ng muscles, ginabuligan na mabalik ang gana, sinika ginaamat-amat balanse, kaya ginapataas ang nagnubo ka na imbalanse ng libido.
1: Kag ato ng reminder sa masamisin nga pagbaylo-baylo sang klima, ang hilanat kag trangkaso, ginabatsyag ta. Kung kinanglanon yung mag-inom sa bulong, hilanat, trangkaso, tawag na ito, sakit sa ulo, palanakit sa lawas, kung hindi na kamo kabatsyag, kung hindi na kamo kagwanta, gali ah, kag kinanglan nyo na mag-inom sa bulong, inom ka mo sang Sis the Pain.
0: Correct, Sir Josil. And proper hydration, makabuligid. Kag isa pagit, Sir Josil, sa mapanugyan na ito, especially sa panahon sang tingulan, pabaylo-baylong tiyempo, damo sa breeding grounds ang lamok.
1: Mm.
0: Isa gid sa preparahan na ito, amo ang paglikaw sa ni sa dengue infection, Sir Josil.
1: So, hindi na kinanglan niya mag-ubra ka mo da sa rapa. O sarapan, tawag nila. Inang salmonan mo lang, gasobla, Dok Leo. Ang iban sila, mahambal nga sa Romano Katolikos niya nang haboy-haboy, blas niya, tabrog-tabrog na pali, pari na gaso.
0: Ang iban sila, Sir Josil, nagadabok, para matabog ang lamok. Pero kung may problema kasi rin sa respiratory system, problem kag affectado man sir Josel. Ang isa sa pinaka practical convenient nga mahimo naton sa ni tabugon naton ang lamok pinaagi sa pag-apply sang pwede naton ma-apply sa aton panit na nagabugaw nagatabog sa insekto sapat-sapat lakip ang lamok nga nagadala sang dengue ang paggamit sir Josel. Like for example sang Sunthorn Plus herbal oil.
1: Kay tikin ang lano nato na almost daily subong no. Labi na gid ko namo na lamok blatig lalamok. So kinanglan nato na daily especially during daytime kay daytime biting mosquito na kadalas ang dengue.
0: Correct sir Josel.
1: So makaproteksyonan ang panita nga hindi iya magdry. Kay ti may iba na yung pag tapos mo pamanyos matiyagan mo daga chlorinot bala ang panit mo da masunog. Ang Sunthorn Plus herbal oil manami ini kay nagapa smooth pa sang aton sini kay nagapahumok bala sang imong sini nga pamanit Doc Leo.
0: Correct sir Josel, rason sina tungod siya sini duha ka sangkap nga paborgid sa aton panit. Ang virgin coconut oil or VCO kag ang moringa oil nga kargado sa vitamin E and oleic acid nga manami para sa aton sini nga panit.
1: So ini tanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo siguraduhon ninyo may tatak Yes to Health kay kadamo sa managa feedback diri sa aton nga may ginalibot siya linya daw iya makuno ka ano to Yes to Health to amo mani hindi ang produkto sa Yes to Health may tatakid ina siya nga Yes to Health YES number 2 and health.
0: Kagwain ni Sir Josel ginalibod da. Sa mga butika kay mga parmasya lang na available kag sa mga Yes to Health stores and wellness centers.
1: Sa stores and wellness centers or clinic lang ni mga butika and pharmacy. Why niya ginalibod-libod kag why kita sa produkto nga nasulod sa bottle o kon sa glass bottle. Wala ang tananta naka either blister pack or gani ang Sunthorn Plus sa herbal oil or sa plastic bottle. So wala kita sang nakabutilya kundi ara sa blister packs tana nasulod.
0: Kag naka-box.
1: Oo, kag naka-box nga may tatak Yes to Health. Sa Mercury Drugstore may ari ni Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Dari na nga itong sining team song Abidok Leo. Alangala, nagigitas tiyempo, abis sa ito, sering nga pagparagad ba, kabay pang naka-impart naman kami sa inyo ni Doc Leo sa mga mapuslanon, sining mga tips and informations. Labi nagid party sa ikayong lawas kung paano ta maamligan, hindi kita magkasakit at malala. Lastly, kuwanta lang sa sining nga parting words sa ito, sining nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: May nagsaligbat dari sa ito, to because Sir Josel, no, ginagmay nga mga pangginawi na ito, pero may dakong efekto sa ito, sining nga ikayong lawas. Especially, pag-abot sa baratian. Sige, gamay malang ang turbo, pero makapadako, man ko, no?
1: Sang performance.
0: Makapadako sa performance. Kaya makapalawig. Kaya makapalaba man sa aton sa nga pwersa. Kaya bisan pa Sir Josel sa pasensya, kaya nagabulig ni Panayanaya sa aton sa nga paminsaron.
1: Iti basi bala kon may suhan mala pa rin sang kilala taman to, taga-aton man na Doc Leo. Balya pagkagas niya, mga baklay tatos sa piakseling niya, mga saka tatos bukit, niya nugay kagani, way kagani kasaka. Nanugali, mangulabo, tasiling niya dito sa piak bukit. Selling galing tag-astos niya, kaya na, niya may papa, saka na. Sligbat sa awan, nugay gani. Uy, gani, taklad niya, bakulod, gabi niya, masaka kapas lubi.
0: Sa job, kasi Sir Josel, kung hindi kalakad sa kapayas na tumba na. Sa ginagmay naton sining mga pangginawi nga nagadulot sa ton sang balatian nagkapahamakan pwede magaling sa ginagmay naton sining nga pangginawi nga makapayo sa lawas sa amat-amat kun naton sa maandan magaresulta sining sang mabakod naton nakalawasan gani ang amat-amat naton sining pero regular nga kag sigisigi nga pagtumar sa sining Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C ginagmay nga mga sustansya nutrients ginadulot o ginahatag naton sa aton sa lawas adlaw-adlaw pero sa amat-amat nagapabakod sang aton kalawasan, mga banatian, aton malikawan. Sa kinaandan, ang in-certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ganagabilin, aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasagrasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa.
4: XFM. XFM.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
5: Mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga bukika.

0: Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 56 na sa hapon. Ang inanayang oras, ang builog na gradulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kagkatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: 12 ka mga individual nga ginapahayag imbolbado sa pagkamatay sang duha ka Ateneo student athlete sa Aurora ginarekomendar sang NBI sa DOJ nga kasuhan.
0: Headlines. Headlines.
2: Palasyo nanindugan nga hindi magpasalabot sa impeachment trial apisar nga ginadalahig ang presidente.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa nga itong ginpaninyadang ng mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Ginrekomendar sa National Bureau of Investigation o kung NBI sa Department of Justice ang pagpasaka sang panumbungon batok sa 12 ka mga individual nga may kaangtanan sa kamatayon sang duha ka Ateneo de Manila University athlete students sa tion sang team building activity sa Aurora. Ginrekomendar sang NBI ang pagpasaka sang kasong reckless imprudence nga nagresulta sa homicide batok sa Ateneo basketball coach nga si Tab Baldwin, anong ka-assistant coaches kag isa ka physical therapist. Samtang ginrekomendar man sang Bureau ang pagpasaka sang kaso sa tatlo ka resort owners kag isa ka athletic director sang simple negligence nga nagresulta sa duha ka kaso nga homicide. Madumduman nga sang Hunyo 12 na lumos ang rookie basketball player sang Ateneo Blue Eagles nga si Rene Baterbonia kag ang kaupod sini nga si Divine Adili. Ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang una na nga nagrekomendar nga mag-file sang kaso bato kay Baldwin kag pulo ka mga katapo sang iya coaching kag support staff. Sa paglapas sang Republic Act number 11053 o kon ang Anti-Hazing Act.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atapadugang balita nasyonal, nanindugan ang Malacanang hindi ini magpasalabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte apesar nga kabahin sa Article of Impeachment ang nagalakip sa ginaligar pamahog batok sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa kay Palace Press Officer Claire Castro, ginarespeto sa palasyo ang separation of powers sang executive kag legislative branches. Ginpahayag niya nga ang Senado nga nag-acto bilang impeachment court ang may bugos ng otoridad sa pagpamati kag pagdesisyon sa kaso. Kon mabanggit man ang pangalan sa presidente sa trial, ginsiling ni Castro nga mga impormasyon nga nakabase sa kamaturan lamang ang igapaguha sa Malacañang agot maathagan ng publiko. Sa Article 4 sa impeachment complaint, ginaangot ni Vice President Sara Duterte or ginaangot si Vice President Sara Duterte sa ginaligar pamahog kanday Presidente Marcos, First Lady Liza Marcos kag ani House Speaker Martin Romualdez matapos ni hambalon nga may ginistorya na siya nga magapatay sa tatlo in kaso nga may matabo nga malain sa iya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga builogid nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa, ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix may araman sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good may refresh ang energy, nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X Incorporated.
0: XFM.
3: XFM.
0: Southland Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: VisionX Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene,
8: vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
8: Take VisionX Plus.
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkarang pain, fast and safe, sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
0: Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
18: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
19: Mga katropa, exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
21: Katropa ko XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
0: Mga
2: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: lutong ang kwan, no, ang gindian nga pagpakamalo ni Vice President Sara Duterte sa sining press briefing. So part ini siya, no, sang nauna to nga video nga ginpakita ni kapulong ni isang una nga witness mga katropa nga.
1: Putong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua.
0: SPG na mga katropa ha, sa mga katropa naton nga mga chikitings ng kapamati subong, this is a serious matter. So gani, if may mabatian ka mo nga hindi mayo nga mga tinaga, lapos lang ah sa pihak nga dalungan man mga katropa, no, kay ini parte ni isang investigasyon, parte ini isang trial, no, mga katropa, kag party gid sang ebidensya nga hawid sa sininga witness nga si Attorney Jeremy Lotok mga katropa sang prosecution panel.
1: He did not know what he was talking about. That's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
0: Sa liwat, no, sa mga katropang chikitings na ton, no, SPG kada na strict nung pagnubay ng mga magulang. Ang kailang.
2: I think we have two more.
0: Padayon karon nga ginapakita, no, ang video mga katropa nga may pila ka mga pagpakamalo, no, nga ginhimo sa ato sa bise sa isa ka press briefing nga kasi nakitaan sang serious nga pagpamahog kag matuod kag aktwal mga katropa nga pagpamahog batok sa presidente kag sa duha ka mga persona.
1: Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung fucking clown show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.
0: Gigil yan siya. may isa pa, may isa pa. No, may isa pa ka video. Budlay man tabunan ba? Okay. Isa pa ka video mga katropa. Aray pamatian na to.
2: I think we have two more.
1: Ang ina ninyo.
2: I think that will be the last. Your Honor, that will be the last.
3: Counsel, that's the 7 timestamps.
2: Let me confirm, Attorney Magallon. Okay, we have one more. We have two more, Your Honor, please. I was told we have two more timestamps, Your Honor, please.
3: Two more.
2: Thank you.
0: Alright, may duha pa kuno, mga katropa. The timestamps.
1: Martin! Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
0: Dasig ba?
2: And the last one?

0: You have 2 minutes, sir. You may proceed.
1: Thank you, Mr. Senate President, Presiding Officer. Just a few questions to our witness. Mr. Witness, it's been mentioned several times the importance of your investigation that it falls under yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And nabanggit niyo po na fulfill po lahat yan, no? Kaya ho siguro nagkaroon ng first report at second report. Is that correct?
2: Yes, Your Honor.
1: And can you just for the record give us an idea ano yung mga boxes that you have to fill in para pumasok po dito?
2: You mean, Your Honor, yung comment ng Department of Justice dun sa first affidavit na?
1: Yes, to make it clear na it's indeed goes dito sa pumapasok siya dun sa prima facie evidence with the reasonable certainty of conviction.
2: Well, basically, Your Honor, yung requirements na binigay ng DOJ from our point of view were administrative requirement. Hindi ho yun yung sustansya ng aming affidavit. Kasi hindi ho namin binago yung affidavit namin, yung pa rin ho yun eh. Ang nakita ho ng DOJ doon, nung yung affidavit ng I think authentication na kailangan i-attach doon and others, yung TSN, affidavit of transcription, this is from our point of view to satisfy the requirements of admissibility, but as far as the substance nung aming affidavit, Your Honor, hindi namin binago yon nung yung pangalawang submit namin.
1: So it didn't change, so that's part of your fourth stage, no, yung legal evaluation. In that stage na legal evaluation, no, was it considered, Mr. Witness, yung binabanggit ni Vice President and even some of the defense panel, no, na it is actually a conditional threat that, and it appears that the Vice President during the presentation of the video is also getting threats. What can you say about that?
2: Well, in so far as the threat against the life of the Vice President, the very reason why we issued subpoena and we sent letter for us to have the chance to talk to the Vice President and elicit some information, baka meron siyang maibigay na lead na pagsisimulan namin. Unfortunately, hindi ho siya nagpakita ng dalawang beses at wala ho siyang maipinadalang representative para magbigay ng info, kahit info lang na mapavalidate namin, then matitrigger ho yung aming...
1: But part of your investigation, did you pursue that? If indeed there is a threat to the Vice President?
2: Yes, Your Honor. We nag-check kami sa mga open sources. Nagtanong din kami. But again, insofar as the cybercrime division is concerned, limited ho kami doon, Your Honor, sa cases na may cyber aspect. Siguro ang makakasagot po niyan, yung aming intelligence service. Sila po ang may hawak dyan sa mga issue na yan. Kasi sila ho po yung recipient ng mga information from different
1: assets.
2: But
1: do you think it is important, if it is a conditional threat, it is also important to look at this aspect?
2: Yes, Your Honor.
1: Thank you. Mr. Witness, gusto ko lang maintindihan din yung standard na ginagamit ng National Bureau of Investigation. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? Or does the NBI still consider the statements uttered and the surrounding circumstances and the totality of the evidence before deciding to proceed with further investigation?
2: No, Your Honor, the threat was absolute. We follow the test of mens rea, Your Honor, in considering whether the threat is totoo. Una, we examine the utterances objectively, and we interpret the same in light of the circumstances where the utterances was made, the manner in which they were spoken, the person to whom they were addressed, the relationship between the parties, and the reactions of the recipients of those utterances, Your Honor.
1: Yes. Yes, thank you, Mr. Witness. I have here with me yung binanggit po niyo sa notes ko, yung four stages, identification, and pag-preserve ng digital evidence, collection of evidence, analysis and attribution, legal evaluation, and then you have the three statements. Binanggit nyo rin tanggalin ulo niya, toxic relationship, and I always see myself cutting his head. Now, you also mentioned the factors considered, delivery, manner, literal meaning, nature of the instruction, relationship of the parties, and last but not the least, yung utterances na binanggit nyo doon sa October 18 and November 20. Last question, Director Lontok. Bukod po doon sa authentication ng recordings, maaari nyo po ba sa amin ipaliwanag yung kung ano po yung mga naging batayan ng NBI sa pag-assess sa mga pahayag ng respondent? Halimbawa po, binabanggit po ninyo yung kakaibang bagay na nangyari dito sapagkat ang binabanggit nyo pong nagbibigay ng statement ay dun sa nakita nating video ay no other than our Vice President, no? Yes, so, did her position, her access or authority naka-apekto po doon sa how your investigation was conducted?
2: Yes, Your Honor, as I have said a while ago during the direct examination, in the analysis phase, we considered the intent, the capability, and the motive, Your Honor. Kasama po yun, kinonsider po namin. The fact that she is the second highest official of the land, and definitely she's capable of doing so. And then there is that motive in the sense na may mga issues na sila, galit na ang Vice Presidente, then na-trigger dito sa November 23.
1: And you would say it's not usual, the usual?
2: It's not the usual.
1: Yeah. Thank you, Mr. Wittes. Thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Villanueva. We will be pausing for a break, Senator Bam.
3: Point of order na. Mr. Presiding Officer, may hiningi
0: po tayo.
3: What
0: is the pleasure of Senator Judge Aquino?
3: No, just a point of order, Mr. Presiding Officer. May hiningi po kami sa defense na pagklaro. May we tackle this after the break if they have identified it in their pleading.
0: This in relation to your question earlier.
3: Yes.
0: After the others shall have been able to speak, Senator Judge Aquino, we shall be pausing for a break for 15 minutes. We shall resume on 4:59 sana sasabihin ko eh. We shall resume at 5 p.m. When we resume, we shall recognize Senator Judge Tulfo, Senate President Gasalian, and thereafter Senator Judge Cayetano and Marcos.
2: Pero mag-CR.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
5: Alright mga katropa, nabatian ang mga naunang hugnat sa siningay kaapat nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte on special coverage. Dari sa 106.5 XFM Rojas. So, nag-recess na nga na yun. Ang atons ni nga mga senator judges. So, upod ang presiding officer nga si Chis Escudero. Kaga sila ang magapanumbalik mga alas 5. Pero nga hapon mga katropa. Apang sa padayon nga kung sa pagpadayon sa sining impeachment trial mga katropa, may pila ka mga video stamp no mga katropa nga ginpakita ining si Attorney Jeremy Lotok, ang regional director sang BARM sang NBI mga katropa. Kung sa diin siya ang nagtindog bilang ikaduha naman karon nga witness sang prosecution na team sa sining nagapadayon nga impeachment trial. So karon ay pito siya ka mga videos nga ginpakita. Serves as evidence o kung evidences mga katropa sa sining ginaligar nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at the same time ni First Lady Liza Araneta kag ni Anay House Speaker Martin Romualdez mga katropa. So sa sining nga mga videos ay may pila dito ka mga utterances ukon ini nga pagpakamalo ikan mismo sa baba sang aton sini nga presidente o konsang vice presidente mga katropa.
6: Oh no.
5: Teka gina batian nyo to. Ambal ko gani SPG lang ana. No, kay ayawan kita depensa o kon ayawan kita tabon sa sining mga pilaman ka mga na-mentionar kaina nga mga pagpakamalo na hindi gid mayo sa pamatian man no na sangatos ni nga mga chicky things no nga nagapulo pamati man nagamonitor man diri sa atong pagpangalagad. Pero this is part of the evidences nga gin presentar sang witness. Is diin na mga katropa nagapamatuod nga real and actual no ang ining videos halin gid mismo sa baba sang bise. May pila dito ka mga ginpresentar nga mga portion sang videos nga nagapakita mga katropa nga pila gid ka best no nga gin liwat sang bise ang pagpamuyayaw kagang ini nga video ang gin post o kon gin gin air sa isa ka online press conference sang tinalikdan nga tuig 2024. Oh, di ba lang? So may pila dito ka mga hindi gid maayo nga tinaga. Ah, sa diin gin mulay nya gid mismo direkta. No? Ining sanday anay speaker Romualdez, si Liza Araneta Marcos at the same time si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
7: VP Sara, absuelto, welto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: So karon, again pamangkot sa pilaman kamay sa senator judges. Lakip na ining si presiding officer Chis Escudero mga katropa ining si attorney Jeremy Lotok. Kun bala ang ining mga tinaga man nga ginbuhian nagligad to ni Vice President Sara Duterte sang tinalikdan nga 2024 ay hansakop bala ina sang ginatawag naton nga freedom of speech. Ito diri gin gin klaro ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nga indi niya sakop sang ginatawag naton nga freedom of speech ang ining ginaligar pagpamahog ni Vice Presidente Duterte. So diri gin at hagma ni Lotok ating ginaprotektahan so diri sang freedom of speech ang mga legal nga pagpahayag apang indi ang mga pahayag nga posible magsulod o kung mangin ground sa mga elemento sang isa ka criminal offense.
7: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: So, di rin nagpaandaman ining si Lotok, mga katropa. Ang ining mga tinaga nga na-mentionar kay na, possibly niya magtugas ang kinagamo kag anarchy. Pananglitan nga ikabig inikaron nga normal. No? Ang paghatag sa nga mando nga patyon ang isa ka senador, ang isa ka kongresista, ang isa ka justice, o kung iban pa nga mga opisyal mga katropa. So, sanggin pa mangkot, maninikon may bastante blayhan nga basihan mga katropa, gudto nga mag-file sang kaso batok sa bise. So, sabat naman ni Lotok ya. Base sa ila investigation, may prima facie evidence kaga reasonable certainty of conviction ang ini nga nangin pahayag no ni Vice Presidente mga katropa. Apangin klaro man sini ang korte gid lamang mga katropa ang saranggid no nga maka desisyon may kang tanan sa gahom sa sining nanging aksyon ni Vice Presidente ayhan kun nagkasala gid man ini siya ukon wala.
7: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: Kibalaan yung mga katropa. Sa sining sitwasyon sang bise, ginataha ka, ginadayaw ka, gina-idolize ka no, sang publiko. So, tani, wala. No, bilang vice presidente, magpataha ka man. Inakaroon ang punto sa prosecution panel, mga katropa. O, ito yung imuabi nga nang in-action no, ni, ako ng action ni Vice Presidente Duterte. O, daw hindi siya vice.
6: Ayon!
5: Say yes ni nga mga ginabuhian nga tinaga. O, maybe magasulod man diri mga katropa ang grounds nga basi. Iraso nila diri nakibot lang ko nadala lang ko sa kon emosyon and that's normal.
6: Ayoy!
5: But minagani depende sa korte ang korte na sina ang magadesisyon sunod diri mga katropa kay Lotok kung ano gid bala ang matuod kung nagkasala ni siya sa layi nagkasala ni siya sa batas o kung waay mga katropa.
7: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: Pero dili lang magdugay mga katropa, tun man nga pamatian liwat ang kasugpon no sa sininga ikaapat nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga sa gihapon na no show.
6: Ayoy!
5: Kay si Vice President Sara Duterte yato yas sa Davao. Dawaay lang siya no. Nagbisita siya to sa Santa Ana Church sa Davao City mga katropa ho. Apisar nga ryo naga libog ng ulo sang yas ni nga defense team kung paano siya dipensahan. Pero balaan na nato. Kung ano ang mangin depensa man sa defense team. May kang tanan sa sininga pilaman ka mga evidences, mga subpoenas nga ginpang submit. Mga katropa. Batok diri kay Vice President Sara Duterte. O tika gina to ginpamangkot kung photocopy or hindi. Pero suling to, yes, photocopy siya. Pero may tatak nga certified true copy. So meaning balido gyapon. Pwede siya kabigon bilang original or na siya ang halin mismo sa original mga katropa.
7: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: Kung ikaw abe, katropang Neil, pamangkuton ka. Kung kita lang niya, ha? Oh, nagkasala ni si Vice Presidente sa laye o kunwaay. Or makabig balaihan ini nga sakop gihapon sa nga freedom of speech ang iya sini nga nangin pahayag, no? Oh. Ilaban-laban posible ginaya sabat diri sang kuan sang depensa. Nadala lang na sa emosyon.
6: Huh? Aray ko.
5: Pero aminado man ta. Once nga nadala kita sa emosyon, mga katropa, kagara, agad, akig-akig na ta. Tugid man na yan may makontrol, no? Ang imong matugda. Ang imong mangin pahayag. So, minaman si Bisi, eh. Di ba lang? Kay normal lang man sa nga tao pareho sa to. Yun lang. Ay may posisyon saya sa gobyerno sa pinakamataas gid. Second to the highest. Nga talahaon sa pungsod Pilipinas. Pero kung ang ordinaryong tao ang imo pamangkoton din. Siyempre eh, no? Nagkasala eh. Tao, ganing ordinaryo. Makapost na sa social media. Nag-mentionar sa pangalan kag nagpakamalo man. Diba lagi na filean libel? Cyber libel? O kung ano pa dira ang pwede ikaso? Kay paninirang puri na mayon! Part na na sa paninirang puri. Oh, pero kung busy ka or presidente ka, kinanglan pa itrayan. Pero kung normal ka lang tao, ordinaryo ka lang Pilipino, rehas kay.
8: Oh no!
5: Pero kung kita yan, alarming gini, no? Sa una pa lang ni Naton nga nalantaw ang ini nga video, mga katropa. Grabe na to. 1 minute before ang pag-resume, mga katropa, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gihapon kamo ang nagapamati diri sa XFM Rojas sa atos nga special coverage sa Vice President impeachment trial, mga katropa. Kag ini nga special coverage ang ginadulong gid sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang santo na vitamin C. Yahoo! Yes, mga katropa, subong kainaw, kainit-init, di ba la? Kainaw sang aga init. Lason subong, gulpi lang nagulan, tapos lamig-lamig naman dayo.
8: Oh, no!
5: Kinanglan, tagid, pabakuron, subong, mga katropa, ang aton sini nga immune system, kag-resistensya. So ano pang ginahulat ninyo, pilian na ang Santon Vitamin C, nga isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C, nga nagabuligid ka tropa, good to nga mapabaskog, kag mapabakod ang aton immune system. Nabuligan man ang aton nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Isa ini siya ka powerful antioxidant nga nagabulig man mga katropa nga mapabakod ang imo immune system kag ginasuportahan ang aton ni kayong lawas sa gud mapabilin gid kita nga healthy kag hilway sa mga balatian. Kay bangod mga katropa, ini ang anti-aging, anti-inflammatory kag nagabulig man produce ang collagen o carnitine. Kag pila pagid ka mga neurotransmitters nga kinahanglan para sa mas maayos nga pag-function sang aton sini nga lawas. Aside dira, nagabulig man ini mga katropa sa pag-manage sang high blood pressure. Ginapabakod man sini nga aton nga immune system pinaagi sa pag-protector sang aton mga cellular. Batok sa mga free radicals nga nagapataas man katropa sang oxidative stress nga ginatunaan sa mga malala nga balatian. So gani subong pa lang mga katropa, make a healthier choice pinaagi sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Yes mga katropa, available na gid ang aton sa Santon Vitamin C sa pila naton diri ka mga butika And of course, aton nga mga leading drug stores nationwide. O, dira sa may Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, aron yung gidini nga add to cart na kag ma-place order mga katropa ha. O, sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santo na Vitamin C is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo!
7: VP Sara, absuelto, welto, o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: Right. 502 na katropang nito pa. Nag-extend pag i-jaguro sila mo. Okay na. Sige mga katropa. Magapanumbalik kita.
0: You may proceed when you're ready. Maybe ask the secretary, the clerk of court, the location of the witness. Where is the witness? Kindly situate the witness at the witness stand. Henceforth, the secretary, the clerk of court, is directed to kindly make sure that if a time is given by the presiding officer, that the witness will already be at the witness stand by that time.
9: Mga ano, mga pumunta pa sa SM.
7: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: Bullseye. Alright, mga katropa, nagapadayo na ang Vice President Sara Duterte impeachment trial. Gagakaroon ginahulat pa ang witness. Oh. Why katuhaw liwat? Nadula sa. Sige.
0: The Sergeant at Arms is directed to be more mindful insofar as the time of the court is concerned in bringing the witness back to the witness stand whenever we go on recess. Attorney Locke, you shall be under the same oath. You may sit down.
10: Thank you, Your Honor.
0: Senator Judge Tulfo, you may proceed.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, do you consider yourself as an expert when it comes to threat assessment?
10: Threat assessment, Your Honor?
11: Yes.
10: An experienced investigator, Your Honor.
11: There's a difference between an investigator as opposed to threat assessor. Somebody who assess a threat being given against a person or individual. Kasama dyan, halimbawa, mag-imbestiga ka, tatanong ko sa mga testigo, tatanong ko sa mga taong nakarinig tungkol doon sa banta, titingnan mo yung security detail niya, saan siya nakatira, etc., etc.
10: Yes, Your Honor. An experienced investigator, Your Honor.
11: As an experienced investigator.
10: Opo.
11: So sa ginawa mong pag-iimbestiga whether or not merong real or imminent threat against the Vice President, sino-sino po yung mga naimbita nyo at na-interview?
10: Yung media personalities po, Your Honor, from late Saidin Reyes to Bonus Magsambol to others, lahat po sila, tinanong namin kung kilala nila yung kinausap na ni VP Sara, yung tao na kinontrata. Lahat po sila nagsabi na hindi nila kilala at wala silang alam doon.
11: Did you also invite Princess Maui, yung influencer na nagtanong kay VP Sara during that online press conference?
10: I believe so, Your Honor. I asked the executive officers back then at ang sabi nila sa akin, hindi ho nag-appear chief. So
11: you invited her pero she failed to appear?
10: Yes, Your Honor. Yun po yung report sa akin ng aking mga executive officers.
11: Okay. So masasabi nyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted?
10: Against the life of the Vice President, sir?
11: Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-investigat doon sa Presidente, dapat investigan mo rin yung threat against the Vice President para patas.
10: Yes po. Precisely, the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor.
11: Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa subpoena ninyo na pinadala sa kanya?
10: Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, dalawang beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to.
11: Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin niya para mapexit tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni BP Sara?
10: I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating director, Jaime B. Santiago.
11: What was discussed during that meeting between Attorney, ano pangalan ulit?
10: Lawrence Lim po.
11: Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President.
10: Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So, hopefully, confident ang Vice Presidente. Naiimbestigahan nyo rin yung issue na yon.
11: So, 6 years ago. Pero hindi nyo ba na...
10: 6 months. 6 months yata, Your Honor. 5 to 6 months.
11: Alright. So, sinabi nung representative ni BP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President.
10: Yun po yung nasa letter.
11: Okay, inusisa niyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya?
10: Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BP, SPG,
11: okay.
10: And then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as cybercrime division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
11: Last na lamang, Mr. Witness, kasi sabi mo, ulitin ko dun sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Black on BP. Sabi mo kanina, sabi ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede na ma-interviewin to that effect? For that?
10: Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor.
11: So, hindi ka... Okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President?
10: I cannot...
11: Based on your investigation, based on your experience?
10: Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed in any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun.
11: Thank you, Mr. Witness. Thank you.
0: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo, Senate President Gatchalian, thereafter, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter, Senator Judge Aimee Marcos. You may proceed, Senate President.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba?
10: Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base doon sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So,
12: yan ang next na tanong ko. ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata?
10: That's the utterances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya even before the press conference was held on November 23, 2024.
12: So, base sa kanyang statements, sa inyong pag-analitika, meron na siyang nakuusap na kinontrata.
10: Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya.
12: And meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit nyo, serious and real threat, tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yon over the course ng mga pagtatanong.
10: Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat, Your Honor.
12: Threat is actual, sorry. Threat is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
10: That's what we believe, Your Honor.
12: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta?
10: Yeah, I think a couple of months ago may binuuho ang aming direktor, nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor.
12: Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito?
10: I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force.
12: At kasali kayo doon?
10: Hindi po ako kasali,
12: Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina niyo yung source, dapat kasali kayo.
10: You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely, itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor.
12: Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon?
10: Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan at ng aming director.
12: At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, eh, no less than our president. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binawang task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies dahil Pangulo natin to eh.
10: Opo.
12: Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force?
10: Well, and so far as the cybercrime division during that time, ang focus namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, in so far dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun.
12: Ang punto ko lang naman is, sa ganitong napakahalagang banta, ine-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung...
10: Yes, Your Honor. Yung binuho ng director na memo, nag-create siya ng task force, and then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office?
12: Anong resulta nun? Last question, Mr.
10: Well, in,
12: presiding
10: in,
12: officer.
10: In, in so far as the NBI Barm is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. Sa matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya. Nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance. Sir.
13: Thank you, Mr. President.
0: Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered into the record, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
14: Mr. President, susundan ko na yung kay Senator Wynn, Senate President.
10: Yes po, Your Honor.
14: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
10: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan nun sila. Meron nung kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang ho namin yes. As...
14: The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, de hindi mo inimbestigahan ng husto.
10: Hindi ho.
14: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? May you answer first. Did you talk to the CIDG?
10: No, Your Honor.
14: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
10: I think so, Your Honor, kasi yes. May statement sila.
14: So yun din yung tanong nga ng Senate President. Kung inibestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
10: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
14: I'll take that answer, but I think... at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba?
10: Yes, Your Honor, our Affidavit
14: Tapos,
10: of Investigation.
14: Tapos kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat. No?
10: Verification ng ano po, Your Honor, no?
14: Sa dulo, nag-sign kayo ng verification.
10: Verification of non-forum shopping, Your Honor?
14: Yes. And Apo. That, aside from non-forum shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records.
10: Yes, Your Honor.
14: Yeah. So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
10: May konting typo dyan, which is
14: hindi
10: normal
14: typo,
10: naman.
14: Hindi typo, factual.
10: So far as I'm concerned, lahat
14: po ba nag-prepare?
10: Team po, ang team po namin with the...
14: Tapos pinapirma sa inyo?
10: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun.
14: Then
10: ito
14: someone
10: yun.
14: Typed it up, then you sign. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Kalium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing. It's absolute pero dito nakalagay conditional.
10: The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
14: Okay.
10: Yun so, yung utterances, Your Honor.
14: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa... Paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice?
10: No, Your Honor, Department of Education.
14: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head.
10: That's typo, Your Honor.
14: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
10: Ang alam namin,
2: Sorry po.
14: Yes, sir. Go ahead, sir.
2: Yeah, Department of Education ang alam
14: ko. Yeah, namin. So kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
2: Yes, sir.
14: But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition.
2: Yes, sir.
14: Diba?
2: Opo.
14: Oh, so, that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, halimbawa, pag sinabi ko sa yung pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
2: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition.
14: Yes, yes.
2: Sir.
14: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga, medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito, grave threats dito. Because we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
2: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, gusto po
14: sa reading niyo nung statement niya, sino tinutukoy ng pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya?
2: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
14: That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated . So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
2: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
14: No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
2: I cannot answer to that, Your Honor.
0: Senator Judge Allen, kindly wind up.
14: But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng, whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin?
2: I don't know the state of the mind of the Vice President.
14: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind.
2: Based on the series of events, Your Honor.
14: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni Senator si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
2: That's the literal meaning of the statement.
14: Yes, that's the literal meaning. But did you believe her?
10: Well, she's the vice president, sir.
14: So she also said freedom of expression. So you also believe her?
10: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
14: No, okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but... Pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power.
10: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
14: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact... But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
10: Yes, sure.
14: When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
10: We based everything on the evidence that we've gathered.
14: Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
10: Apo.
0: Thank you, Senator Judge Alan Cayetano, Senator Judge Marcos, thereafter, Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
13: Thank you very much, Presiding Officer. And... Attorney Lontok, mabuhay
10: yes,
13: nga pag-abot din
10: hindi
13: ha aton Senado.
10: Opo, ma'am.
13: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noong nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-order ang kayo, in-instructionan ang NBI na mag-imbestiga. Tama po yon?
10: Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon.
13: Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
10: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
13: Oo, gabing-gabi kasi yon, di ba?
10: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
13: That's right. So nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
10: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun.
13: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
10: During lunchtime, nung may meeting kami ni then-director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
13: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
10: That same day, ma'am.
13: Ayan nga, November 23.
10: November 23.
13: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
10: So, yes, ma'am.
13: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
10: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
13: Oo.
10: Yes, Your Honor.
13: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
10: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution.
13: Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo nung November 23, ang ibig ba sabihin, November

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
15: ng Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
15: Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid
14: na all-in-one
15: sa presyo
14: magaan.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo, isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Katropa mo. Ng bawat Pilipino. XFM.
19: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang Soft Gel Capsule
9: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: 46 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa programa nga.
1: Phone pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na LL pa.
1: Kagafi lang ka. Bigalan na. Tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sagtumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cess the Pain. Pinaka-epektibo nga pain reliever para sa panalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mga tawag sa XFM call and text line para makaisurehan ay kita tatlo.
1: Dali sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. And we've got a caller on line number 1. Good evening!
1: Hello!
0: Hi! Sino dya?
2: Si Raymond Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Diin sa Antique, Raymond?
2: Diyan sa Sibalom, Troy.
0: Si Balom. Pilang edad?
2: 40, Troy.
0: Pila?
1: 40?
2: Troy.
0: Gulang-gulang ba?
1: Oy, hindi.
0: Hindi man.
1: Oh, kasi nila, life begins at 40.
0: We, di ko magpate. Sala na na subong, hindi na life's begin at 40. Sala na na subong.
1: Di ano na gali?
0: Ha?
1: Ano na gali?
0: Life's end at 40. Anong kaso?
2: Kaso, Troy.
0: Oh, so sabi ko may kaso. Sabi ko gani, kung at large ni, hindi ni at large?
2: Wala na to, may mga Troy. Kung may kaso, wait mo, to, pesuhan ko na, Troy.
0: Extra large. Diin ka da. At large o kung extra large?
2: Wala yun, Troy.
0: Awara, gid. O, sige. Ano man ang status mo? Balo buhi? Balo patay?
2: Laon, Troy.
0: Ay, laon doon?
1: Yala.
0: Gagit ka nubya?
2: Troy, why?
0: Hindi ka man gwapo.
2: Gatawa na, Troy. Hindi man gwapo. Hindi man laway. Patamkama na.
0: Oo. Tani, kung hindi gwapo, dapat makawiwili. Makawiwili.
2: Media, Troy.
0: Uwe.
1: Oo.
0: Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike?
2: Daw rock at yung mga kalokalay ka, Troy.
0: Daw si?
2: Rock man, Troy. First time lang ko nang yung pra, Troy.
0: Paras na bala arang mag joke-joke mo sa mga friends mo kung kaisa. Ara ba lang imo nga friend magwapuhan sa imo tapos tawgon ka sang kalokalay mo nga artista. Daw sin o ang kalokalay mo artista nga natawag na sa imo sang friend mo.
2: Dora ko
0: tingnan man ang Troy ba? Ay, buta ka raw. Ay, kanimo. Wala kita. Nabisan isa.
1: Man.
0: Jericho Rosales. Daniel Padilla. Sasha Padilla.
1: O kung si Carlos Padilla.
0: Ha? Daw si?
2: Daw
0: araw
1: daw si Jericho.
0: Jericho Rosales o kung si Jericho Nograles? Ang height, ano kataas?
2: 5'6", Troy.
0: Taas!
1: Oh, taas!
0: May abs?
2: Jetairo, Troy.
0: Sa agtang na, hindi sa chan?
2: Ano, Troy?
0: Sa agtang na ang abs o kung sa chan?
2: Ah, ready
0: sa dughan,
2: Troy.
1: Basta dughan? Basta dughan, kidya.
0: Dulain na yung imuya, may abs ang dughan, ha? Basi ano na? Basi arang ano bala? Nang ano tawag sinagani man? hindi man na acne ang aras sa lugar.
1: O kung base nagdako lang ang kalunggo.
0: Oo. Peklat.
2: Hindi, matrong
0: daro. Ah, absgid. Anong work ni Migo Raymond sa Sibalom Antique?
2: Ano na ang Troy? Sa'yo,
0: mahal ang Troy? Amo gali nga may ano siya. May mga abs. Mm-hmm. Kay kasagaran na construction worker.
1: Gani.
0: Ang ara sa uma nagatrabaho. Kay healthy-healthy sila. Permi mo kag permi sila magwaandol.
1: Ba, tuod.
0: Balhas.
1: Gani.
0: Oo, kay siyempre. Gaguna mainit. Sila. Oo. Gapasan sila sa mga
1: tubo.
0: Mga paray. Na mga muna. Saging. Ano ang mga kararuton sa inyo, uma, Migo Raymond?
2: Ano nangyara man try nga no try nga palay tapos nangyara man mangis
0: na mabugat na kung matingob na siya bala kung ipadulog mo na siya sa merkado kag ibaligya na mabulubugat ta na that is why nga gusto ko kita ni magubra sa uma
1: ba
0: oo siguro basi kung isa pa lang kasako malipungan ako
1: ano pagit ayang gulo kung kinaing na gid
0: amo gani ari kinaing ni lagi na pasaan oo so
2: sinako Troy
0: oo ha sinako
2: sinako
0: oo oo pero ang aton subong i troubleshoot sa imo ang imo dughan kay wala ka love life. Wala ka man kanubya. Wala ka man kanubya biskan sarang.
2: May ala man ta ni Troy. Kaso layo.
0: Taga diin.
2: Taga di ram Troy sa Negros Troy.
0: Kamaan ka to nga girlfriend mo siya? Or ga-assume ka lang nga girlfriend mo siya?
2: Why mo ko ga-assume Troy? Siyempre lang distant na relationship.
0: Paano mo siya nakilala? Ang ginambal mo nga LDR ang inyong relationship, paano ka mo nagkilala, hay?
2: Sabi mo sa programa mo, Troy.
0: Ah, oy, sa tuod. Program mo man gali. Pero, nagbulagay na ka mo.
2: Pero ay na kami ito, communication sa nag-i-resource ng number, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: Pero nakita na yung mga mo personal?
0: Nakita na yung mga mo personal?
2: Ha? Why?
0: Labot gani sa ato ng hapon. Nga nga dako yung question si imo nga marayo. Nga pwede raman na maadtuan kung si In ka dyan nag-stay sa Negros kung willing gid ikaw ka dyan nga makipag-meet up. Galing kayo wala man timo
1: nagapangabudlay
0: kag tawag ni gani naga-reserve sang time para makita mo kadya ang girl nga imo nga karelasyon LDR.
2: Pero why di kami mo Troy kay gisod lugar naga san lugar gani why na nanawin ko din na kutsabihin nga lugar.
0: Nga wala mo man tana guro ginapamangkot kung taga diin sa Negros.
2: Ginapamangkot ko tana pero ito nung sabihin sa Negros wala siya kapat mo gid.
0: Amo na gali nga nag-change number ka dayon.
2: Si Troy nag-ilis Troy.
0: Nag-ilis ka man.
2: O ayaw mo man Japan number ka Troy.
0: Ah, ambal mo kina nag-ilis ka number. Subo, amo man lang gali Japan. Ano gid bala?
2: Why kami communication kay nag-iris sa akin ng number? Siya nag-iris.
0: So ano man napangita mo sa isa ka babayi? Nga tiga yunon tas abong gabi?
2: Simple lang ang try. Ano, medyo ginoo, pero medyo bastos ka.
0: Medyo maginoo.
1: Pero medyo bastos.
0: Agi ka hao?
2: Oo, so, why pili, single man o hindi.
0: Di may maginoo wala nga babae.
1: Oo. Ang maginoo ya sa lalaki lang na yan.
0: May maginoo sa lalaki sa babae.
2: Niara man Troy pero medyo bastos.
0: Ah, agi niya ginapangita. Hindi babae.
1: O gani man.
0: Agi na pangita mo kun babae.
2: Babae di Troy.
0: Di pa no man nga nag-come up sa mind mo nga maginoo.
1: Maginoo?
0: Ano man ang pagintindi mo sa maginoo? Lalaki na, babae?
2: Ano? Babae, Troy.
0: Maginoo, babae? Are you sure?
2: Oh, Troy.
0: Oo man ko no.
1: Basi di tiyak.
0: May maginoong nga babae?
2: Nga namin ko troyaw na nga may kadlok mo sa Diyos pero kung di sa away man.
0: Nga ang nag-istorya na taparte sa Diyos.
1: Gani.
0: Kaya naman, kot malang ko kung ano na ang
1: maginoo.
0: Ano na ang maginoo sa pag-intindi? Mamati, bala, ano na ang maginoo sa pag-intindi mo? Ay, ambot ah. Amo na gali nga wala ginasugiran sa kung taga diin ang babae kay do. Hindi ka man gali kabalo kung anong ginapangambal mo.
1: Gani man.
0: O, number plug, 09.
2: Ang
0: hiling nga rin, ang hiling number ko, 09-31-98-49-490. Okay, goodbye. Pinangkahalit. Okay, goodbye. Ano sa'yo mo mag-inoogan, Idol?
1: Gentlemen.
0: Are you sure?
1: Of course.
0: How about the ladies?
1: Ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen, please all stand for the invocation of Philippine National Anthem, followed by
1: a prayer.
0: And the presentation of the candidates from 1 to
1: 1 to 20.
0: Two minutes before 10 in the evening, mabalik pa ang phone, palopon yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Ang sikatropang Don Bilangka.
0: Nagapamati ka mo sa programa nga.
1: Phone pal.
0: Ining XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: Madalas sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: you are tuning into your favorite radio station, this is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Nagtubig-tubig na ang lungs.
1: Hindi ko na talaga kaya.
0: Balik na sa phone pala programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system na nagis pagtumaar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Call na. Call na.
1: Yes, Jack.
0: Call ko. Yes, Jack. Katigda sa imo.
1: Yes.
0: Oh, may caller ta sa line number one. Check ta. Ay, nauto da yun. Lahat. Line number two. Basi siya man ni Japon lang. Atong caller. Hello, may gabi eh.
2: May gabi, Troy.
0: Sino dya?
2: Ari naman ko, Troy, kasi nabad naman ko sa imo live, Troy.
0: Ngalan, ang amon ginapamangkot. Ngalan, anay.
2: Kilala mo na ko po na, ay, Troy.
0: Amot, ah, kadugay, sa imo magsabat, ang ngalan. Ah.
1: Ngalan, nabla.
0: Napay-blood mo ko, ha. Nasigan.
2: Apple, Troy, ha.
0: Apple. Sino nga Apple man?
1: Si Ruth.
0: Ah. Ti wala man kami. Pamati bala. Wala man kami kakilala sa imo nga mambal nga kilala kana namon. Ano man, do kulang man ni siya man. Di bala ni magkadlaw bala tapusan ni. Tapos bala na istorya antes magkadlaw bala para klaruhay ta kung kaladlawan ginanya. Okay. Taga-istansya si Apple.
2: Oo, Troy.
0: Okay, pila na ito gani edad mo liwat para ma-recall man namon?
2: Ah, 29, Troy.
0: Okay. Din ikaw dapit sa istansya?
2: Dure lang tumandok sa istansya, Troy.
0: Din gani dapit sa istansya kay Kalapad sina. Ay, ambot.
2: Sa? May merkado, Troy.
0: Sa may merkado. Dali lang. May kilala kami na nga vlogger nga... Nagapang ano, nagapamutbot. Sino gani ngalan niya na? Daw taga-istansya na siya, no?
2: Sino siya?
0: Ang nagapamulong gani, nga naga-vlog-vlog.
2: Si Lloyd Barua?
0: Oo, doon. Muna bala mo? Lapitay ka mo?
2: Layo, no, si Troy, layo.
0: Pero katultol ka sa balay na? Katultol ka sa balay na?
2: Oo, katultol eh. Balasan na siya.
0: Ah, balasan gali kay pabutbutan ko tani akon upod. Do hindi ko kaintindi subong siya costume daw sa pyramid sa halin. Nga daw man og yay churambot.
1: Sa kupon ta na lang gini pabutbut ang color sa he. Ya no mapabutbut ka man.
0: Kay gusto ko tani mo balaan kung ano ni nga si espiritu ang nagsanib siya subong nga gabi. O kun sa gabi-gabi ginamon nga program balahaw. Mabuligan mo ko da.
2: Oo.
0: Bau, umon sa kuno pasakay man sa dulpo.
1: Nga mugi diay.
2: Ari, balay, galayad ka mo kermi mo ay simpleng kermi kini na katutok sa ano, cellphone.
0: Oo, oh, sa cellphone? Wala sa radyo?
2: Wala mo ko radyo, Detroit, kayo.
0: Bago kung lapit-lapit ka lang gani tanay man. Sa amon, magagaan ka ginamon sing ano, sing Bluetooth speaker. Gaan ka naman, sing Bluetooth speaker, galing wala tuner. Hindi ka man Japon okay, makapamati. Oh.
2: Okay man na.
0: Nga nga nakatawag ka sa amon subong nga gabi, maano tani, may kinahanglan ka nga. Patapos ako ba na hambal-bala, wala pa kuya gani katapos ya. may kinahanglan kang ipalabot nga mensahe para sa imong nabili nga kabuhi sa buong gabi. Pamilin-milin. Tatigan.
1: Ano gusto mo? Gusto mo na ba sa ako ng imo testamento?
0: Oh, 29 years old, go bro, ikaw da apple sa istansya o kun mama papa Japon.
2: Go bro, Troy.
0: Ano work mo da sa istansya?
2: Sa restaurant lang, Troy.
1: A waiter?
0: Waiter cook.
2: Waiter lang, Troy.
1: Apa? Uy, hindi mo na pang ilang lang ang waiter ay.
0: Ano nga lang sa inyo restaurant man? Basi nakahapit kami da sa pagpapabalasa namon.
2: Oh, ano, Troy? Pagusto.
0: Ah, wala kami kahapit. Pagusto ang ngalan. Dito ka ang amo na hapitan pag hindi. Pagusto o kung pang hindi. Nauna, ganon. Ano da ang inyong...
2: Pagusto ang ngalan, Troy.
0: Ano da ang pinaka-the best ng menu sa inyong restaurant para matilawan man namon, B?
2: Mangyayari man di, Troy. Scallop.
0: Ang pinaka-the best ang ginapamangkot, Kuya Ya. Ano gid ang pinaka-best nga gina-order?
1: Ang best seller, yun gid bala?
0: Oo. Best pa.
2: Talaba, Troy.
0: Wow. Talaba?
1: Okay.
2: Oo.
0: Adamo mo na di sa... Ang wala pa na mo nakaon ni Dolphy? May ara ka mo da salsalon nga adobo?
2: May mga buhaya na sisig.
0: Uy, tuod!
1: Ah, tuod!
0: Na, exotic, no?
1: Oo.
0: Sigurado ka, Paul, ba? Si Balang Alangulango, ikaw, bla?
2: O, ganito ang nangyari, be. Isa, nakaubusan na, be. Isa kay Jutay lang ang anong, ano namon, boss. Budget, siguro. Binaka, boss.
0: Ano na ang mga buaya ginaluto nyo? Amo na ang involved sa flood control? Amo na inyo ginaluto? Ay, dali lang. Tuod git bala nga buaya ginang naluto nyo?
1: Oo.
0: Siguro duwa bala. Ano bing luto sina sa buaya ang para namit nga ginasisig nyo?
2: Oo, sisig.
0: Ah, ang sa amon.
1: Ganyan kita o gina... Do ginabawalan man na kay
0: do hindi man na pwede nga
1: ihawon.
0: Ang amon pamati bala apple. Apple ang amon diya buaya ya ginabalsamar rikta mo.
1: Amo gyud ya.
0: Inyo ginasisig. Lain man aguro buaya nga ginasisig mo da.
2: Hindi ah, tod tod na try tod.
0: Manamit na kung makatilaw kami sang imo buaya.
1: Man.
0: Ano ka dako imo buaya, Apol? Kadlaw si Dolby yung mamanggot ko ba?
1: Oo eh.
0: Ano kung ka dako imo buaya?
2: Dako na yung buaya ko, Troy.
1: Ah, ano? Ati ko na mo, pamilya, kaman ka reptile eh.
0: Reptile. Dako gid man may ano gid ano gid abi ka dako be logo bitakos be may pulgadera kada
2: why try why
1: measuring tape
0: dangaw
2: why ma'am
0: pila ka dangaw
2: ha
0: oo
1: ano
2: isa kang tunga
1: kuno nga dangaw
0: be isa galing kay ti pila height mo hao? Kung mag-isa kang tunga ka dangaw, pila height mo?
2: 6'5"?
0: Kung isulok-sulok ta kami! Pag 6'5", 6'5 mo gani karun na.
1: Taas pa sa kay Kwan ba?
0: Kay Balingit?
1: Balingit.
0: Pila height mo?
2: 6'5".
0: Ah, Basi baliskad, guro, 5'6"?
1: Nuhangag sa iyo, kadukad na sa iyo, yo. Basi 6'5 below the ground.
0: Wagi pulo si Apple, sorry ako na. Amo ni Guro nga, sa subong, wala pa sa Nubya, no?
1: Amo good eh.
0: Dokulang-kulang ka bala, Paul.
1: Man kung buhi pa to si Mauricio, nalunta kit ka sa Liganes.
0: Ayang bot, si
2: Mo. 5'6".
0: 5'6". Ah, naka Nubya?
2: Wala, gani no biya mo gani nagtawag ko sa imo Troy kay pinawag sa kon mga anak namin.
0: Wala ka, wala ka nobya, wala ka man kakatingala nga wala ka pa ka nobya. Maasa ka pa.
2: Katingala gani ko.
0: Ay, hindi ka naman katingala, ah. Kami, wala kami yan na tingala kung mga nga wala ka ka nobya. Kay kabalo na kami.
2: Wala mong kutubya, hindi magulaway. Ako, anong kulang sa akong?
0: Hindi ka laway, pero laway-laway, amo na.
3: Hindi ka... Hindi kayo silin sa iloy mo, yung tao ka sa adlaw ng Martes mo.
0: Oo.
3: Naan.
0: Ano pa kaya ang imong itsura daw ara sa Martes Santo? Nagabinuringot lang permi. Ay, ang bot sa imo na yapon. Ay, sino ka look-alike mo ba kung gwapo ka be?
2: Nang tawagan sa comment ko, ara ba, Troy?
0: Anong alam mo this comment?
2: Si Kevin
0: Cunios
2: Formalis, Troy.
0: De, ari, kita ko. Ari may purong-purong sa agtang. Nagdo kahigda.
2: Hindi na yan.
0: Ah, Kevin Cunios Formalis, gani, yeah. Ang nakaslibless.
2: Oo, amo na siya, amo na siya.
0: Amo na ni ang guwapo. Makita. Makita ni sa nga kun nga friend nga si Judy abot dira sa Kicks lutong bahay. Mambal siya nga makinamot na lang ko Troy.
2: Laway na Troy, laway. Umugani wala no biyang laway.
0: Ha?
2: Umugani na wala no biyang laway.
0: Pero may tsura-tsura ah. Hindi kaya man totally nga laway. May tsura lang. Tsura ganing kabo, kalaway mo na karoon nga i-diretso na mo nambal nga lawa, ay ginman ah.
3: Oo, gani.
0: May tsura lang.
2: Tura, Troy.
0: Pag magambal kami gani, may itsura lang dol, but si Lingon, ano na siya gani?
3: Lawaay!
0: Bawalin pa kay Dolphy, lawaay ka ko no.
3: Prakanay na ginay nga istorya.
2: Papatay na gina, Troy, ha?
3: Pasakay, man!
0: Oo, ginayaw, ay na di ang pasakay, ah!
3: Oo, ah!
0: Nung pasakay yaman ah, nagahandom ka pa nga bawion na mo nang ginambal namon nga laway, hindi na ya ah. Ano gani Dor?
3: Ha?
0: Ano gani? Hindi tara pagbawion no nga ano sa gani?
3: Nga laway.
2: Masunggod dito si na Troy.
0: Ay bala kada ko masunggod ka man kami.
3: Kung gusto mo nga maging gwapo. Te ano gusto mo magwapo ka?
2: Hindi lang ah.
3: Oh, nah. Hindi ka man gali, pues. Mantinirin na lang ginaan pagkalaway mo.
0: May gabi gali sa friend ko si Ma'am Kix Gonzales Malundos ang ano, Kix Lutong Bahay kay si Bob's Abilada Mapa arada sila subong kay si Judy Abot nga si Jerome.
3: Oh, si Jerome.
0: Wow, grabe. Ilang nga video kakanta-kanta sila kung wala na customer, Radol.
3: Makanta man ko da bala.
0: Oo, mabidyo kita to. May bidyokihan to.
3: Oo, saan o?
0: Ha?
3: Saan o?
0: Pagtapos sa disubong mo, ama.
3: Pwede, pwede.
0: Matubatol sa to, ah.
3: Pwede, ah.
0: Oo, ina kung bukas pa eh. 12 midnight patangalan mo. O, oh, Apol, ano na pagkita mo sisa ka, babayi?
2: Ano lang, Troy, ah. Ang tuhod lang na pagkatao niya, ah.
3: Ay, why na totoo di tao, subong?
0: Hindi man tuhod ang ambalya. Tuhod man ambalya. Ang tuhod ko nung tao.
3: Tuhod bala?
0: Tuhod!
2: Diba dati sa live mo, Troy?
0: Ha?
2: Diba dati sa live mo, Troy, daw may... daw guys, Troy, may balaan doa, Troy. Wala na sa live, sino mo sa Troy.
0: Ah, hindi na paghanduma, kaya wala gani may manawag. Nandum mo gid nga kung may ara tani kiti kundi gid pa istorya kuno sa imo so meaning wala gid ya may gapanawag. Number mo na lang ilawag kay para at least may choice sila kung matawag sila, ma-text o kung hindi.
3: O te lawag ka na.
2: Wala number ko pero lawag wala number ko da.
0: Kay hindi ko ya pagsuguha. Paninguha kada ya sa kagalingon mo hindi ka na ya manugo ah. 09
2: 0991
0: Okay.
2: 868
0: Ah, oo, nadumduman ko na sa Liwat be 09
2: 991 868
3: O, isa pa
0: Isa pa
2: kasi,
0: pa, isa pa gani.
1: Kasi gana, ginapagustuhan ka na gani. Gani? May...
2: Pero 991-866-7130.
0: Hindi ka magliwat. Ano?
2: Pwede ka request.
0: Ano request mo?
2: Ano lang ah, pitbull niya.
0: Ano?
1: Pitbully ko no.
0: Pitbull?
1: Anong ido kakanta? Oh. Petfully?
0: Journey. Alin ka pa? Alin ka pa sa it ha? Asa nagpitbully naman ha? Apple? Last mo na ni ha?
2: Last ko na na.
0: Ano, oh. Ano ang, ano gani ang tunos ang pitbully gani? Di what be?
2: Hindi na pro ya.
0: Ah, paano ko nakaroon mabalaan kung pitbully? Gima na ako ah. Napili, di? Ang tuno, anay?
2: Hindi na, ah. Ah. Gaya,
0: pili ka, i-play ko ang kanta mo o kung gaan mo kami singing.

0: ang pampam nga tigula. Kingkamang kakano, nagtalang-tala.
1: Alin pa sa it, hasa nagpitbull.
0: Ay, kakadlaw man ko itong kapina ba?
1: 10:35, babalik pang phone, malupon yung si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi katropang Lobby lang ka.
1: Ining XFM, katropa mo!
0: Excited!

0: Sister Pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Bugto naman ginawa niya.
1: Correct.
0: Padayon kita sa programa nga phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na. Kutis artista pa.
0: Wow! Sana all. Mabakal sa tanan nyo ng mga suki nga butika. Pareho sa Mercury, mabakal nyo man sa South Star Drugs, sa TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy. May gabi kay ano anay, may gabi anay kay Christian Nathaniel Hagos, ma-request ko sa song My Worst. Really? Bad day mo siguro subong niya kay Your Worst, right?
1: Yes.
0: Your Worst o kun War. Di wala magtulog-tulog sa akin magsinya-sinya sa nga mga binuang mo
1: pala. Of course, hindi ka magtulog sa akin.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line subong evening.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Damo ka request subong nga. Mayong gabi man sa kay J. Beans Reta. Dahil lang gina. Hello lang gali sa mga taga San Jose Antique. Kag-request ako sa kantang I Knew I Love You by Savage Garden.
1: I knew I love you
0: before I miss you. I have a dream to win tonight. Ang mga uso-uso na sa mga Westlife sa una kaga.
1: Westlife, A1.
0: Backstreet Boys.
1: Yan, mga amugin na sila.
0: Yes. May caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello, sir. Good day.
0: Anong mayo sa gabi sa tingog mo nga na? Naka-shot ka wala?
2: Why?
0: Nga nga daw hubog ka na. Mukha lang ginamagambal.
1: Ano pre? Pre.
2: Yo.
1: Oh. Oh, ano?
0: Natulugan ka na o kung nagbugtaw ka git kay para maka-intra ka?
2: Wala man ah.
0: Awa. Pangalan anay. Pangalan.
2: Nugnog ay sara.
0: Sinugnog.
1: Perte nga ngalan ba?
0: Kada mo damo sing pangalan nga anugnog na pilian mo. Paki-explain please.
2: Sige, amo na ginatag sa aton.
0: Taga din sinugnog.
2: Taga crossing.
0: Crossing.
1: Crossing din.
2: Sagay.
0: Uy, taga Sagay.
1: Ano itom ka man kag kulungbok?
2: Hindi man ah.
0: Puti ka?
2: Mm.
0: Walo titi. Baboy gali. Nga nakapanawag si Migo Nugnog sa cruising sa guy?
2: Mangita tada partner.
0: Partner sa?
2: Mga buhi.
0: Aba, mga buhi ka naging. Nog, pila na gani edad mo, Nog?
2: 46.
1: 46? Ano may asawa ka sang una o kung wala?
2: Okay na. Solo parent.
0: Ano, ano, ano?
1: Ano siling mo?
2: Solo parent.
0: Ah, solo parent, solo parent ka na. Siya. Ara si mong bata o kung ato sa iya?
2: Ara sa akon.
0: Oo. Paano mo nakuha?
2: Gagay, ara naman ginasa akon.
0: Ah, ikaw man ang nagbata, hao? O kung nagpaubaya si ano si girlfriend mo sa unang itulin niya si mo inyo bata.
2: Waya.
0: Anong way man? Taro nga bla mag balbla. 46 years old. Sa 46 nga na ano gid ang ginapangita mo si isa ka babae para ma ano ka na? Ma plaster ng imong panginanglan, mga buhi o oh.
2: Ang mahila magdala.
1: Magdala sa ano?
2: Mga buhi.
0: Awa, so sabi ko gani kung ano gid nga magdala.
1: Gani man.
0: Kay kung mo amo na ganing imo ginapamangkot, hindi mo na pagsigihon kay may mapinsara naman ang akon upod. Kay ang maayo to nag maayo to magdala sang una, wala na subong. Kay? Kay? Ah. Ginkuha sang iban.
1: Correct.
0: Na. Kaya hindi, wala ka man kakahadlukan nga ang ginapangita mo nga maayo magdala, kuhaon man sang iban, kaya nanamian man sila bala magdala.
2: Away man ah.
0: Away man. Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike nognog? Si Blackjack?
2: Oo.
0: Oh. Oo, dayon.
1: Oo, dayon ba?
0: Siyempre, sa ngalan lang ko yan, nag-base nga nognog mo.
1: Oo.
0: Amo ka man na kataas kay Blackjack o kung nubo-nubo ka lang gamay?
2: Nubo lang.
0: Nubo. Ano ang imong hobby? Like mga sports abi, anong imong paborito? Basketball, volleyball?
2: Basket.
0: Basket.
1: Ba?
0: May ball wala, akon basket lang gid.
2: Basket lang gid eh.
0: Ah. Nga sudlan utan.
1: Ang ratan pa na sa una.
0: Single ma'am, okay lang kung may ma-text sa imo matawag nga single ma'am nga nagapamati sa aton subong gabi?
2: Pwede ah.
0: Sige. Ano to gani ambal mo? Mayo magdala? What else?
2: Kabalo pala mag tingang, kabalo mag magluto.
0: Napagid.
2: Nasara, banana.
0: Ah, timbang ang imo ginapangita, hindi hindi asawa.
1: Ano, pangita, anta ka sa agency?
0: Sa agency na nasa subong ginakuha ang kabalo magluto, kabalo manghugas, kabalo manglaba.
2: No, okay na.
0: Di sa agency ka na lang marikta, tani, wala ka na nag-agi sa amon. Gin-bypass mo na lang kami. Di ba? Kapili ka pa.
1: Gani.
0: Oh, di ba? Oh, ano man, plano?
2: Ang kabalo lang magano.
1: Magano?
2: Magdala sa pangabuhi.
0: Puros ka lang tanan kabalo magdala. Oh, yeah, ano number mo? Number
2: 09-0912-53-96029.
0: Sige pa, isa pa.
2: 09-12-53-96029.
0: Salamat, Nugnug. Do, may tupad ka dahil nga nag-video kayo. Oh.
2: Aras, tupad balay.
0: Oh, ito, onda mo lang radyo kay masinggit ko nga. Unta tayo na na. Kay ang video kay asa lang alas 9.
1: Oo.
0: Tawgan, tawgan ta balang pulis bala para mo unta.
1: Killjoy.
0: Lamat, Nugnug. Ming gabi.
2: Gabi.
0: 9 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Masunod ang At My Worst sang Pink kag I Knew I Loved You sang Savage Garden na gin-request sa aton nga programa. Ini ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
7: Turbo, wagas ang laka.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 26 minutes after 11 o'clock, nagapamati ka mo sa phone. Palang programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Kambya palang gani, utod ka na dayon. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects. Kag, ang kape nga pinaka-the best. Sa aton nga kayong lawas.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasguga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: May maintra pa da, pwede pa ka mo katawag, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793. 0915-8311-431.
0: Again, it's 0915-8311-431. Thank you po, Kuya Troy, sa pagplay ng song na At My Worst. And Alan Javillian, namo yung gabi, Sweet Dalen, Vincent Tobianosa, nalingaw isa ko no sa aton, oy.
1: Wow, salamat, kid.
0: Tagaasa man, may oy-oy man. Gani.
1: Sa kay Victoria Tandual, mayong gabi lang da sa inyo. Ah.
0: Ano naman aton, Soki, si Manananggal di Amor.
1: Wow.
0: Doon na intriga ko ni kay Manananggal di Amor.
1: Gani man.
0: Namit man ni siya guro, no?
1: Kabay pa.
0: Wala man ni gusto uslo awak, ya? Ang gauslo-uslo, ang hawak lang ako.
1: Oh, correct. Yeah.
0: Diskan, wala na ang katunga. Ah. Ang buli, ang kumuson eh.
1: Ah, correct, yeah, eh.
0: Para sa nabi, kung maka-boyfriend kasing manananggal doll.
1: Oo.
0: Lalaki ang manananggal. Ang akong gusto, ang hawak lang yun, bala na wala na yan. Ano yan, wala na yan pambabaw yan. Hindi lang ko yan sa hawak. Ikaw naman niya, ano version mo kung manananggal ng lalaki ang imo nagustuhan?
1: Ang sadalo man eh.
0: Ang hawak man?
1: Oo eh.
0: Ah, paano ba karoon kung 1 inch lang?
1: Ha? Basta may ara.
0: Patalik doon mo eh, no?
1: Ha?
0: Patalik doon mo.
1: Aba, bagus kang gamay lang na eh ako malipay kaya ah.
0: Ay, tuod sa bagay.
1: Oo eh.
0: Kontento ka na, no?
1: Correct.
0: Wala mo na sa panakuda ko ang Balnila.
1: Oo, sa performance man na
0: ah, pero gusto ko ganyan maubo-ubogin sa iya.
1: Ha?
0: Ha, kabatiin ko mo lang. Oh! Naga mo na
1: ba? Grabe ba?
0: Oo, yan.
1: Nang dumatokan ka.
0: Nakaagi ka na na.
1: Oo, ah.
0: Nga ginduso mo sa pabalik. Atras ka bala gamay.
1: Ano mo yun mo? Sabla. Mamangkot pa sabla. Oh, shoot na.
2: Oo, oh, ang okay, ganyan pa.
0: Alam po, taga niya akong sore throat. Sore throat.
1: Ang sore throat.
0: Anong throat man? T-R-U-T-H? Throat?
1: Ang mga ganyang balya.
0: Oh. Throat akong throat.
1: Ah.
0: Ano na?
1: Ba? Basta deep throat.
0: Oy, diri sa XFM, padayon sige po namon panagtag sa tag 3,000 pesos kada simana. Every Friday, amon nga draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Ang mga Yesol products nga pagabaklon nyo para maka-join ka mo sa amon nga paraffle, isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanang XFM stations sa Negros, kag Panay Island. 3,000 pesos every week ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Kag sa grand draw, nagulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, 10,000, kag pulo tanang katag 5,000 pesos. So, ano ba naulat nyo?
1: Intra na kamo.
0: Kag may palabuton man kita nga promo sa tanan man nga XFM station sa Negros ug Panay Island, which is wala labot nga panghatag kami 3,000 pesos, manghatag pagid kami sing tag 5,000 pesos sa lain naman iniya nga sponsor. Tabantayan nyo na kung makabayad na sila sa amon. Amo na nang paghambal namon kung ano ang nag-sponsor sa. So pa ba iron tanay sila? Pero ang pinaka-importante, gin-announce ko na advance, kay basta may ara ka mo pala abuton nga 5,000 pesos, wala labot sa 3,000. Manghatag pagid si Boss Rems, kag ang XFM, sang 5,000 pesos.
1: Wow!
0: I-divulge na lang namo ng amon sponsor kung makabayad na sila sa amon. Diba, Dol?
1: Correct.
0: Excited ka na?
1: Of course.
0: Ano gusto mo, 5,000 o kung cellphone?
1: Pwede both.
0: Ay, duwagin.
1: Oo.
0: May grocery pa.
1: May unod niya laki?
0: Ha?
1: May unod niya laki?
0: Depende kung anong gusto mo, lalaki o kung babae. Pwede taman papainan.
1: Correct.
0: So, muna, groceries.
1: Pwede ah. Bisan sa grocery na lang
0: groceries.
1: Ko. Oo.
0: Hindi lang kay grocery. Groceries, gidya.
1: Groceries, gani.
0: Kaya may isa ka sa akong bugas, may mga dilatas. Basta kadamo pagid. Tapos, cellphone nga brand new. Kabalo ka kung ano ang model sang cellphone.
1: Ano?
0: Folded phone.
1: Wow, toon.
0: Yes. Kita mo akong cellphone.
1: Ang pilo-pilo.
0: Ang pilo-pilo. Mm-hmm. Nan. Amo na siyang unit. Oh, galing kay wala lang ano, LCD.
1: Nga man. Budlay-budlay ba?
0: Pilo-pilo sa to, pero pag open mo, wala kami makita. Wala siya LCD. Okay lang.
1: Budlay gani.
0: Bali, ano lang yun sa'ya, call and text lang sa'ya, pero pilo-pilo.
1: Mm-hmm. Se. Hindi ah.
0: So, okay lang.
1: Yeah.
0: Bagay, imo mo lang na ipag-giveaway sa mga lalaki.
1: Hindi, uy.
0: Dara naman ta nga, paindi-indi na naman nga.
1: Oh, sugiri ko ba kung sino ang tagaan ko?
0: Si Rodel.
1: Official na na.
0: Couple ka mo mula cellphone. Latawa ko mula sa cellphone mo.
1: Official na gani.
0: Couple ka mo mula cellphone.
1: May bas-bas na kasuruin.
0: Ano na, Samsung? Ayaw mo sa inyo doon. Mababay na kami ah, dado.
1: Oo, ah.
0: Di pa ni karon malabot ako ni Sirian. Makiga naman to karon si Rodel.
1: Patay ko na si Rodel.
0: See you tomorrow. Madamong salamat sa mga nag-join, sa mga take on duty sa buong evening. Salamat gid sa pag pasulod sa amon nga pagwaragwag kag sa tanan nga station manager sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kag madamo man nga salamat sa amon boss, Boss Rem, sa amon CEO Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nregla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibigay sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Tangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga katropa!
13: exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Southland Plus Gold.
1: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Southland Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Southland Plus Gold.
3: Southland Gold. Coffee mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Southland Gold Coffee mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
3: Southland Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southland Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumirang.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Mga katropa! Exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Mas gari sa ka-service ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa'yo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: X FM.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfone Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfone Vitamin C.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
4: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunfone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunfone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfone Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Sunfone Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Mga katropa, exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Parihang hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL.
4: Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng

0: 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: anak. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa butika.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
18: if symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga katropa, exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
5: Ang sakit!
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Hala! Ka-exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating

0: Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mga butika.
2: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil, assist the pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na kapagbiyahe, ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa assist the pain.
3: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katropa! Exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropa leta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Puntiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodels ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfall Gold Coffee Mix na.
5: Sunfall Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sunfall Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfall Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag
12: Sunfall Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfall Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Sunfall Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfall Plus Herbal Oil. Sister
15: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi na katindog na ko dayong diretso.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa! Exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw

0: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahal sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain,
5: ang sakit.
4: Pag-assisted pain,
5: muscle fever,
4: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
4: basta pain.
5: Pag-assisted pain,
4: pangkarang pain,
5: fast and safe.
4: Assisted pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
4: Sis the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfall Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sakit ako sa center agent.
5: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay niya epekto sa akong sang assist the pain.
5: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, call your doctor.

0: FM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong gapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Manga Sister Pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Manga Sister Pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yahoo! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sis the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, kinatalipay ng mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan.
16: Endless Love.
15: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
17: Hala, ka-exciting!
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
18: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
20: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:08.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad na ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, Cornyad Lao, sang Martes. Petsa 14 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Paupo dyo karoon ang inyo sinialagad ako ang inyo anchorman katropang Zalde Giap Jr. Oy, good morning na! Bangun na!
1: Ayan!
0: Okay, aga na ni ha. Malamig-lamig tuod ang aton sininga kagahon. Ani nami pa ni iligid sigdaan.
1: Ayan!
0: Nami pagid ni itulog. O galing kung may mga obligasyon kamodera sa subong adlaw. May mga trabaho pa kamodera, magabiyahe pa kamo sang malayo. O, dapat sa subong at iyon nakabangon na kamoda.
1: Ayoy.
0: Okay, para aga pa makadigamo na kamo para sa inyo sining mga estudyante. Makadigamo na kamo para sa inyo sining mga balalonon. Makainit na kamuda sang tubig para aga pa makapangapina.
1: Ayoy.
0: Kung hindi gani, makapulupanghimos pa daw sa sulod sa inyo sini mga panimalay. O kagamuman, makapanghimos sa inyo sini nga mga dalalon. O ilabi na ko na may laktan pa kamo sa subong nga adlaw. O kumusta kamo mga katropa? Kumusta man ang nangin adlaw nyo sang Lunes kahapon? Ayos lang?
1: Ayoy!
0: Sa mga taga siyudad sang Rojas, kumusta?
1: Ayoy!
0: Okay man, atong ginigani na eksperyensyahan. Pumalin alas 12:30 kahapon sang Udto. O, tob-tob ginya pa man mga alas 3. Ining sigisigigin nga pag inulan na nagresulta man gani sa pagbaha-baha naman sa pila ka mga low-lying areas diri sa Rojas City. O kahapon nabuhi naman diyo ang resort sang Barangay Tisa.
1: Ayoy!
0: They say Maswell ang ang medyo malapad-lapad nga swimming pool da sa may lawaan.
1: Ayoy!
0: Okay man, waswas yaning pag-ulan niya aton sininabatsyagan kahapon. O, mayo lang gani sang ulihi to naghulaw man. Rason nga nakaamat-amat man dayon subside ang tubig. Kag eventually sang gabi ay way na tubig sa aton sining mga karsada. Kada kululbaan na gid kong magdugay ang pag-inulan mga katropa. Okay man. Ginabaha na gidayon niya ang pila ka mga porsyon sa aton sininga syudad.
1: Oh no.
0: O gani dako gid nga nga huol para sa aton sininga mga motorista. O mayad lang gani kahapon. Why tumirik tong pila ka mga auto nga nagpilit gid lusong sa baha?
1: Oh no!
0: Oh, pero may pila ka mga pag-rescue gid nga ginhiwa to. Ang aton sini nga mga otoridad. Ilabi pa sa mga nagka-stranded to nga mga ano ni? Ang mga estudyante sang dikir. O, diri sa TISA, o, pilagi to kapon ka, ano man, ka mga estudyanteng na stranded. Upod man ang ila, sining ang mga ginikanan. Bisan ng Alvarez, ginbaha, mga katropa.
1: Oh, no!
0: Ang barangay hall sang barangay gis, ginsulob.
1: Oh, no!
0: Maluoy ka.
1: Oh no.
0: O gani pamukaw pukaw na gid ni sa aton tanan-tanan. Nga kita mismo ang magbuligid sa pagmintinar sang katinlo sang aton sinipalibot. O kay dako man ang posibilidad nga barado na gid ang aton sini drainage system. Bangod man sang aton sining nga mga hinimuan.
1: Oh no.
0: Anong bot silingon aton di? Ay posible resulta na na sang basta-basta na lang aton nga paghaboy sa mga basura.
1: Oh no.
0: Ora indi gani. Sa mga nagatulukod mambala sang balay. O, may posibilidad man na nga inang mga nagmalalada lang ang mga siminto. Orang mga gin-dispose ng mga materyales or whatsoever da. O basi amo man abalang rason nga nagbarara ni ang aton nga mga drainage system.
1: Oh no.
0: O kaga siyempre pamukaw-pukaw man ni sa aton sining nga mga LGU. Nga mag-angkon gid sang master plan para sa aton nga mga drainage. Kaya hindi bot silingon, nag-a-exister na ng mga drainage system da. Ay pabayaan ta na lang.
1: Oh no!
0: O, dapat may maintenance mo na, total may budget.

0: kayo makaluluoy man ang mga constituents ninyo nga nagainantos o sa tion nga mag-inulan.
1: Oh no!
0: O dapat pangitaan gid siguro sang pamagi nga ining mga kanal, ining mga drainage naton nga kung sa din dira gini nagas ano man nagasulod ang mga tubig halin sa karsada, halin sa mga pamalay, ay masiguro man nga magadiritso gina pagwa sa aton sini nga mga kasubaan. Okay, basi nagakipot na bala ang guluaan sa tubig di?
1: Oh no!
0: So puli ah, sa madali nga tinion masolusyonan gina. O, para hindi na mag-antos ang mga pumuluyo, ilabi na sa mga low-lying areas. Anyway, sa aton sininga pagpangalagad, aton na gina-welcome ka ginatamyaw sang isagid ka. Good morning!
2: Good morning!
0: Ang mga masako na naton karon yung mga vendors sa magatuhay, ginaton yung mga merkado publiko. Ilabi na gid dira sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: O, sa mga masako naton da ang mga vendors ginagatad na karon sang ila sini nga mga baligya. O, sa utanan section, sa panakutan, sa may bugasan, sa prutasan. O, sa meat and poultry section dira sa Hikaldi meat section ha. Or sa Hikaldi meat stand. O, nga nagatutok yun subong sa aton sini pagpangalagad. O, dira man sa may fish section. O, kaga sa poultry supply section. Sa bagsakan center man dira. Sa mga nagabulante gid karon. O kag sa mga negosyante man aton nga amatamat na nga nagabulukas ang ila sini nga mga stalls. Good morning gid sa liwat.
2: Good morning.
0: Magkabay sa inyo sini nga pagpamaligyaon dira. Makabawi kag makaginansya gid kamo. Aton man sini nga mga kauturan da karon nga nagapanindahan na. O palapiti na na si Suki nyo ah. O kaga ibili na dang listahan nyo sila kay sila na nang bahala ah.
1: Ayoy!
0: Libot-libot na kamo dayon da sa pila ka mga baligyaan na sa TTC sa pagpamakal yung man sa iba nyo pang kinanglanon, ilabi na sa panakot. Agod tong aga pa, makaluto na kamo ah.
1: Yahoo!
0: Good morning, gida ah, kay nang paning kag kay nung nunoy. Sang paning skarinderia. Dira man sa may Burda Store. Sa TTC, good morning sa inyo ha.
2: Good morning!
0: Kaga siyempre, sa aton man sining mga motorista, dira. Nga aga pa. Nagapamasahero na o hindi gani, nagbiyahe na. Good morning!
2: Good morning!
0: Sa mga driver man dira sa jeep, sang van, sang bus. Marag nga mag-aarangkada naman sa subong adlaw ah. I-make sure tagit permi ha nga well maintained na ang aton sini nga mga salakyan. I-check abing mga guma nyo diyan. Kung balansi man ang hangin. Kaga siyempre ah. Eh, tulo testing man kung nagatunog ang busina.
3: Ayoy!
0: Oh, maluwas na nagatunog ang busina, hay, humok man ang kambiyahan nyo.
3: Ayoy!
0: O, dabaras balas ang pagkambya nyo sang, ano ah?
3: Ayaw!
0: O, kaga ang mga suga man dabi na sang mga salakyan ta. O, siguraduhon tama na nga nagapangsyon ah. O, mga signal lights nyo. O, sabong madulom-dulom pa ang headlight na, anti-light na. Make sure ah, nga nag-aandar gin na ah, mga katropa. O, kaga, of course, magalong gin sa inyo sininga pagmaneho. O, likawin nyo gin ang pagiging kas-kasiro sa dalan. O, kaya ang importante, daya makalabot ka mo sa inyo sininga padulungan. Nga safe ka mo. Oh, good morning Mandara oh sa aton sining mga listeners. Sa Josue Dress Chicken and Poultry Section.
3: Yeah!

0: O, dara sa kay Antoinette Bulido man sa Kapihan da, malapit sa midsection.
1: Yahoo!
0: O, kay Aileen Agdales. Kaga kay Rhea Sangrina. O, dara sa mga sa ano man da, sa Rhea Fish Stand. O, kaga dara sa kay Aileen Kapihan, dara sa fish section. Draman kay Rosalinda Antonino sa may utanan seksyon, kag kay Leopoldo Revise.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Oh, siyempre, hindi naman pag-alipatan tamyawo na ang aton sining mga mangingisda dira karon nga inaplastar na ng ila sining mga fishing para pernalyas sa iladrang ang mga sakayang pandagat. O, pulo pa matyagan, tagi na nga ito, sining kalalauran, ha? O, kung darag ko, kinakaroon ng balod, ayaw na pagpilita.
1: Oh, no! O,
0: magpanghigaro na lang ka muna, ida. O, hindi gani, magpulo pa munit. O, kay parang malikaw, giga mo sa katalagman. O, sa aton man sining mga mangunguma, dara sa mga nabukid nga kabaranggayan nasakop gid sa aton sini nga probinsya, good morning man sa inyo.
2: Good morning.
0: O kaga sa aton man sini nga mga ano ah nga mga overseas Filipino worker din makamukod nga parte isang kalibutan. O may dayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan, ha. Kagabay sa Gyapon, yara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Sa kutob naman yung labutan sa ngaton sinipagpalayag. Welcome, welcome, welcome na mga katropa. Dari sa Tuesday edition sang Palatuntunan.
3: Exciting Pilipinas.
0: Kaga siyempre sa aton sining pagpangalagad naman sa inyo sa subong adlaw, mga katropa. Magaduloong man kita. Sining mga nagapanguna naman nga mga balita kag impormasyon na dapat gini nyo may buluan, drigid lamang sa aton sining nga palatuntunan. Siyempre, tutukan man karon ining mga police and hospital reports na natipon man sa aton sining patrol. Napadayon na aton yung pag-monitor sang kalinong kagkatawhay sang aton sini Bugos nga probinsya. O, kaga abang-abang ha sa aton sini nga mga listeners. O, kaga ilabi na gid sa mga kautura naton da sa merkado karon no, ah. O, kay basi ka mo nang maambunan sang grasya subong adlaw.
1: Yahoo!
0: O, kadungan sa nga pagsaulog ba naton sa aton sining anibersaryo. Gani mga katropa, tutok na! O, i-tune in ang inyo sining mga radyo sa 106.5 MHz sa FM band.
1: Yahoo!
0: O, kaga siyempre, magtutok man sa aton sining live subong aga inagi sa XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Alas 4:30 oras aton sining palatuntunan. Litod kita na yung mga katropa sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong aga.
3: Headlines.
0: Sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong aga. Sa aton yung mga balita nasyonal. Dr. Jose Britanio Pohate Jr. gin-appoint bilang bagong health secretary. Kasunod sang nangin resignation ni Dr. Ted Erbosa. Headlines. Samtang hinyo nga pahanugutan ang pagbukas ang BIR box na nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte. Tunaan pa ni Presidente Marcos Jr. suno sa palasyo. Headlines. Sa kaga sa dugang pangabalita nasyonal. Presyo naman sang diesel kag kerosene magasaka. Gasolina banantayan pa kay posibleng nga magnubo o kun magsaka.
1: Oh no.
0: Sa ito naman yung balita international, investigasyon sa pagkasunog sang pub sa Thailand gagin kamatay sang 27 ka mga tao nagapadayon. Sa ito naman nga showbiz balita, SB19 may cryptic teaser nga nag-feature sang kandeng.
1: Oh no.
0: Ang sa ito naman nga sports balita, Alex Iyala gin pasidunggan sang Malacanang. Career high nga world ranking sini. Dalayo na nga nagsaka. Oras sa Pilipinas, last 4:33. Ang mga headlines sa katon sining mga balita, mga katropa. Ang buhilo ganay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Hoy, kape na, mga katropa! O, kaga sa aton gid sining nga pagpangapi sa subong aga, pilion tagid ang kape nga manamit na healthy pa. Bangod mga katropa sa sustansya sang mangosteen, moringa kag soya powder. Aton gid mangkon ang enerhiya. Na magadugay naman sa bugos nga adlaw. O syempre kahapon Lunes sako-sako pero naggulo kalma to sang hapon kay nag-ulan eh.
1: Oh no. O,
0: pero subong Martes ya way takabalo kun anong manginapan yimpo naton kay man posible nga mag-init na ni sa subong adlaw. Ganila uman ta naman ilabi na sa mga nagatrabaho dira sa opisina nga pagadamo naman sini mga kliyente nyo.
1: Ayoy.
0: Gani mga katropa. O, kinanglan tagid sang natural energy booster. O, pag makabuli gid ra sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. O, kay madamon ani sang positibong mga feedback mga katropa. Na kun mag-inom sila sini nagakadula yang ila kapoy. Already gani, why gid gani sila yung nagkakabatsyag sang kapoy. Siyempre manamit pang kape. Pag makapamag-an pa sang imo sini nga modo. Okay din na malipod manigar kung nagatrabaho ikaw sa opisina. Damo ka kliyente ginakatubang or ginatubang at nadlaw. O daw matyagan mo. Ginahigop ang imong lakas.
1: Ayaw!
0: Pag-rason niyo kung kaysa, nagapaingit ka na. Nagakakutos ka na kung kaysa.
1: Oh, no!
0: O, gani mga katropa, ha? O, kung gusto niyo sang natural energy booster, Mayo gining imnon ang Santon Plus Coffee Mix. Syempre, manggara nun ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E, kag beta carotene. Makabulig man para sa aton sining digestion. O, kag syempre good for the heart. Kaya huwag ka mo sinisang pagpalpitate. O, kag makabulig man, agud malikawan naton nga magtubo ang mga bukol-bukol sa aton sining ilawan. O, bangon may harin isang isoflavones, ng isa kasahi isang major flavonoids. Nga nagabalansi gid sang aton sining hormones. Nagabulig control sang aton mga hormones. Agud malikawan man aton ining prostatitis. O nga masaming nga ginabatsyag sang aton sini makuturan ng mga kalalakinhan. O kag ining PCOS man o kunang polycystic ovary syndrome. Nga isa man sa problema kung kaisa sang aton sini mga kababayenan.
1: Oh no.
0: O gani mga katropa. Pangapina sang kape nga kompleto ang benepisyo. Mag Santon Plus Coffee Mix na available sa mga suking nga mga butika dira sa inyo sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores kinaton nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, and mabakal man online. Pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Kasi sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:37. Well, good morning, anay da kay Angkol Udjo, kaga kay Ante Bingbing. O nga nagabugtaw na sa subong at tion. O, nagatutok sa aton sining palatuntunan.
1: Yahoo!
0: O, din ka mo mabulanti, subong kol.
1: Ayoy!
0: O, Martis Tano sa balasan.
1: Ayoy!
0: Ayaw! Alright, alas 4.

0: sang Department of Health. Kasunod sang nangin resignation ni Dr. Ted Erbosa kahapon ng adlaw Hulyo 13. Nag-resign si Erbosa bangod sunod rin sa problema sa ikaayong lawas matapos nga ginoperahan ini siya sa tuhod. May baluan gani nga nakasiklib sa karon si Erbosa kag sunod rin nagakinanglan sang 3 to 4 months nga extensive rehabilitation kasunod sang iya nangin ni replacement surgery. Sunod sa pahayag ni Erbosa, I find it unfair that I will not be able to devote myself, my full time and efforts to important matters of DOH. Rason guro nga napinsaran niya nga magbiya na lang sa pisto ah. Samtang naibaluan man nga ang nagtalos nga si Puhalte, ang veterano nga orthopedic surgeon sa din ini ang nangin presidente sang Philippine Orthopedic Association and the ASEAN Orthopedic Association kag nagatrabaho man sa Department of Health humalin pa sang 1991. So madugay-dugay naman ni si Dr. Puhalte ni. Nga nagatrabaho sa nasambit nga ehensya. Rason siguro nga nakita man sa presidente ta nga deserve man siya nga i-appoint bilang bag-ong nga tiglikom. Kay Sweli sa gobyerno ta mo man ay. O sinong pinakatigulang na da ma-retirable. Amo na nang ginapabulos na lang dayon man.
1: Oh no.
0: Sumayo man na. Siguro kita man ni Erbosa nga ba si ireklamo kubla.
1: Ayoy!
0: Kay dugay nang akong sining siklib. Tapos may pa ko dyan pong kabalik sa trabaho.
1: Oh no!
0: Ang Department of Health hindi ba nang daan pwedeng pabayaan lang. Hindi ba na pwedeng itugyan lang sa ano da sa acting. Okay man. Isa na sa mga ahensya nga ano mo nga masako. Isa na sa ahensya nga nagatutok gid sa pagkinanglan sang tagsa ka mga Pilipino, ilabi na pag-abot sa ikaing lawas. So kun wa na karon tiglikom kundi balda.
1: Oh no.
0: O syempre ang mga signatories da sa mga request sa mga various projects or sa paggadihon abi isang kun ano dira nga programa para sa ikaw lawas nang lana sang pirma sang ano na sang secretary mahay ko way sida karon sino mangin signatory ako mo ano na pila naka semana. Kaga syempre hindi pa naman lipod manigar nga ining si Erbosa nga daan karon may ginaatubang maning nga isyo. Mga katropa. So probably lakot-lakot na ning rason sang iya sinipagbiya mga katropa sa pwesto bilang tiglikom sa DOH. So nangin major reason gid sino dre ang pag-opera sang iya sininga tuhod.
1: Oh no.
0: Dami lang kung damo akwarta kay maoperahan gid tuhod mo.
1: Ayoy.
0: Pero kung nuway ka kwarta ut don
1: gid. Ayoy.
0: Oh, no. Kung hindi gani ut don ipahilot lang.
1: Ayoy.
0: Oh,
1: no.
0: Hi. So, automatic to kapon na nagpungko naman bilang bago nato yung tiglikom sa DOH. Ining si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr.
2: Exciting Filipinas!
0: Sa duga pa nato yung balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.

0: Pagatunaan pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang request o kunhinyo nga pahanugutan siya nga buksan or pahanugutan niya ang pagbukas sang box sang Bureau of Internal Revenue na nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro nga wala pa man sila sang may nabaton nga official request angot sa authorization sa pagbukas ang box. Dugang pa ni Castro nga importante para sa impeachment trial ni VP Sara ang tax details ini agud matagan sa kasanagan ang madamo ng mga palamangkutanon. Una na gani nga ginsiling ni Senator Panfilo Ping Lacson nga kinahanglan sa nga pahanugutan sang presidente or kinahanglan sang pahanugot sa nga aton sining presidente antes buksan ang green box. O di bala una to ari na ni sa ano ang green box ni ging ano ni gin buto-butuhan ni sa kamara. O sa uli, gin turnover ini sa, I think, Senate Secretary. O mga katropa, kay gamiton ini kuntani isang prosecution as evidence sa ila to allegation nga madamo sang unexplained wealth ining si BP Sara. So that is why ginhinyo nila ni sa BIR ang tax records. Lakip na ang tax record sang banas ini nga si Attorney Carpio. O galing gin pabalik ini. Ni presiding officer Senator Escudero o Chis Escudero sa BIR. O mga katropa. And kung luyagin nila nga mabuksan ini, they need to seek the decision of the president about it. Kinanglan nila sang pagpahanugot nagikan sa presidente or kinanglan nila nga hinyuon ng presidente nga pabuksan ini mga katropa. So, sunod din eh, sa prosecution, handa sila nga magpadala sang sulat o sang paginyo sini sa presidente. Pero siling man ni, Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa man sang nabaton nga request ang Malacanang. So, blantaya na kung pasugtan blas ang presidente ni or... or hipsan niya lang ni.
1: Ayoy!
0: Or i-disregard niya mga katropa. Pero namo nagambal, scripted na na.
1: Ayoy!
0: Scripted na na! Pabuksan niya man na Japo!
1: Ayoy!
0: So, gani bantayan tara mga katropa. Eh, damo man sa interesado nga mabalaan kung ano gid ang sulod sining BIR box ni kag maluwas akong anong sulod pila ang sulod.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Pila mo kay man ang tax declaration i-compare na i-compare sa nakuha ang ebidensya sa prosecution mga katropa. Ano nagasibo gid man o basi may tinago gid man nga manggad nga wala gin deklara.
1: Oh no.
0: So malalaman natin yan sa mga paparating na araw. O kailan hindi pa natin masasagot yan.
1: Ayoy!
0: Ayoy!
2: Balita nasyonal.
0: Kag sa katapusan naton nga balita nasyonal. Atensyon da sa aton mga motorista, Martes ta subong. Effective sa ibang gasolinahan kag ginalas dosis ang kaganon ginpatuman na nila. Pero mostly nagapatuman gid sang pagbag-o sa presyo sang gatong. Alas 6 subong aga. Kay mano magasaka ang presyo sang diesel kag kerosene. Samtang posible magnubo kon magsaka man ang gasolina. Subong adlaw mga katropa. Iniban ang base sa gin-prescribe nga range sang adjustments sang Department of Energy. Suno sa DOE, yari ang mahimo pagbag-o sang presyo. Subong adlaw Hulyo 14. Sa gasolina mga katropa, may posibilidad nga magnubo sang piso o kun magsaka sang piso. Wala sang confirmation nga amo gining iganubo mga katropa, wala man sang confirmation pagabot sa gasolina nga amo gining igasaka. So ano ni? The decision ara naman sa kamot sang aton sini nga mga oil company.
1: Ayoy!
0: Samtang sa krudo magasaka ini sang 2 pesos and 62 centavos. Tob-tob 4 pesos and 62 centavos.
1: Oh no.
0: Ah, 4 pesos lapit-lapit 5 ka pesos ang isaka. Depende na sa ano sa oil company kung ang ipatuman nila is 2 pesos and 62 centavos lang. Or isagad nila sa 4 pesos and 62 centavos.
1: Oh no.
0: Sa kerosene naman, 2 pesos kag 22 centavos ang posible isaka. Tob-tob 4 pesos and 22 centavos.
1: Oh no.
0: Aray ko.
1: Ayoy. Oh no.
0: Sunod nga ni kay DOE Secretary Sharon Green, nagsaka gihapon ang tensyon sa Middle East, particular sa pamahog sa paglayag sang mga barko sa Strait of Hormuz. Kag nagsaka man sunod diri ang presyo sang international crude oil nga apektado man ang Pilipinas.
1: Oh no.
0: Guwapo giniabi si Trump kagang sa Iran yo.
1: Ayoy.
0: Din na tagatag sang pronouncement nga. Ceasefire na kami.
1: Ayoy.
0: Maglayag ng mga barko dire sa Strait of Hormuz. Tapos ang uli, bawi na naman.
1: Ayoy.
0: Oh, no. Bawi uwak ni sila ya.
1: Ayoy.
0: Ano gidya ba lang luyag yung mga kasugtan? Iplastar yung abis sa mayo na.
1: Ayoy.
0: Salig ka mo inyo ya, kami mga supply ka mo sa gatong, kami yung nagasalig lang sa mga pungsod sa Middle East. Nagaantos.
1: Oh no.
0: Ugangan pa di siyang paglabugay man sa nga ang paginam hinimbunana isang mga oil companies di sa Pilipinas. Balda na kami.
1: Ayaw.
0: Oh
1: no.
0: Kay Donald Trump. Kastaran nyo mayong kasugtanan. Sa taga Iran manda. Nagagalit na talaga kami.
1: Ayoy.
0: Okay nga man, sige, Japon, bumbanay nyo. Nagawin na kalwakal na kamo, nag-declare na kamo sang ceasefire. Tapos ara naman, bumbanay naman liwan.
1: Ay, oh, no.
0: Santo anay, may 1,000 ko. Mga 20 litros na na. Subong ang 1,000 ko. Kaloy, ana na kung mag 12 litros.
1: Ay, oh, no.
0: Damo nang apektado. Ganit ani maluoy man kamo.
1: Ayoy.
0: Ganihan, gigam mo yan sang pagbinumbahan. Ay nga. Ay, gimo kaluoy man sa mga pumuluyo nga nadadalahig sang ubra nyo. Mako nyo to. Dugangan pa sang Ukraine kag sang Russia. Sadya man nila bumbanay.
1: Oh no!
0: Ay, nako na lang ah. What's happening to the world?
2: Ay, ah!
0: Damo na buang ang mga ano ni o ang mga ginpang ilihir sa iban niya pungsod o pati di sa aton pungsod.
2: Ay,
0: ay nako na lang o sige o, good morning Aneda kay Alpritz Taloydoy Pundal.
1: Yahoo!
0: O yalong sa biyahe loya, pag nakaraos raos ka na Roy, dumdumalang ko loya. Padalhan mo lang ako ng packets.
1: Ayoy!
2: Ayoy!
1: Oh, no!
0: Alright, ang atong mga balita nasyonal, mga katropa, buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Ay, barado na ba lang inyo mga uga tungod sang kolesterol? Mga katropa, delikado ina. Ay, posible natulaan sang heart attack. O hindi gani, isang high blood.
1: Oh no!
0: Oh, now ang Santon Plus Gold may aras ang sangkap nga garlic kag mangosteen na nagabulig sa pagtinlo sa mga ugat, sang dugo kag nagapanubo sang bad cholesterol. O gani ang ligi ang aton sini nga mga tagipusoon pinagi sa Bulawan nga proteksyon, mag Santon Plus Gold na. Available mga katropa sa mga leading drugstores na ito nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Sa mga suki nyo na butika, available man niya. Kapag mabakal gino online, pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok siya. Kaya sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una!
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright, check tanay sa piyak nga linya. Connection to sa patrol ah. Okay, naglibot-libot ni Subungaga si Katropang Ilmer kag si Katropang Michael. O, sino ba lang ila? Sini karon na... O, na batianda nga nagatutok sa aton. O, sino ba lang ila? Sini nga... natukiban nga maluwas nagatutok, nag-follow pa sa aton page. Naka-subscribe mga katropa. Abe, check ko sa piyakalinya ha. Connection ta sa aton sini patrol. Katropa Elmer. Good morning.
4: Alright, good morning, good morning, good morning, good morning katropa sa Lisubuma sa aton sini wong turan nga yari di karon sa bakin sa Chudor Arsina Strike Center. O, ari kami diri sa particular sa may bakin sa poultry section wherein may yara naman kita diri ka mga solid listeners nga aton sini nga nadakpan nga nagatutok yun mismo sa XFM Rojas katropa sa lead particular sa Subungaga sa programa Exciting Pilipinas, no? Well, Subungadlaw magasugod din aton sini nga katropa leta online kag ini man ang kabakin sa aton sini nga ikaduha nga anibersaryo sang XFM Rojas nga gituko diri sa bakin niya sa Sudan sa Rojas kag Bulog probinsya sa Capizo. Subungadlaw may duwa kita karon ka mga winner nga maswerte nga magadaog sa aton sini nga mga produkto sa Yes Health Incorporated. Ano ba karon ang ila sini nga sarang madag-an nga katropa nga saldi. Pero di ta ni pagpadugayon. By the way, diri la kami nga side no sa gwa mismo sa poultry section kay man pagabot sa sulod matumag gigagakod kag masako sa subong nga aga. That's why nga diri lang kita na katropa sa aldi diri kita particular sa to sini nga mga suki diri nga mga tagpalamati sa Hosui Poultry Supply and Ligaya no katropa sa aldi. Pero dito na pagpatugayon tawagot na nga ton sini nga isa ka magpartisipar sa aton sini nga katropa leta online katropa saldi. So Ma'am Ligaya, good morning. So yari na katropa saldi nagpanggidi. So good morning si Ma'am Ligaya. Ano ganit pilido ta ma'am?
5: Buhat.
4: Oh,
5: sir.
4: Buhat. So si katropa saldi ano ang balhu?
5: Ay daw manami gidya tingog.
1: Ayoy.
0: Kay Ligaya, salamat, good morning sa mga products ang aton sining Yestel Incorporated. Ano tong luyag mo to madag-an?
5: Ay, ang inyo, dagi na padaog eh. Gusto naman madaog na.
0: Sige. O, katropan Jason ah. Ready. Kaya hindi tayo pagbadugayon pa kay Sako pa ni Sinay Ligaya sa iya itong pagbaligyaw. Sige. Stand by, katropan Elmer ah. In 3, 2, 1, go! Abe, ano ni?

0: Okay, congratulations Getro Bagelmer, Santon Plus Coffee Mix ang nadag-an ni Nanay Ligaya. Santon Plus Coffee Mix.
1: Congratulations sa kay Ma'am Ligaya no, nga nagdaog sa yung Santon Plus Coffee Mix kay Travasaldi. Malami ni kay inimera ni sa Magustin, Marunga kag or Moringa and soya powder. Nami ni sa him noon Ma'am ang yung Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, pagka- madula ng kakapuya.
1: Ano ito ka lang, nakadaog ka pa.
2: Salamat gid sa XFM.
0: Alright, sige, Nay Ligaya, congratulations kag good morning sa liwat.
1: Sige, ka pala ka trapan sa liwat. Sunod na nga winner, try tani. Kung ano ang iya sila nga swerte nga magadaog. Sir? Sir? Ara na si sir.
0: Alright, standby ah, mga katropa. May isa pa takaw winner ah.
1: Wala pa sin, siya lagi kayo masakwa. Katrabasal din. Si sir, ano gani?
0: Si Roswe.
1: O, si Roswe. Kamusta sir ang latest nga presyohan na nagsaka sa?
3: Why pa man?
1: Pero sunod si Mana, lauman, tanin nga may pagulag sa presyo sir.
3: Masiguro eh.
1: Sige. Hindi ka na magpatugay yung Katrabasal din ah. Si sir Roswe, pag lantaw na ito kung ano bala ang yes yung mga magandaog produkto sa yes na World Incorporated.
0: Alright, Katropa Jason, take over 3, 2, 1.

0: Alright, congratulations, Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, Katropang Elmer.
1: Tama-tama. Kaldik. Yes, yeah. Santon Plus Herbal Soap. Sabon. Sabon, sir. Sabon nga saranggit nga makapaputi sa tonsini nga lawas. Amo ni Santon Plus Herbal Soap. Thank you and congratulations, Sir Swi. So, ano nga mo sila ito, sir?
2: Salamat sa XFM.
1: Alright. Thank you so much. Ano naman dyan yung video gid, no? Sa tonsini nga mga winner susubong aga. So, din pa ka mo, no? Namati lang nagdaog pa. So, gani mga katropa, basikag susunod. Direct kita na yung mga tutok sa TATC sa subong yung mga kadaga, no? That's why nga sa mga nagatutok nila, patulog ayun ang yusin ng radyo. Basi susunod yung mga inadlaw, kamo naman ang amo, sining mga malabayan, kag kamo naman ang sara makadaog sa pila ka mga produkto sa inyo sa How Incorporated. Sa liwat, hindi man ang kabahin sa ikaduwang tuig or second year anniversary sa XFM Rojas Drea sa probinsya sa nga Capiz. Direkta na gilabang Drea sa Bakin San Junior Arsinas Trade Center. Ako naman si Katropa Elmer Stimar, ang Katropa mo.
0: Exciting Pilipinas! Alright, congratulations again sa aton sin nga mga winner. Nga naka-monitor gino sa aton sumong nga pagpangalagad. Okay, nailigaya buhat. Tag kay Sir Josue S. Malana. Okay, hindi ka ba mga katropa, tunugay na radyo yo ha? Okay, basi malabayan ka mo sang patrol ta. Okay, mo gidang may chance nga makapatiog sang aton sining ruleta. Yahoo! Alright, good morning, anay da kay Sir Robert Jude Padilla sa may lawaan.
3: Good morning!
0: Oh, so, bung man kay sa Parikoy Job, ano no, eh, dira sa Dumalag. O, idlaw mo ito sa mga linuto mo na pare ko
3: jam. Good morning!
0: Okay, Meg Gurese na de la Cruz. Good morning! O, pasinsya, gigapon, Meg. Kay nabasa ang uga.
4: Ayoy!
0: O, ano ha, Meg Gurayan, buhi pa, naglangoy.
4: Ayoy!
0: Oh,
4: no!
0: Okay, Kagawa, Dreden Aspera. Good morning! Dira sa may Adlawan.
3: Good morning!
0: Sa adlawan sa liong ni si ano ni si Kagawa Dreden. Ah, sa liong siguro. Sa kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning.
3: Good morning.
0: Sa kay Migo Solomon or kay Antonio Solomon.
3: Good morning.
0: Yan da kala kabutwa, Migo. Kahapon wa kay kabutwa sa akon programa.
4: Ayoy.
0: Okay, Sir Bernard Villanueva. Good morning.
3: Good morning.
0: Subuman kay Sir Randy Santisas. Kay Ma'am Vivian Harcia Lion dira sa May Sigma.
3: Good morning.
0: Kay Ma'am Miriam Silino dira sa Kuwait.
3: Good morning.
0: Kay Doy Arthur dira sa May West Villa Flores sa Maayon.
3: Good morning.
0: Sa kay Ma'am Rose De Leon Arroyo kag sa aton sini nga mga amigo nga mga enforcers. Mga traffic auxiliary kay Ilarde De Jaime. Kay James De Jaime kagay George Warshak Agil.
3: Good morning.
0: Kay Chodilon AKA Nolidoet. Good morning.
3: Good morning.
0: Kay Sherlyn Donhano dira sa Capiz Doctors Hospital. Good morning.
3: Good morning.
0: Kay Ma'am Nini Bakas Nini De Latina dira sa Banika, good morning.
3: Good morning.
0: Okay, kay Ma'am Lisa Digala sa Divino and Digala family, always ginanagatutok kadaga. Malin sign on hasta sign off, good morning.
3: Good morning.
0: Naabtan ko pugada sa kulasi.
4: Ayoy!
0: Amo gineme, gurayan niya kay ginapadugay-dugayan mo pahatag mo.
4: Ayoy!
0: O, kapon kung in-contact mo lang ko, kami na lang nakuha.
4: Ayaw!
0: O, sa Tebrano pa.
4: Ayaw!
0: Din-din nga naman, guro, nga buho, nagsuhot, abe.
4: Ayaw!
0: Okay, Tyra Villanueva. Sa Villanueva, family, manda sa Dulunan, Mungpong, good morning.
3: Good morning!
0: Alright, pagbalik natin, dugang mga balita, police reports, tutukan nyo. Balikan ta na sa aton sini nga pagpangalagad, makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras, 5:07.
5: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunthorn Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunthorn Vitamin C.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
13: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
8: XFM.
9: XFM.
10: Santhon Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santhon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhon Plus Gold.
12: Sa mga butika.
13: Santhon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
13: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
15: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Chronic pain?
23: Ang sakit.
22: Mag-assist the pain.
23: Muscle fever.
22: Acute pain.
23: Kahit ano pang pain.
22: Basta pain.
23: Mag-assist the pain.
22: Tanggalang pain.
23: Fast and safe.
22: Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
20: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpakalagad sa balatuntunan Exciting Pilipinas. Oras na ito, alas 5:17. Standby kay check na yung mga natipon nga balita ni Katropang Mike Newsline. Mga police reports nga naginabo sa aton sining probinsya sa 24 oras man aton yung pagmonitor sa kalinong kagkatawhay sini.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, good morning, Anayda, kay Toto Baldison Escalada sa Maydao. O sumumakit tayo mo sok kay Sir Eric Bering sa may Hamulawon panay kay tayo Joel Bilyones. O sa kay Cap Dolorda. O kag sumumakit Tristan Wyatt Gulay kay Sir Ferdinand Duro.
0: Good morning!
1: Alright, sa mga police reports, Katropang Michael.
2: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
3: Nangin na madinalagoon gani, no? Ang ginpatigayon nga isa ka drug bypass sa operation sang aton sini nga magkatapo sang President Rojas sa Municipal Police Station takna alas 11:12 kagabi dira sa may bahin sang poblasyon Campo President Rojas sa Capiz. Nibaluan nga ginkilala ang ining arestado sa kaya alias sa Impoy, no? 33 anyos kagresidente sang Barangay Arangel, President Rojas sa Capiz. Isa ini siya ka coconut farmer o kun ining naga sa kablaw naga pamakal sang lubi, no? Nga ginagata.
1: Ano na manog kupras?
3: Hindi. Hindi pamangkot kun siya kung coconut farmer kun manog kupras sa manya hindi nang kapamakal siya sang mga ginagata bala nga lubi. Kaginabaligya lang niya dala sa merkado.
1: Ano ya tingog siya na? Hindi nga eh. Gatano lang. Gapamakalang ko lubi.
4: Ayoy!
1: Amo na.
3: Do, kuha. Mungkin katrupang sa hindi. No, ang siningat.
1: Bala mo, bor na mo si bor.
4: Ayoy!
5: Oh, no!
1: Oh. Kumusta to gabi sitwasyon niya katrupang Mike? Goods? Hi. Goods pa?
3: Hi. Ano gid bagong batak gid
4: ayoy
1: wow ano pero pilang na recover to siya
3: so nabakal diri siya sini nga pag inakop no ang ginasuspitsahan na isa ka shabu na nagabalor sang
1: isa ka sa she
3: sa kasasi pa lang ni no ang nabakal sa iya sini ginang nagabalor sa 1,400 pesos 100 pesos ang mark money kagduga nga na-recover ang ang tatlo ka sachet no sang shabu sa sulod sang isa ka ito mga sling bag kag iban nga may mga drug paraphernalia no katrupang saldi kapin sa 5 ka gramo ang nakuha sa iya sini nga pag inakop kag mayara sang market value nga nagalabot sa 34,000 excuse me 34,000 pesos ang tanan no nga market value nga na-recover ang illegal nga droga sa iya sini nga pag inakop no ay katrupang Zaldi. So sunod diri sa information naton nga nabaton.
1: So just to clarify, pila ka sa shay apat
3: tanan.
1: Isang nabakal dira pero ining apat nagabugat sang 5 ka gramo.
3: Yes, sa katrupang Zaldi no. tama, 5 gramo tanan ang kabugaton sa sining apat ka sachet nga na-recover sa iya sini nga pag inakupman, no? Kag nahibaluan gali katropang Saldi nga nadakpan ang ining persona, no, sa kasubong man nga kaso. Excuse me. Sa ini sa tinalikdan nga tuig 2018, no? Kag nangin drug surrender ini siya. Suno man sa pagpakigangot to ni Barangay Kagawad Garcia, no? Bingka Garcia sa kay Barangay Kapitan to sang Arangel, no?
1: Oh, pero sa Arangel ano sa nakapangasawa taga Marita ginasaya.
3: Taga Marita gid man ini siya, no? Pero sa Arangel lang siya nagakuan, nagapauli lang ya totoy niya sining asawa kay gang iya sini tatlo ka mga kabataan man. So nakagwa ini siya, no? Bawod man siguro sa plea bargaining agreement. Galing kay ti na monitor naman siya liwat no. Mangod man sa iya sini nga mga kaubdanan nga nagagamit man sa illegal nga droga siguro na buyo naman siya liwat katropang Zaldi kag base information aton no kagabi no may mga residente dito sa lugar nga Ang bisan taga Kuamla, taga Marita naka sa Yuto no pagka balo nga nag-operate nga aton sini nga mga operatiba no kaysa unha na base ni Katrupang Salde mayara sang namatyan no mati posible halin mato sa namatyan tong mga taga Marita tong istorya bala no Katrupang Salde nga daw
1: Balo mo kilala man sa sa Marita, balo mo gapon man na ni simpoy mo.
4: Ayoy!
3: No, mabuot man gali nga nga klase isang tawo no ini gas impoy so amo na no nga sunod diri man sa aton sini nga president Truas PNP nga madugay man ini siya nga gin monitor no kay nagalulay lulay lo gani ni siya Katrupang Salde kag gin pagut man gin panginwala no Katrupang Salde nga hindi ang iya sini ining mga na recovers iya sini nga pag inakop apisar nga ti sunod diri sa iya ginaako niya nga ginagamit nga nagagamit siya no sang illegal nga droga kay bangod gani no di pa mangkot po siya gani no Katrupang Salde nga kung magsaka siya wala sang lubi ko nagagamit siya no ati sunod rin siya huo no kag simple lang gani niya kung sa kaon eh no siya nara kung sa pinakapunta sang lubi ang kaya niya nga sa kaon Katrupang Salde no
1: may mataas pa ni daan simpoy di ba.
3: Oo, mataas.
1: Mataas ka tao na daw mga siguro i-height siya na 5'9", 5'10".
3: Mga dira-dira Katrupang Salde kay mataas siya mo. Abi ko ni kagabi manubo kay siyempre nagasikuko sa sakilid.
1: Hmm.
3: Pader no, doon huya. Blang naman ang kita niya.
1: Sa din to ginoperate sa Guasang Tiangge?
3: Sa Guasang Tiangge, no?
1: Oh, going na ni sa pa-iglesia to, no?
3: Hmm. Kay sa unhan siya ni... sa paunhan. Sa unhan... iglesia na no. Dre lang kun tanlungon mo lang kalsada bala ko magaling ka sa may basketbolan.
1: Oh, palagubang na palagubang.
3: Palagubang Katrupang. Kay familiar sa kon ang kon mo. Ang dalan, ano ble nang dodamo libot-libutan, pero kun tanlungon mo lang ni Palagubang gid ini siya.
1: Oo. Oh. So no ah, sa karon custody siya sa President Rojas.
3: Hmm, ari sa karon sa custodya sa aton sini nga President Rojas PNP. Kag magapangatubang ini siya sa kaso no sa paglapas sa Republic Act 9165 no o kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 no do ka sa nagligad tong pag-operate man Katrupang Salde nga may naga singgit nga congratulations
1: welcome
4: ayoy
1: tanda ko na mo sadto na operate na siya I think sang una daw sa kuha na siya na dakpan labo sa merkado. Pero nakagwa siya, nag-avail ni siya Goroply Bargaining Agreement Katrupang Michael. And then naglaylo. Oh, tapos uli bumalik naman tunto na.
4: Oh no.
1: Oh. So damo sa Tuparokyano sa Rangel.
3: Mm, amo man eh ang kagabi ang iya sini nga gipadulong to. Kay isang timprano abi Katrupang Salde nag-ulan, no?
1: Oh.
3: Nag ano ini sila nagamit, no? Sunok man sa iya. Yung kagabi gipamangkot po siya sa patrol dabla.
1: Oo. Oh, oh.
3: Kat nablang patrol.
1: Gay regards mo ko siya.
3: Why na?
4: Ayoy!
1: Ano na?
3: Eh kagawad lang hala mo kag. Kaya kung naghala ka nga sa iyan.
1: Oo, oh, latawa black on chat si mo.
3: Kawan ta karon.
4: Oh no!
1: Oh. Welcome naman ni sa bahay ni Kuya. Eh.
4: Ayoy!
3: Ang gani man, Katrupang Salde. So, amo to ah, kagabi ang motor to, nga SYM, nga Mio ta, nga Mio, dala niya man to ah. No, kaginautasan, magali ng iyang motor.
1: Gahod?
3: Oo, sa mga residente to sa lugar, kay duhalos gabi-gabi ato siya to, sa may namatyan to bla.
1: Eh basi ano da basi taga Marita na sa una daguro minadra sa nagapang ano man sila nagapulaw-pulaw.
3: Mm, amo gani man na Katrupang Salde no. Kag amo man to ah na tigayon gito siya nga maaresto no sa aton sini nga makatakom man sang
1: Ambot si Otol ya kung ging timbrehan na to.
4: Ay!
1: Basi timbre na to kay Otol ya si Otol mo to ato no. Si Kof na.
4: Ayoy!
1: Sadyagin niya. Sige, dugangan. Tagalin na karun, Katrupang Mike. Kaya daw lang nga lang naging chimpo, taho.
3: Magani man nakatropang saldi. So ang ini nga balita nagikan diri sa may banwa sa nga President Rojas ang bilog nga ginatulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sa Yesto Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil. Ang banyos nga antibiotic properties nga magani sa mga allergies kag mga patulkatol sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga maadto kart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, madamang salamat kay katropang Michael. Hindi na ako matingala mga katropa, basta sa lutod-lutod. Kilala ko na nang ginoperate.
4: Oh no! Ayoy!
1: Nano po yung man? Why gini mo nagbago po yung man?
4: Ayoy!
1: Ano, Burman?
4: Ayoy! Oh, no!
1: Alang-alang ako na oras, mga katropa. Dugang karon yung balita. Tutukan na lang sa balatuntunan, Bullseye. Standby na, mga katropa, para sa aton sini. At the secrets of hell. Salamat, mga salamat sa inyo pag-upod karon. Dari sa aton sini ka pagpanglagan. Partner ko naging lamang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo nangin abyan sa subungaga inyo, Anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM, Rojas, katropa mo!
4: Exciting!
0: FM. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya kung saan. Sister Pain. Nadasig-dasig. Madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You're free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page natin, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, makakasama po natin ng live ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa.

0: Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
5: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
6: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano. At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Here yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspet siya ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita, at may mga treatment gaya po ng chemo, at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
4: Mm-hmm. So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
6: Pero pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
4: Mm-hmm. Ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari?

0: nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: O, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, eh, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So, pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yon. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, eh mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Pag nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso, so sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung mga may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo at least may idea kayo, ano. Pero ito pa rin ay ibig sabihin nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: So nadidepende do ano kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no. Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo nang ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit,
0: kahit naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano? So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo, ano. Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana, so magkakaranas ka ng hingal, yan, umuubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo mga kasama, kasi mahirap maghula-hula doc ano, lalo po pag ganito na ano na mga karamdaman mga kaibigan, hindi na po basta-basta ay akala nyo normal lang nakulani. Yung pala ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangataon mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay maka-apekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health, at mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang bago.
9: Ako nga pala si Nita, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
10: shock. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment, at ganoon na rin makapagpakonsulta po kayo ng libre mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon nag-upgrade ngayon lang, ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria. Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao. Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Diba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam niyo kung paano niyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan, no? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano. So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, no? So sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman, ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? At talagang si Nanay eh, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagoliches, Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, yeah, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos, may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, yeah, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully, mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So, ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
13: Opo, totoo pong, yeah, malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan, opo, talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko,
12: sir. Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas at ibang problem sa katawan na hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
11: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeswa Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, uh-oh, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan, mm-hmm, naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang, mm-hmm, sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kabayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano?
1: Mm-hmm.
0: Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yon. At kung sa mata naman ang problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need everyday.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha. At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisit na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation diyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
0: Yun,
1: so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay, and also yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers at sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So yun, sa mga kababayan natin, nako, Doc, wala po tayong oras.
1: Okay.
0: Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So basta masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema ng pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig Sabugos nga Pilipinas, Lasays, Jess.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw na kita karon sa Martes, pet sa 14 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Regional most wanted person sa Calabarzon arestado sa Banwasang Pilar.
1: Headlines.
2: Underwear nga gintaban sa Barangay San Jose, Rojas City natigayon na nga mabawi. Suspect na aresto sa mga kapulisan.
1: Headlines.
0: 49 anyos nga lalaki arestado matapos man nga makuhaan sang armas lutang sa Barangay Luwaan, Rojas City.
1: Headlines.
2: Sa kaangot nga balita, pasaheron sang 49 anyos nga lalaki nga nadakpan nga nagapot sang armas lutang ginapahayag miyembro sang NBI Intel. Ginsaysay ang natabo nga ginaligar pagpangharas kadungan sa pagpangdakop sa mga katapo sang PMU.
1: Headlines.
0: Sa balita National Day 4 sang Vice President Sara impeachment trial ginpatigayon kahapon nga adlaw. House prosecution hindi kabado sa paggas sulpot sang Vice Presidente.
1: Headlines.
2: BBBM magabisita sa Singapore subong nga Hulyo 14 tubtub sa 16.
1: Headlines.
0: Sa balita international, 27 naman ka mga tao patay sa sunog sa isa ka bar sa Bangkok, Thailand.
1: Headlines.
2: Kag sa balita entertainment, Brian Paul Yamanzares kag DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez kalaslo na sa Setyembre.
1: Headlines.
0: Sa sports news, Alex Iala nagsaka na sa world's number 28 sa WTA rankings.
1: Headlines.
2: Sa health news, asukar, posible man nga contributor sa mataas nga presyon sang dugo, suno sa mga pagtuon.
1: Headlines.
0: Kag sa business news, presyo sang diesel kag kerosene magasaka. Gasolina, posible man magnubo o kung magsaka subong adlaw. Oras sa Pilipinas, Lasays, 13 na sa aga. Nagkaroon sa detalye na sang atod sirigit pang headlines, kaupod sang inyong mga newscasters. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dianropa.
1: Express Balita. Balitang bukan.
0: Sa aton yung mga balita, lokal arestado ang isa ka lalaki nga ginakabig bilang regional level most wanted person sa Calabarzon. Police Regional Office sa 4A. Matapos si ginserbihan sang warrant of arrest sang Pilar Municipal Police Station sa Barangay San Esteban, Pilar, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Nunoy, 45 anyos, isa ka mangunguma, nagresidente man sang nasambit nga barangay. Sandig sa impormasyon, nagikan sa Pilar Municipal Police Station ang akusado ang nagapangatubang sa 4 ka counts sang paglapas sa Section 5 sang Republic Act 7610 o kunang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tag-apat man ka-count sang kaso nga pagpanghimulo sa idalom sang Article 266-A sang Revised Penal Code. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag ginpirmahan ni Presiding Judge Flor Delis Cabanlit Fargas sang Regional Trial Court Branch 5 sa 13 Martires City, Cavite. Ginrekomendar naman sang korte ang piyansa nga 200,000 pesos para sa tagsa sini ka mga kaso sa paglapas sa Republic Act 7610. Samtang wala naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa kaso sini nga pagpanghimulos. Sa karon nakakustudya na ini sa Pilar Municipal Police Station. Kaga natalana nga i-turn over sa court of origin.
1: Balitang dugan, balita sa lugar.
2: Sa dugang nga balita lokal na tigayon nga mabawi ang underwear nga gintaban sang isa ka lalaki sang talikdan nga Webes sang gabi, Hulyo 9, sa bahin sang Angelville sa Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang tag-iya sang underwear kay alias Annalyn, isa ka single mom kag residente sa nasambit nga lugar. Samta ang suspect naman ang ginkilala kay alias Josel, 38 anyos, kag residente naman sang Banwa sang Maayon. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas sa biktima, ginsaysay sini nga takna las 11:30 na sang gabi sang natabo ang pagpangtaban sa iya underwear nga nakahangra sa guwa sang ila balay. Sang natabo sa diriang insidente ara man ang iya bata nga nagatambay sa terrace sang ila balay, kung sa diin ginkakibot man sa diri sang iya bata sang hinali na lang ang ginkuha sang suspect ang underwear sang iya iloy kag dumalagan na. Gilayan man sa diri nila nga ginreview ang kuha sang ila CCTV camera kag diri na nila na itsurahan ang mga suspect. Gilayan man nila nga ginpaybalo ang natabong sa outpost sang ila barangay. Rason nga natigayon nga dadakpan ang mga suspect sa bahin sang crossing padulong sa barangay Humaghik sakay sa iya motorsiklo nga Rusi. Gidon man nila nga gin turn over ang suspect sa Rojas City PNP kag sang gin usisa ini. Gintuad sini nga nagbisita lamang ini sa iya mata nga naga-star sa Block 59 sa among housing. Sa pihak nga bahin, disidido man sunod rin kuntani nga magpasaka sang kaso batok sa suspect ang biktima. Apang sa bahin naman sang kapulisan, wala sunod rin ini sang gindayon bangod ginkawat ang underwear nga ginakabig hindi valuable kag undervalue lamang. Sa karon padayon pang investigasyon sang kapulisan angot sa narecover nga itik sa paginakop sang suspect, lakip na ang motorsiklo nga gingamit sini nga posible man sunod rin nga ginkawatan.
1: Balitang bukan, balita sa lugar.
0: Arestado man ang isa ka 49 anyos nga lalaki sang mga otoridad matapos nga makuhaan sang armas luthang sa bahin sang Kilometer 1, Barangay Luwaan, Rojas City. Again, kilala ang arestado kay alias Jabar, kagresidente sang Barangay Poblasyon, Tapas Capiz. Sa nakuha nga impormasyon sa XFM News Team sa lugar, ginapayag nga samtang nagapatigayon sa operasyon ang mga katapos ng Traffic Management Unit na si Platan si Jabar nga nagpapanaog sang ginaligar pasahero sini sa ginamanayo nga kolorum nga tricycle. Bangod sinigilayon nga ginsita sang TMU auxiliaries si Jabar bangod sa nakitaan ini sang violasyon. Sang usisa na ini sa mga katapos ang TMU, nagsahana sunod diri ini nga magpalagyo. Nagdugang pa nga aligasyon sa mga TMU nga nagtinguha man ini nga magbunod sang iya armas nga nakasulod sa iya bag. Natigayon ini sunod diri nga maagaw sa mga auxiliaries. Ang gilayon nila nga gin-apprehend si Jabar. Nakuha man sa paginakop ni Jabar ang kalibre 45 nga sahi sang armas lutang na may serial number kag duha ka mga magazine na loaded sang 14 tanan ka mga bala. Gilayon man nga nagtawag sa mga kapulisan ang mga katapo sang TMU. Pagsang ginusisa ini sa mga kapulisan, nagpakilala ini nga intel sang NBI kag militar. Sa karon gin kustodiya sa Rojas City PNP ang nasambit nga arestado para sa nagakaigo man nga disposisyon.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa kaangot nga balita lokal kag katapusan nga balita lokal, ginsaysay sang pasahero ni alias Jabar ang tricycle driver nga gintakop sa mga katapos sa Traffic Management Unit sa Kilometer 1, Barangay Luwaan, Rojas City kahapon. Sa pagpakigangot sa XFM Rojas kay alias Kath, ginpahayag sini nga sang nagpanaog ini sa tricycle nga ginamaneho ni Jabar, ginparahan man inigilayon sang isa ka traffic auxiliary kag ginapilit nga kuhaon ng yabi sang motorsiklo. Apang hugot naman nga nagdepensa si Jabar, kag didto nag-abot ang duha pa ka mga katapos ang TMU kag ginpunggan ini rason nga nakuha sa lawas ni Jabbar ang iya dala nga bag. Dugang panikas nga pagkakuha sang isa ka auxiliary sang mga bag, ginaligar gintutok sini ang armas kay Jabbar. Kabaliskaran man sa naunang nga nangin pahayag sang mga auxiliary. Bangod sa natabo nagtugang insidente sang kakugmat kay Kath, kag naghilibion ini bangod sa tuman nga kukulba nga iya na batyagan. Matandaan nakuha sa panginakop ni Jabbar ang isa ka kalibre 45 nga sahi sang armas lutang nga may serial number nga may duha ka magazine nga loaded sang 14 tanan ka mga bala. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Mga katropa, mga balita lokal, ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C nga isa kanan acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express balita nasional.
0: Sato naman yung balita nasional ginpatigayon kapon ngadlaw. Lunes, Hulyo 13, ang day 4 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa roll call, present ang 18 ka mga senator judges sa trial. Nagpamatok si Senator Alan Quetano sa hinyo sa prosecution nga unahon nga papungkuon. Subong adlaw, Hulyo 14, si NBI Director Matibiyag bilang testigo. Ginpresentar sang prosecution or prosecution si Anay National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lutok bilang ikaduhang witness para sa ginaligar nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa kabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ini ang Article 4 sa impeachment case kay Duterte. Si Lutok nga isa man ka abogado ang hepe. Sang tion nga ginpayag ni VP Sara ang ginaligar nga grave threat sa presidente. Nagaserbi siya karon nga regional director sang NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ginpresentar ang ginaligar video sang pamahog sang BC kay Presidente Marcos. Dugang pa sang testigo matag nga seryoso kag matuod ang pamahog ni VP Duterte sa kabuhi nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ang former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samtang ginduso ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pagsaylos ng trial sa aga, agud makapadayon ang Senado sa ilang regular nga hilikuton sa lehislatura. Lakip ang mga paginunanon sa ginaproponer nga 2027 national budget. Sunod kay Escudero, isa lamang ini ka proposal kag ang pinal nga desisyon yara kay Senate President Gatchalian. Sa piyakabahin, wala ginakulbaan ng House Prosecution Panel sa posibilidad nga magatubang si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Trial. Sa House Prosecution Panel spokesperson, taga Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, hindi ma-fluster ang mga katapos ng panel kung magtambong ang Vice Presidente.
1: Balita sa nasyonal.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, magapadulong sa Singapore si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa tatlo sinikadlaw nga working visit sumugod subong adlaw Hulyo 14 tubtob sa 16 sining tuig. Ini ang ginanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa isa ka press briefing. So, siyang nga ginalauman nga makikita si Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, agud diskusyonan ang mga tikang agud mapabaskog ang bilateral cooperation. Pati gayon ang diplomatic visit antes ang pagsaylo sang ASEAN chairmanship sa Singapore gikan sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts, gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, ag spirulina, nga saranggit nga makabulig, agud nga mapaayo, kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita sa International.
0: Sa ato naman, yung Balita International, nagdangat sa 27 ka mga individual ang napatay matapos ang isa ka mabaskog nga pagsigabong nga ginsundan sa isa ka dako nga sunog sa isa ka sikat nga bar sa Bangkok, Thailand. Suno sa local report, nagumpisang sunog alas 11:57 sang gabi sang Domingo, Hulyo 13. Naglabot naman sa 63 ka mga tawang gin-report nga nasamaran sa diin 22 ang ginapahayag yara sa critical nga kondisyon. Suno sa mga survivors, madasig nga napuno sang aso ang establishmento matapos nagluntad ang sunog. Rason agud magdako. O rason nga magginutok ang madamo nga tawo sa likod nga bahin sang building. Sa din ginapayag nga wala sang fire exit. Palayo naman ang investigasyon sa mga awtoridad sa nangin rason sang insidente. Ang balitang international, ang buylog nga ginadulong sang Vision X Plus soft gel capsule. Ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sang pinasahi nga kombinasyon sang phytonutrients. Ang popular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa paggaguba sini bangod man sang katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin A kay zeaxanthin. Manggaranon man sa zinc, vitamin C kay iban pang nutrients nga makabulig agud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita, Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Gag sa balita naman, sa patag sang entertainment. Kalaslon na, Sunday FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Daniel Polia Manzares kag Justice Undersecretary Margarita Navarro Gutierrez. Sandig sa request for permission and the bonds nga ginpagwa sang Santuario de San Jose sa Green Hills East, Mandaluyong City, natala na nga kaslon ang duha sa Setyembre 8. Nangin sentro sang topic ang nagahilapit nga kasal matapos nga naglapta online ang screenshots sang dokumento sang simbahan. Si Brian ang 34 anyos na karon kag subang nga anak ni Anay Senador Grace Poe kag negosyante nga si Neil Yamanzares kag apo naman sang nagtaliwan nga showbiz icons nga Sanday Fernando Poe Jr. kag Susan Roses. Samtang si Gutierrez naman ang 43 anyos na kagkaroon undersecretary sa Department of Justice kag-anak ni Anay Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez. Ang entertainment news, ang inadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na may aras ang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig. Agud nga mapungga na early sa skin aging kag pagtiglong sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Koji.
1: Express Balita, Express Balita, Balitang Sports, Balita sa Sports.
0: Sa ito naman yung sports news, padayon ang pagsaka ni Pinay Tennis Ace Alex Iala matapos makuha ang panibagong career high sa Women's Tennis Association ranking sang Lunes, Hulyo 13. Halin sa number 32 spot, nagsaka sang apat ka pwesto si Iala. Kag sa karon, yara na sa world's number 28 matapos makakuha sang 1,666 points sa pinakabagong record sang WTA. Nalampuhasan sini ang daan niyang pinakamataas nga pwesto nga world's number 29 nga nabalhag sang Marso. Nako nga bayin sang pagsaka sa ranking ni Iala ang iya maragtason nga kampanya sa Wimbledon Championships. Sa diin nakasulod din ni Tubtob sa round of 16. Mga katropang aton sining sports news, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayra sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya kung nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargin lamang sa isa kapsula. E sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon kagang imo performance sa inyo quality time. FDA approved binigan is safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita, Express Balita, XFM Health News.
2: Balita sa ikayong lawas, sa mga katropa ginapakita sang pila ka mga pagtuon Nga hindi lang sobra nga asin ang dapat bantayan kung nagatinguha kita nga magpahamtang sa normal nga presyon sa dugo. Ang pagkaon sang madamo nga dugang asukar, ang labi na ang matamis nga ilimnon kag mga ultra-processed nga pagkaon, mahimo man nga makadugang sang risgo sang alta presyon, katambok, insulin resistance kag sakit sa tagipusoon. Sunod sa mga eksperto, ang sobra nga konsumo sang asukar ang mahimo man nga magresulta sa pagdugang sang bugat kag paglala sang metabolism sang lawas. Ini nga mga pagbag-o ang mahimo man nga magpataas ang tsansa nga makadevelop sang hypertension o kun mataas nga presyon sang dugo sa madugay nga tion. Bangod sini mga katropa, ginarekomendar ang pagkaon sang mas madamo nga natural kag masustansya nga pagkaon kaang isang prutas, utanon, lean protein, samtang ginabuhinan ang matamis nga ilimnon kag processed snacks. Ang pagdumalas ang blood pressure ang nagatepende sa bugos nga pamaagi sang pagkaon kag healthy lifestyle. Ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gid patamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pa lang mga katropa, kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Sa balita naman sa patag sang negosyo, magasaka ang presyo sang diesel kag kerosene. Samtang posible naman yung magnubo kun magsaka man ang gasolina subong semana. Inibase sa gin-prescribe nga range adjustment sang Department of Energy. Sunod sa DOE, yari ang mahimo pagbago sa presyo sumugod subong Hulyo 14. Sa gasolina, posible ang rollback nga piso ukon pagsaka man nga piso. Sa diesel, magasaka ini umalin 2 pesos and 62 centavos, tubtob 4 pesos and 62 centavos. Samtang ang kerosene na magasaka man humalin 2 pesos and 22 centavos, tubtob 4 pesos and 22 centavos. Suno kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, nagasaka sa gihapon ang tensyon sa Middle East, particular na sa pamahog sa paglayag sa Strait of Hormuz. Dugang pa sini, nagsaka ang presyo sang international crude oil kag apektado diri ang Pilipinas.
2: Express Balita. Gag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may balang 61 pesos and 51 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may balang 47 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 84 centavos. Euro 70 pesos and 17 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may balang 16 pesos and 38 centavos. Mga katropang business news, kag ang foreign exchange rate update ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nga kung sa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.

0: diri awit mga katropang ato dili mga natipon nga balita subong adlaw sang Martes diri sa Express Balita. Kada mga balita naman ninyo nabatian ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: Vicinex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
1: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
1: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Pag ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga suki nyo nga butika sa inyo sining lugar, subong man sa mga leading drugstores naton nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod ng palatuntunan, Bullseye upod si katropan Joven Anisco ganit tutok na. Ang sa tanan-tanan karon nga nagupod sa aton sining pagpangalagad, nagtutok sa ila sining mga radyo kag syempre nagtutok man live pinagi sa aton sining XFM Rojas 106.5 Facebook page. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa katapusan mga katropa, kami nagid lamang ang inyo nangintag balita sa subong nga aga. Ako si katropang Zalda Yagyab Jr.
1: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita.
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaman lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang

0: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Exciting, bro!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Mga katropa! Exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa,

ang ginahulat mo. Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikagawang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, 6:51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayo nga ka mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Martes, petsa 14 na sa bulan mga kabinan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye.
1: Oy, good morning na.
0: Bullseye.
1: Oy, bangon na. Oy, aga na ni, amat-amat na, labi na sa may mga trabaho, may opisina. Oh, subong aga, manaya-naya naman ang butlak ni Haring Adlaw. Daw kaparihas man kahapon, pagkatapos ang hapon-hapon na, binalusan kita sang bakbakan na yung pag-ulan.
2: Ayoy!
1: Oh, tingundi, karamaal man kahapon. Babaha na naman ang pila ka mga lugar diri sa aton sa syudad. Oh, di sige, ang iban kahapon na basa gid, kamustang pamatsyag nyo? Oh, ang ibanda gulus ginasulusog on guru ay. Oh, ang ibanda guru nga nabasa nagkuan kahapon, ha, gasakit-sakit ang ulo subong.
2: Oh no. Oh,
1: ang ibanda basi ginahilanat pa.
2: Ayoy.
1: Oh, dobong at gid. No, dobong at gid ang pamatsyag. Titex lang to sa boss mo, maton boss. Bow, ah, laingin matyag ko subong. Bangod sang ulan-ulan kahapon. Hupit-hupit gid ko. Ah, wet na wet gid. Ah, di ko anay magsulod ah. Diba? Di ka lang maglagaw ka rin. Kasi magkitanay ka mo ni boss mo bla. Bow, siklib ka. Ari ka di glagaw. Oh, matamat na, pero sa may mga manami man yan pamatsyag, why man yan may ginalukdong ako na naman nga balatian, subong. Oh, bango na da, no, para magpreparar, para makahingagaw mga kabinan sa inyo tagsa-tagsa ka mga opisina, tagsa-tagsa ka mga trabaho. Oh, amo man na sa mga estudyante, no, mga kaabyanan nga, kwanho, mga estudyante, dira, mga katropa, nga may klase. Matamat na, pero klase mula 7 sa alas 6:54, naku po, late ka na.
2: Oh no.
1: Pero kung mga 7:30, okay pa na. Di ba sa aton sining mga katropa, mga kaabyanan. Okay, so hulag na ha. Pag sa mga nakabugtaw na, nakabangon na, kaina pa.
3: Good morning.
1: Oy, kamusta kamuda? Anong ginakabalahan mga kaabyanan sa sining last nga adlaw sang petsa di peligro. Oh, kamusta ka muna sa mga katropa naton mga kaabyanan ho? Oh, kamusta anong ginakuan nyo na? Oh, naprito na ang uga.
2: Wow.
1: Oh, di ba naprito na ng balingon? Anong tirada da sang petsa sa subong nga petsa di peligro? Oh, di ba lang? May man kun mabunutan kada ni si Rap Rap Abilardi ho. Ah, ni Kapis Trend ho. Paldo ka. May pambakal-bakal kada yun na kwan mo dai. May pambakal-bakal kada dayon sang imo sini iyang ano na nga pala mahawun. Oh, di ba sa si Rap Rap no? Si Rap.
3: Good morning.
1: Oh, di ba? Oh, hay sana tanan na nagapaldo.
2: Ayoy.
1: Ano nami pamahawon subong? Oh, kung may itlog dati nami sa itlog. Kuana. Akong kaisa kung daw gina bulo budget mo lang abi ko no. Oh, ya itlog ikuan lang ah. I anha lang oh inang tawag di. Batiha lang. Oh, para damo kakaon pero kung bastante ya itlog sa inyo, tung brahon nyo da mga kabinan, ah, pwede man na isa ni side up ah. Pwede man na gani lagaon nyo lang para at least sa kwan o pamual-mual kada dayon kaon kay itlog ah.
2: Ayoy!
1: Alright, sige, sa aton sining nga pagpangalagad, ginawelcome na nato ng aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa malabutan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining nga mga radio sa mga nagatutok na sa FM band. Siyempre, ginawelcome na ito ng aton sining mga suki, mga kabinan dira sa May Teodoro, Arsenas Trade Center. Sa mga suki na aton dira, ng mga negosyante, mga kabinan nga nag-upod na dira sa aton sining pagpangalagad sa inyo dira.
3: Good morning!
1: Sa mga bumalakal!
3: Good morning!
1: Sa tanan nga mga merkado publiko nga nasakupan sang 1st and 2nd District of Capiz. Welcome na dira sa aton sining pagpangalagad, subong aga.
0: Bullseye!
1: Kag siyempre, ginaabi-abi man naton mga kaabyanan ng mga tanan-tanan niya mga kapisnon. Di man nga lupalop sa Pilipinas, di ka man nga lupalop mga kaabyanan sa kalibutan nga nag-upod diri sa aton niya pagpangalagad. Pagi naman sa aton sininga official FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag sumuman sa aton sininga secondary page, ang XFM Rojas 106.5. Boy, mga katropa!
3: Good morning!
1: O, mga katropa onliners na aton ina, ha? O, nga nag-upod diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan, welcome!
0: Bullseye!
1: At syempre sa mga nakatutok sa subong ng mga tinion sa aton sining YouTube channel. O, sa mga kwanda, mga nagatambay na. Wala sang radyo, hindi mabutan sang signal naton mga kabinan, pero may smart TV, may internet, pwede makaplay sa YouTube. Ti obrahon nyo lang, subscribe mga kaabyanan, no, sang aton sining kwan, subscribe lang kamo sa aton sining YouTube channel para automatic mga kaabyanan. Makalantaw ka mo sang live diri sa aton sini nga pagpangalagad. Subong man, no, ang iban pagid nga mga public affairs program nga ginasundan ninyo diri sa 106.5 XFM Rojas. No? So, subscribe na ha sa aton nga mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Salamat anay ni sa pila ni? 10 stars, no? Sir Rap Abilarde ho. Sir, salamat ha. Ako ginang nga bulig para sa page namon di ho. Okay, o kag i-share lang kami na sir ha, no? Sa imo man nga page ha. Sa mga taga-Capiz Trends da sa inyo tanan.
3: Good morning!
1: Sa mga followers, no? Grabe ng followers si Rap Rap ho. Okay, sige. Salamat gin sir ha sa pastor, no? Sa kay katropang Capiz Trends. Okay, sige. Sa aton sining pagpangalagad mga biyan, diri sa aton sining palatuntunan, standby. Kay check na to ang pinagkalatest nga lakat sang panahon direktamente sa aton sining pag-asa. Kahapon na almost 3 hours ang pagbubo mga kabinan sang mabaskog nga ulan diri sa aton sa siyudad sang Rojas. Ambot lang sa mga kabanwahanan, pero kahapon do mga quarter to 1 mga katropa ang o mga 12:30 na to ang pagulan-ulan nga halos sa alas 3 na pasado nagauntat mga byan. O pati ako gani na alang-alangan kay naghapit ko sa kalan-an, no, nagatimo-timo gamay. Stranded. Tisiling ko ko'y may mga sulogoton patani. Huwag na masugat. Kaya grabing ulang ko teori. Pati ako basa kahapon. Mga katropa. Okay, check tanay. Kayo nagpamangkot gin sila kahapon. Katropang Joven. Ano ining ulan? May bagyo kita. Ano gulpihan? Nay niyaw. Huwag gani magbakbak ang ulan sang may super typhoon nga si Inday to. Subong nga. Doon nagkanay-kanay. Pero may bagyo kita ha. Mga katropa nga nakasulod sa park ha. Mga kaabyanan, check ta, imbukad ang report nagikan sa pag-asa with Ma'am Jerilyn Olmo.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ma'am Jerilyn, mayong aga.
5: Maayong aga sir, arat ang latest weather update sa subong nga adlaw. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 1, may ara kita nga tropical storm nga si Josie. Ginabuluban ta base sa available data nga may ara nga kalayuon nga magalabot sa 1085 kilometers east of Eastern Visayas. May kabaskugon ini nga magalabot sa 65 kilometers per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga posible nga magalabot up to 80 kilometers per hora. Kag magahulag naman ini northwestward sa 25 kilometers per oras. Sa karon, diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Magapangibabaw sa gihapon na magalumon, tugtog magalumon nga kalangitan nga may mga isolated rain showers. Pagkidlat kag panagubangod ini sa localized thunderstorm. Magadalas ang mahina, tugtog makasarangan nga hangin magahalin southeast to south kag madalas makanay tugtog makasarangan nga pagbalud sa kadagatan. Ang antad sa atong temperatura nasa 26 to 33 degrees Celsius kag amin yung pinakauli nga lakad sa panahon. Gikan diri sa Pag-asa Roa City, Jerilyn Almasur.
1: Okay, Ma'am Jerilyn, pilang anay ka mga palamangkutanon, ano? Sang sanugid nagsulod si Tropical Storm Josie diri sa PAR. Kag inibala may epekto man, kag sano pwede mag-exit si Kwan, si Josie.
5: Ang sa una mga pamangkot, sir, kung sana ini nagsulod si Josie, sir, kag-ina sang alas 12, sir, sa kaaganhon. Tapos mag-exit naman ini sa aton nga PAR within this afternoon or tomorrow morning, sir.
1: Doko dali lang ha? Nagsimhot lang siya,
5: di? Oo, nag-recurve lang siya, sir.
1: Daw nagkuha lang siya, nag-step lang gid siya sa aton PAR, tapos mabalik naman. Anong rason nga man daw kadasig pag sang pag-recurve niya?
5: Kaya ang cloud cluster diri sir o sa may western parts ang aton kay ang highest temperature nag-aapekto man diri sir.
1: Okay, so amo na nga daw hindi siya ka-attracta pa sa load.
5: Paatras okay. Ga sa lubungay sila duwa. Mas mabaskog ang pressure diri sa piyak sir.
1: Hindi ay handala pa to sang kuan sa ni Inday.
5: Hindi na sir, kay layo na si Inday sir.
1: Okay, no. So, ang pamangkot kay tida mo ginagakibot kahapon sa grabe nga pag-ulan, epekto yan na to ni Josie o hindi?
5: Hindi, sir. Okay. Bali, ang pag-ulan kahapon is dalas ang localized thunderstorms.
1: Localized thunderstorm lang to. Wala pa to yung bagyo.
5: Wala, sir.
1: Okay. No, pero grabe yung ulan kahapon mo, no? Ma'am Jerilyn?
5: Oh sir, nagalabot sa 60mm diri amon record. Pero amo na ang iyang criteria sang localized thunderstorm, sir. Gulpi nga baskog sang ulan, sir.
1: Okay. So maghambal ka pila? 60?
5: Yes, sir. Millimeter.
1: Millimeter, no? So abot silingon, ti damol, kwan gini, no? Anong kwan si naman, correct term naton nga ginagamit nila mag 60mm?
5: Pag ano, sir, sa mga low-lying area, medyo baha naman na, sir. Expected ang pagbaas nila.
1: Oo, kaga medyo malawig-lawig atong
5: pag-ulan.
1: Oo, pag-ulan kahapon.
5: Ang duration niya mga galabot sa 2 hours.
1: 2 hours. Oo.
5: Yes.
1: Ay, sus grabe, no? Okay, so that's why ti nagsubside naman, importante da nagsubside na, pero kahapon ti mga na kwan na ining mga naapektuhan ti medyo labi na diri sa may area sang tisa, no? Pero ining si Josie, wala man sang epekto diri sa aton so far.
5: Wala sir so far, sir.
1: Okay, ang magilan ng maayo nga balita, pero anong lauman naton subong adlaw? Basi kay kahapon daw amo maning chimpo, mami. Di ba sa aga? Then pag
5: yes, kahapon nagtagabi.
1: Yes, oo, diri na may pag ulan-ulan. Okay. So sige, maliban sa kay Josie, kamusta naman ang monitoring naton sa mga may mga palabuton pa kita ng mga weather disturbance diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, Ma'am Jerilyn?
5: Yes sir, may ara base sa aton nga record ang magadala sa mga pag-ulan-ulan kag mga pagbaha amo ini ang aton habagat kag mga localized thunderstorm, pero ang wala pa man kita may ginabantayan nga low pressure area sa guwa kag sa sulod sang aton PAR. Amo lang ni ang si Josie sir, pero ma-exit naman ni within this day or tomorrow morning.
1: Okay, sige. Ma'am Jerilyn, by the way, belated, happy birthday gali sa imo.
5: Ay, thank you, sir.
1: Okay, sano gid yan ang birthday mo kahapon?
5: Kahapon, sir.
1: Okay.
5: Ay, 12, sir, 12.
1: 12, okay. So, sang Sunday.
5: Sunday.
1: Okay, so belated happy birthday sa imo, ha?
5: Thank you, sir.
1: Okay, tabot namin yung date sang kwan mo, no? Kay Sunday, wala opisina, kundi tawhay.
5: Kami sir, wala man kami may opisina kami.
1: Ay, opisina. Whole day. Okay. So sige.
5: Depende lang sa day off.
1: Oo, labay man nga aton. Ikapila na nga birthday ni mo.
5: Secret.
1: Hindi gid sa manugid ba o. Sige ati, kung sa itsura lang, ako pakot-pakot ko lang guro do mga kwan ka pa lang ha. 22?
5: Wow. Sobra ka nubo, sir.
1: Ah, sobra ka nubo. Ay, siyempre, mabasi lang, kuya, sa imo yung, sa imo nga pangitsurahon, do mga 22 lang, ha? Oh, so medyo higher gamay.
5: Oo, sir, higher pa.
1: Okay, higher pa. Okay, pero wala gud sa itsura, ha. Oh, tikin na ko kung sika to pang Christine ganiya, iya mga do DC ka pa lang kuno mami.
5: Hindi, sir.
1: Okay. Oh, sige ka bay pa nag-enjoy ka sang birthday mo, Ma'am Jerilyn, ha?
5: Yes, sir.
1: Oh, okay,
5: sige. Thank you so much.
1: Okay, thank you, ma'am. Okay, sige.
0: Bullseye!
1: Nabatian mga katropa si Ma'am Jerilyn Olmo. Nagikan sa Pag-asa. So, latest na ton, alas 12, kaina sang kaagadhon, sumulod si Josie. Pero kung si katropang Jason pa, nag-sidestep lang siya gamay sa par line, kag magawa man dayon karon sa hapon. Doon naluoy siguro sa aton. Pero kung nag-sige ni, ang punterya sini o Bisayas markag Luzon, no? Galing kay nag-record na siya dayon mga katropa, no? Nag-record na siya dayon kag mag-exit this afternoon. Pero wala pa to epekto, ha? Ano na lang kung may epekto ang bagyo mga katropa.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Di ba lang? So nami naman tiempo ta like kahapon, bay lang taon ta kung anong tsansa sang pag-ulan karon na naman sa hapon. Basikol kibuto na naman kita. Subong may ara sang 40% nga chance sang pag-ulan. Lauman na naman naton karon sa hapon, ha, alas 3 tubdo, alas 4, 15% ang chance sang pag-ulan mga kaabyanan, no? Kabay pang hindi lang masulit atong kahapon para daw hindi man ta makibot tanan-tanan mga kaabyanan, no? Sa sining localized thunderstorm, akin mo mag 60 mm, ha, mga kabinan nga kadamulon sang ulan, o nagbuhos diri mga kabinan sa aton sa siyudad sang Rojas. Di kahapon na baha naman, eh, no? Baha naman ang pila ka mga lugar diri mga kabinan, katropa diri sa siyudad sang Rojas, no? Okay, so prepare lang, ah. Kahit hindi tayo mapaktan ng lakad sa panahon naton, no? Abi naton subong manami pang tiyempo kunaga pagabot sa hapon, baw, diraga bu ang ulan. No? So, ambot dira sa Panay sa kay Katox Vlog, so. Katox Vlog, good morning na sa may banwa sa Panay. Kamusta ka mo da kahapon? Waswasanay mandang ulan. Dira sa Panay kahapon, no? Sila day kuana sa mga taga Panay, ho. Okay, amo yan to ang pinaka latest nga lakad sa panahon. Mga katropa, buylog naman ini nga gradulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapina, kapina, kapina. Kapina, mga katropa.

0: ang sagot dyan. Alright, kapi na mga katropa, labi na sa mga kauturan na tondera nga ginalamig-lamig pa sa subong ng mga tinion. Okay na may pikto pa itong ulan-ulan kahapon. O, kung ginalamig-lamig pa, o, pulo pang ngapi lang ang naida. Pulo pang ngapi na mga kabinan sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga bastante sa health benefits. Ang kape nga may glutathione kag collagen. So hindi lang away lang nagasuporta ha. Agad mainita ng inyo sining lawas nga ginalamigan. Kundi nagasuporta man sa ikayong lawas kag naghahatag sang natural glow sa aton sininga panit mga katropa.
1: Wow!
0: O, diba? So gani mag-Santon nga gold coffee mix ka na ha. Muning nami nga pares, ah, aron balasa kada agaho. Oh, ga kape-kape naman migo ta aron balasa. Okay, sinya, good morning pare koyo, kapita. Ah, kaya may duty naman ta. At sige, importante gid na nga naga ano ta. Naga bakas kita. Kape-kape hailing anay da. Oh, di ba? So Santon Gold Coffee Mix sa mga way pa nakatilaw, tilawin nyo na. Ay, so sa muling trending nga kape kag ginadugukan subong sa mga taga Roja City kag mga taga probinsya sang kapis. Oh, hindi magpaulihi ha. Sugod na sa mga butika before nga magkaubusan mga kaabyanan. Santon Gold Coffee Mix sang Yes to Health Incorporated. Ay kunan muning kape mo. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Balon ka mo sini sa opisina nyo para kung lamigan ka mo, kag daw low energy, pataasa pagi sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix. Mabakal mga katropa sa mga suki ng mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy sa Generica Drugstore, available man sa tanya outlet sang Super K Drugstore. O, dire sa may Pharmacia Benjamin. Available man ha, ang Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Para sila sa panibago nila da, mga kabinan nga location sa Rojas Avenue man gihapon, pero luyuhoy lang sila da sang Pure Gold kag sang kuano ha, sang Imperial Appliance. Okay, available man sa Ferd's Pharmacy kag sumuman sa RB Butika dira sa Banwa sang Panay. So Santon Gold Coffee Mix. Kung nagainom ka mo sin, hindi nyo paghihaboy ang empty sachet. Kaya, kwan pa na, makabulig pa na sa inyo, ah, magdaog ka mo. Sang kwan, sang 3,000 pesos kada weekly draw. Kaga, syempre, 50 mil pesos sa grand draw. Nagpangapi ka lang, pumaldo ka pa. Oh, Santon Gold Coffee Mix ha, 5 ka sachet, isa ka entry sa aton nga Santon na Next FM, libu-libong pa premyo. Oh, pasakop na, kay ti damo na nagdaog ho. This coming Friday, pila na naton katropang Jason, ika-20th no? O, oh, makin mo na, 20 na ang nagdalalaog sang 3,000 pesos kada Friday. Grabe ah. O, oh, pero balang tayo nyo lang sa grand draw. Kaya kay dalago ang mga papremyo naghulat sa inyo. No, siyempre, ka-upod na to ng Santon Gold Coffee Mix. Sa aton sining Santon na Next FM, libu-libong papremyo.
1: Yahoo!
0: Okay, sa aton nga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa aton sining palatuntunan mga kabira ng oras na ton, alas 7:14. Sa iluhan tango ng hugnat sa mga balita diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kaabyanan. Unahon taning mga pulis sa report nga natipon sa aton sa ninyo mga katropa reporters diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kaabyanan. Sa aton sa ninyo pala tuntunan ho. Now, unahon taning report ni katropang Michael Inuslay, isa ka mangunguma arestado sa ginkasa nga drug bypass operation dira mga kaabyanan sa Banwa sang President Rojas. Oh, di nag solo sideline na. Oh, solo sideline mga kabinan na bulubalidya sang illegal nga droga. Oh, daw pigado nagid gurom kwan sa panguma. Kanya mas solo sideline tanay galing illegal. Check naton detalye sa balita di katropang Michael Inuslay.
3: Live report.
4: Natigayon na nga mapasaka or natigayon nga maaresto ang isa ka lalaki sa ginkasa nga drug bypass operation sa drug enforcement team ukon isdit sa President Rojas PNP sa pagpanguna ni Police Captain Jubert De Los Reyes, no? Natabo ining operation dra sa may bahin sang Barangay Poblacion Campo sa President Rojas Capiz tak na alas 11:12 kagabi Hulyo 13 tuig 2026. Ginkilala diri ang ining naaresto ining subject sa drug by bus operation sa kay Jean Peter Ordas sa ETA Impoy, 33 anyos, residente sa Barangay Arangel, President Rojas Capiz. Nabakal diri siya sining pag-inakop ang isa ka sa shay nga ginasuspetsahan na shabu nga nagabalor sa 1,400 pesos. Ang 100 pesos amon siya ang mark money kagduga nga nakuha siya sining pag-inakop ang tatlo tanan ka sa shay sa nga shabu nga nakasulod sa isa ka itom nga sling bag kag iban pagid nga mga drug para pernalya. Kaya base information naton nga nagagamit ini siya, no, before ini siya nga nabaklan sa aton sining mga katapo sa nga operatiba. Kapin sa 5 ka gramo ang kabugaton sa nga sining nakuha nga droga kag mayara sa nga market value nga nagalabot sa 34,000 pesos. Nibaluan nga nadakpan man ang ininga persona sa kasubong man nga kaso sang kinalikdan nga tuig 2018, no? Kaga pagwa niya sini, wala gyapon nagbag-o, sa gyapon nagbalik sa iya sini nga dati man nga trabaho, no? Kaga na-monitor ini siya sang aton sini nga mga katapo man sang kapulisan kaga kapimpila man kasimana nga ginasulusoy o man ini siya, no? O kung ginamanmanan sang aton sini nga operatiba kaga kung sa diin ti natigayon nga maaresto, no, o madakpan kagabi dira sa may banwasa nga President Rojas. Napuno pa mangkot man aton ini siya ining siya Impoy kagabi, no, aryan kabahin sang iya man sini nga panaysayon sang aton man ini siya nga na ulo interview.
5: So dati ano imo braya, sir?
6: Ninja ban ko, sir?
5: Ninja. Ah, delivery. Dati man nag-contact ka, sir?
6: Hindi, siya na yung ibang na tao, sir. Nag-skilita lang yung duty. Nag-sailin sa Rojas, sir.
5: Ah, sa Rojas, sir. Sa ilo?
6: Oo. Ano yung tao, sir?
5: Pinakabilog nga mo po, eh.
6: Tatlo, sir.
5: Tatlo. Puro bayi.
6: Isang one.
5: Lucky bayi.
6: Three. Dua ka bayi. Isa ka
5: ano? After mo nin Japan po, wala ka na nagpangita ibang obra.
6: Pang nag-bayin sa kutin, Dubi, sir.
5: Ha?
6: Dubi. Galubi ko yan, sir.
5: Lubi?
6: Yes. Lubang makalbala, sir, lubi?
5: Hmm.
6: Ano siya?
5: Ito dati nga, ulo yung engage, hindi man siya ni?
6: Nalak pa na ako, sir, muna, sir.
5: Sa muna?
6: Oo.
5: 2008, no?
6: Oo, 2008, sir.
5: Balik ka lang ni Wat?
6: Wala ko yan, sir, lubi, sir. Nagamit lang yung lubi, sir. Lubi ka lang, sir.
5: Nagamit-yamit ka lang.
6: Sir, lubi ka ni ka ba, sir? Lubi.
4: Okay, nabatayan nato, no, si Impoy, katropang
0: Jovenel. Huwag naman kung siya gabalidya ka. Paano ito nakuha siya itong namutokadamo? Gagamit-gamit na lang siya kuno, no? Kag.
4: Amo man ang yasining aligasyon, no, katropang Jovenel, mas nagani sa mga muna. Huwag naman yan sa nag-ako mo, basta mag-muna, katropang Jovenel. Amo na yung ginagamit niya sunod rin. Kung magpanaka blan siya sang lubi na katropang Joven, kung makasaka ni siya ti mamag-an kuno sunod diri sa iyang iya sini nga pamatsyagan, no?
0: Kay ti way pa siya kasaka sa lubi, hay na siya mo. Di bla.
1: Ayoy.
0: Chak to.
4: Amo man gani, no.
0: Oh, ara ka pa lang sa dalom pag suyop mo nga daan, ti hay ka na. Oh, hindi ka na mapagaboto sa babaw kundi solve na.
4: Amo gani, no? Kaya kung magsaka ni siya gani, sunok man to sa kay Kagawad Garcia, no? Kaya upod makamit ni Kagawad, na pulo pamangkot ko man siya, na nakabakal man ni siya, nakabakal man ni si Impoy sa iya sang lubi. Ang lubi bala nga, ready to, ano na blah, nang ginagata blah, katropang Joven. Amo ni niya sila nga ginapamakal, no?
0: Panguwa, lahin?
4: Na, lahin. Oo, lahin na, tawag siya ang katropang Joven. So, sunod rin kay Kagawad, nga gakulukanta pa na ganyan si Impoy, no? Kung makataka bala sa lubi. Bisa na, no? Kataas ang lubi. kaya hindi nga sa kaon. Kaya bisan wala gani isang hagdan-hagdan blan, gani ng papha.
0: Papha? No? Mm.
4: Wala isang papha blan lubi. Kaya hindi nga sa kaon, basta makagamit lang siya. No? Kaya isa man yung sunod rin sa iya, na nagabulig sa iya. No? Ang paggamit ng illegal na droga, sa iya man sining na trabaho, no? Katrupang Jovel. So, kaya dito baklan ini siya, no, sa natin sining mga operatiba, kaya din paginwala niya nga surrender ini siya, no?
0: Mm-hmm.
4: Panging kumpirmar natin ini sa kay kapitan man sa Barangay Arangil, kasi ito Barangay Arangil ini siya, ini si Impoy. So, drag surrender ini siya, no? Sunod rin sa kay kapitan. So, galing siguro nalipat lang siya kay 2018, pag isang nanandakpan man sa natin sining mga operatiba dito sa Baybanwa, sa niya presidenta. Rojas. So, dahil po ito nalipay, no, katropong Joven, kay kung mag-agay sa dragli sa sinang lugar, after taking the most ang iyan sinang motor, kung kita ang nagasita sa iya, ginasita niya man, kay ang highway ko nung dalan, kung wala ko nung binubra para sa isang katawo, kundi para sa tanan, kundi sa iya, katropong Joven. So, nalipay mo itong mga tao, no, nga ti, baka tulupahuway man sa pinang gabi niya, nga nag-agay, dahil ti, nagpapadulong siya sa maya, kampo, sa may publasyon kampo, kinagakadto siya sa isa na inamatian na. So, muna lang ato, sini ka balita na gikan rin sa may banwas ang President Rojas, ang bilog ang kinadulong sa inyo sa ang dekalidad ng produkto, ang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Plus Herbal Oil, ang Baranius na may antibiotic properties, mayon sa mga allergies, mga pangatulkatul sa atong sining alawas, bangod sa kombinasyon man, no, sa maramo mga yerba. Mabakali na sa pinakamalapit yung mga butika sa inyo sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Store, sa Super Key Drug Store, sa Watson's Pharmacy, kag sa Generics Pharmacy. O kung sa mga butika na malapit sa inyo sini ng mga area o kung sa inyo sini ng mga lugar. Pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo ng mga Shopee, kag TikTok siya. Pagitaon nyo lang ang Maitatax ang Yes to Health 2011. Para sa 106.5X FM News, Michael Denosta Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, parabong salamat katropang Michael Inuslay. Sa sining nga balita mga kabinagikan dira sa may President Rojas. Di subong denial pa siyang ay siya gabalidya. Gamit-gamit na lang ning iyaya, no? Kaya gasaka siya kuno to lubi. Ay siguro para madula mang gurong kulba niya eh. Di mo na siling taga ni, way pa siya kasaka, feeling high na siya. Ay ti nakatira na mo. Ti pagka saka niya to, ti high na siya.
1: Ayoy!
0: Good silingon, high na high, oh, ginahay niya, sa dalom niya, hi! Ito sa dalom, gahay siya, kaya ito siya sa babaw sang Juan Solomon Antonio mo, sa babaw sang lubi. Gapanguha lahin, no? Ti sa una ko, no, gaol extra siya sa, as a delivery rider. Di tamaran siguro ya mga pang-deliver sa kapoy man mag-delivery rider kamo. Nga diri lang ta sa pang-lubi-lubi oh, no? Lubi-lubi pero may ulo extra gamay ah, nga illegal.
1: Ayoy!
0: Di dito nyo nalang napamatudan sa korte, mga katropa. No, nga why siya gabalidya, gagamit-gamit na lang mga kaabyanan. Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad mga katropa, sa aton sining nga pagpangalagad, ipresentar ta anay ni ho mga kaabyanan ining persona nga nadakpan mga kaabyanan no kahapon sa traffic management unit no nga ti nagabiyahe sang tricycle nga kulurom. Pagkatapos ang nasitahan, nakuhaan pa sang armas luthang. Matapos nga nakuhaan sang armas luthang, nagpakilala pa nga NBI agent.
1: Oh no.
0: No? Nagpakilala nga NBI agent. Kaya bigo nila kung NBI agent ka tapos ang may armas ka, way ka papilis, libre ka na. Daway mo na nabutang kung mag-NBI agent kang ginalibre ka. Okay, check na report ni Katropa ang Elmer Estimar. Live
4: report. Katropa ang Jobe na talana, subungadlaw nga pagpasakaan sa kaso sa pagbayular sa Republic Act 10591 upon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ini nga isa ka tricycle driver nga nagpakilala nga miyembro sa nga NBI Capiz, no, nga nadakpan sa operasyon sa aton sining mga traffic management unit. Tapos inisya nga nadiparahan nga nga pamasahiro diri sa Bahrain sa nga Pueblo de Panay sa may barangay Lawaan, siyudad sang Rojas, kag nakuhaan sining armas lutang nga ginapahayag nga Los Firearm Katropang Juven kahapon nga adlaw takna alas sa 11 sang aga kahapon. Natandaga nga gikinala ini ang suspektado or ini nga nagpakilala nga NBI intel sa kaya Victorino El Baliga, 49 anyos, residente sa nga barangay Poblacion Tapas, apang temporaryo ina diri nga nagapuyo diri sa bahin niya sa barangay Sibagwan, siyudad sa nga Rojas. Samtang ining traffic management unit ang nakadakop sa iya or ining personnel o ng traffic auxiliary ang ikilala sa kay Raymond Bulana, no, ang miyembro nga na-assign diri sa bahay niya sa Pueblo de Panay sa may barangay or particular sa Pueblo Terminal. Now, ang natabo abi kahapon nga adlaw ya katropa Juven ining tricycle driver nagikag ina sa diri sa bahin sa nga opisina sa National of National Bureau of Investigation sa Pueblo de Panay kag nagpadulong ini sa dito sa may barangay Lawaan agud nga magdulong siya sini nga pasahero nga ginapahayag nga iya sini nga nablos, no, kag dito sulo diri nga ginsundan na ini siya sa nga isa ka traffic auxiliary kag ginhunat na lang ni nga magbayad ini pasahero ya sini kag nakita sa akto katropang Juven nga nagduhol sa bayad rason nga gin-apprehend din siya sa nga aton sini nga TMU personnel. O galing, sunod diri, antes pa man nga or kadungan sa sining apprehension nga natabo, nagdipensa ining tricycle driver nga igahatag ang iya sining yabi, no? Kaya man ang TMU ginapilit nga kwaon ang iya sining yabi, sining motorsiklo, agud nga hindi siya makapalagyo. O galing, sa so, Nodris at consulingin ako ang informasyon sa na-interview tini kahapon ni si Raymond nga mayara siya natabo o resistance. So, sa Nodris kay Tropang Juven, ginapayag nga nagtuyo ni Kuntali nga magbunot si Sininga Bag. Kag dito, sa nakita ni siya nga ni Raymond, ginano niya ni, ginagaw niya ng bag nga may sulod gali nga armas lutang. Dito, nalagbong ining bag, kagimpulot siya nga sining auxiliary nga may ulod nga armas lutang. Taliwas naman niya katropang Juven sa panay sayon sa sining tricycle driver nga wala ini siya nagpangpangtuyo sa iya sining armas lutang nga dala. Now, pag-abot naman sa aton sining Rojas City PNP kaapon niya adlaw ginverifika Manila ni sa bahin niya sa National Bureau of Investigation or CAPDO diri sa bahin sa Capiz nga may positibo or ginkonfirma nga ini siya ang miyembro sa nga intelligence unit sa NBI sandig naman sa certification nga gipadala sa Rojas City PNP. So confirm ah nga sa gili sa intel sa sang NBI intel mo ka sa Philippine Army Katropang Juven. So sa dugang sini Blanca Seran pamatian tani kamay sa aton sining interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
7: Sa inyo doon ka sa programa sa mga pumuloy o subaybay sa inyong programa kag sa tanan niya pumuloy sa Bugos nga probinsya sang Capiz mayong aga sa imo. So kahapon niya no may aton niya arrested person for violation of 10591. So kaga ang aton niya arresting officer ang aton niya member sang traffic management unit, no, sang aton niya member sang Rojas City, no, PMU Rojas City. So ang aton niya subject nga si alias Landar nakuhaan sang or na recover sa iyang position ang isa ka kalibera 45 with magazine inserted and another magazine, so loaded with ammunition, so both loaded with 7 live ammunition. So ang ato niya suspect ari subong sa custody sa ato niya Roa City Police Station for documentation, no, and proper filing of case. So sa subong mga requirements sa for filing of inquest case kina prepare naton kaga gintagaan man naton siya sa ring kuan naton subject for medical examination na ato niya suspect kahapon. So niya medyo nagalain ang iyang pamatyag.
8: Just to clarify, sir, ining armas no tanga na recover, sir, may lisensya, sir, sir.
7: So yun niya, no, kahapon na during the apprehension sa ato niya suspect, wala siya sa may game present nga license, no, LTOC or na PTC, permit to carry outside the residence, wala man sa may game present, so ari sa subong, no, sa custody naton. So gining required man naton siya kung may available document siya, so wala sa may game present until now. Then we requested for a firearms verification sa regional office sa RC issue naton, so we are waiting for the result. So we identify naton kung sino gid ang rightful owner sining firearms dahil may serial number, no, ng ato niya firearms nga na recovered kaga subong, no, nga gina-prepare na naton ang mga documents for again for filing of case for violation of 10591.
9: How true, sir?
7: So actually kahapon, no, during our investigation sa iya, may ging presensya ng isa ka ID, no, sa member of NBI intelligence volunteer of in the province of Capiz. So kahapon man so naging kwa naton ina kwan man naton ang ato niya law enforcement unit ang NBI. So kahapon nagdala man din sila sang certification yung pakita nga matuod niya isa ka member sang intelligence volunteer, no, sang NBI. So wala pa ako ka kwan kung ano ang pinaka specific function sang ato niya suspect dire sa probinsya sang Capiz under sa NBI.
8: Okay.
4: Sa lagya katrabang yung si Police Lieutenant Colonel Tumagtang Hepe sa nga Roja City PNP, wherein in-confirm na sini sa nga NBI mismo pinagi sila sini nga certification nga ipadala sa bahay sa Roja City PNP nga ini nga katapo sa nga NBI Intel volunteer direya sa probinsya sa Capiz. By the way, ang na-recover kahapon nga adlaw katrabang yung ining isa ka unit sa nga point or caliber .45 pistol may duha ka mga magazine loaded ini tanan sa 14 ka mga live ammunition. Kapon nga adlaw na ni sabi sa naging representar nga nagkigo ng dokumento or license or permit man sa sining armas lutang rason nga subong adlaw nga pagkapasakaan ni sa ka. So ugali kapon nga adlaw tapos sini nga nakuha ang initial nga information sa mga kopdana nga ning mga volunteer man nga mga intel sa nga NBI medicine siya ni ugali expire but sunod rin kay
0: pero hindi man nayabot silingon na muna gani gina kay civilian ka hindi bot silingon nga kay expire na kag nagpamembro kada sa NBI kuno nga intel pwede mo na mabitbit ang imo armas lutang katropang ilmer hindi gina pwede way man na nabutang da nga exempted ka.
4: Yes, so tama ka din ang katropang Juben. Kaya man, ara na sa lisensya mo sa ang responsible gun owner. Apisar ka na nga ito, sining mga kapulisan, once ang isyo sila, sining mga armas utang, voluntary na nila nga gina-surrender. So, ano ang maging disposition sini katropang Juben if ever mapamatudan ni nga mayara? Diman sa nga nag-akaygo ang dokumento ni and ginanatanat na lang din sa nadari kay Sir Tumagtang ang verification nagikan sa region kung ining armas utang ang nakarestro kung kay sino nil bala kay man mera sa serial number kag if ever man niya nga may irepresentar siya nga dokumento kung permit
9: ay mag-sumiter lang yung isa sa korte or i-representar yan eh dito kung siya ang mag-patigayon or mag-conduct ng counter affidavit. Kaya man, ay ining kaso ya, ang igapayla ni Subong man nga adlaw. Now, kapon man nga adlaw, napakigangutan ka ni ang ining pasahero mismo sa nga tricycle driver nga nadaktan o kung ining napakilala ng NBI, nga gipakilala yan ni siya sining pasahero o muling niya sining inablos. But katrabal yung bin madugay na ni sila actually nga kilalahay lang. No? Wala man ni sila sa nga relasyon gin sa isa ka isa pangkahapon nga adlaw sa nodri sa
0: ato. In short, pasahero gin sa iya kahapon eh.
9: Oh, pasahero. So, sa interview tani kay Alias Kat, taliwas ni katropang Juben, kagahugot ka ni nga ginapanginwala ini nga aligasyon sa nga isa ka traffic management unit nga ini nga iya sini nga gisakyan nga tricycle amo pa ang nagpagtaya sa TNU. Apisar or sa baylo nga ang TNU mismo pagpulot ito sang bag sa sini nga tricycle driver amo ni siya ang nag tutok sa iya sini nga armas lutang katropa Juben kag ginalsay patogani kag nagsinggitan ning TNU ni nga may armas no may armas ning driver oh. That's why nga ang iya sini nga mga kupdanan nga mga tatlo pagid ka mga TNU amo to ang nagbuliganay kag nagpugong sa iya rason nga na agaw ini katropa Juben. So pamatian tani balang kaduga kada nga dugang impormasyon nga ginpakigbahin naman ni Alias Kat sa ato nini na pakigangutan.
10: Ang TM yun ang gasunod sa amon. Tapos mututason nga mabayad na ako sa iya. Tapos mututason nagpundo ang TMU. Tapos koon ang iya nga yabi. Ay hindi bala pagihatag. Tapos mututason nga gagalak na dason ang TMU nga si ano ko na si Uncle Jabbar ko no ang nag-umpisa. Tapos mututason nga nagpalapit na ang apat ka TMU. Tapos mututason nga nagaduga ini tayo na bala sila. Tapos nagpahigad na sila, tapos nagambal na sila nga umpisan, so di bala naghala ang TMU. Mm-hmm. Tapos mutudason, ging palapitan na sa nga dugin pungga na sa bala. Tapos ging kay ginakinwag nila ang yabi ni Uncle Jabbar nga daan. Tapos mutudason nga nagano dason siya, ging kapta na nila si Uncle Jabbar, tapos ging kuha nila ang bag. Mm-hmm. Ging kuha nila ang bag tapos ging bukad sang isa ka lalaki kag gintutok kay Uncle Jabbar ang barel.
11: So hindi
10: wala sa gintutukan ni Uncle Jabbar, ya siya ang nagbukad sang bag kag gintutok niya kay Uncle Jabbar. Ang muto na daso na kay ginhala ko ni Uncle Jabbar nga tawgan balahay hindi ko matawgan dire. Hay muto naglakat na lang ko din nagkaduna ko ditas nagala ang team yung kuno na lang ko no butungon na lang ang iya nga motor.
11: Pila ka bilog ka team ito?
10: Apat.
11: Ang nagpalapit sa inyo noon na?
10: Oo. Isa ang una-una, gidya. Isa pa lang niya nga nag-istorya. Mm-hmm. Isa ang ginakuha pa lang niya yabi. Ay mutudason, asa nagpalapit na ang apat ka TMU dason.
12: Katambal mo, ginsundan ka mo sa TMU.
10: Wala
12: nang... Hindi ka mo nagaling ginsundan?
10: Wala ginsundan. Kumbaga nang nagasunod na lang gidya bala sila, no? Kung guro digto man sila pakadto. Ay pagpundo namon, nga maano... Tas muto dason nagpundo man dason ang TM yung tas nanaog ang isa kag nagpalapit sa amon.
12: Hambal mo nagbayad ka, nagbayad ka giman.
10: Oo.
12: Ginbaton man yung kulmo di ba?
10: Wala niya ginbaton.
11: So dito.
10: Muto na man lang abi kay ginhala ko abi ang sang maano na bala ginpungga na nila si Uncle Jabbar nga tatlo. Kay ginhala ko lang to ang TM yung nga hindi lang bala manakit. Tay muto dason ginbutong na nila dason ang bag ni Uncle Jabbar. Ginkuha na nila dason ang bag ni Uncle Jabbar kag ginbuto ginbukad na dason. Kag nakita tas mo nakita to ang unod sang bag.
0: Karo bang Elmer?
9: Para ta katrapal di bena batian si Alias Kat to. Kapon ni nagamiya niya pa ni sang ginaistorya tani kedo siguro posible may trauma man sa sining pasahero nga ni kinikita igid mismo so nodre ang pagtutok sa nga TMU personnel ketro pang Juben wherein nga sulo sa iya may harassment nga natabo kay gintunggan ining si Alias Jabbar galik ketro pang Juben nga ambal ni Alias Kat amo ni siya ang NBI daw nga si Victorino Hilbaliga galing kilala ni siya sining Alias nga si Jabbar No, kag din na siya di gitulo tambay sa tindahan mismo sa sining pasahero niya ni nga nagabalik ya dre kag wa man sa opisina sa NBI ya katropang Juven. So mo to nga nagahambali sa gani sa katapusan niya kung pwede tani hindi lang magpanakit no kay man may mga tawo naman yung mga nakasaksi mismo sa hitabo during ginapre

0: Eh, kung ihatag mo malang ya, ay may kilala man ko yung akulurong nadakpan sang TMU, why may niya gamo? Okay, pag nakop siya, ti hatag niya malang labi, nag-explicar malang siya, dindala to sa opisina, o kung ano man to ya, ti why man gamo? O Muslim malang nagakinagamo, no? Kaya ti ang dalakpon, hindi magpadakop. Di ba lang, ti, klaro man yung mga may kwan, klaro man yung may violation. Kay kulurom sa mo, di ba lang, bawal ka ning kulurom da sa kwan, sa Peblo?
1: Yes, so, tama ka din ang katrapag yun. Dahil kahit sa informasyon, tani abe, sa mga nakuha, sa mga dugan mga informasyon, sa mga nakakilala, sinay niya suspektado, kaya inay niya sa inyo, personally, katrapag yun. Hindi ka amin sila gali niya do, tunta na ito lang.
0: Hmm, hilugot anon.
1: Oo, doon yung patimanaan na may sasang niya sila rin niya sa lahat mas makita sa pagbigay ng BIBI. Yeah, bala mo kulurong ka. Tapos, sa muna blando, pasubok ka.
0: Oh, at least, pasalamat sa gani. May warning pa siya? Oo. But sila yung ipatimanaan ka na, ginahambalan ka na, nga hindi ka da, kaya hindi ka pwede. Oy, kaling tiga ulo ng NBI, NGA, Intel niyo. But naman kinuha pa na ka NBI, ha? Oh, parehas sa pagdala sa karmas. Nga bala-bala niya nga way na lisensya, way na ano, bit-biton mo, gid. Oo. Oh, di ko na dadakpan ka, kundi doble bukol mo.
1: Dure niya, nagpag-apprehend ka po, nagkulukad lang, please, eh.
0: Oo, kita ko sa picture ka dito, hanggang ngisi-ngisi pa siya, eh. Oo, daw ka confident sa iya nga, hindi siya guro mapailan kaso, kay ti, NBI Intel.
1: Amo na gani, doon dyan, pag-ibay ito, di ako sa pag-ibay. So, ang muna natabo niya sa pagkadakop siya, yambal niya to sa niya, siling yung makupdanan, posible, gigiang igisunda, gigiang kagisara, gigiang mismo ang puntariya, niya pagkadakpon.
0: Oh, iba so, sinakita agad man siya, nga may pasahero, sinundan siya. Oh, ti, na-chimpuhan, kung saan pa, chimpo-chimpo malang na. Ano mo kay na ang adlaw daw di malas kagad, katropang Ilmer?
1: Yes, so, ang muna niya, may natabo niya, katropang Ilmer, kaya, kumpiyansa gimang si Abe, galing tuso mo nga ito, sinin nga mga TMU man, ay nadakpan gini, ay kulurom, matuod man gini nga ginabawal gini Abe ni Sato, sinin nga si Nati man, yung ordinal pa, kaya nagpatiga pa gini siya, no? That's why nga ginapren ba sa ito, sinin nga mga TMU man. Now, sa part naman, kaya pa gini, sa ito, sinin nga mga tatapo siya nga kapulisan, so, si Pulisulti na Kermel Rogelio Tumagtanya Jr. ay nagpanumdugid sa mga tutoran at son yung mga bilog niyara sa ano din sa nga masubra sa prosento sa
0: Bullseye. Daligid lang no kay nagautod-utod ang linya ni Katropang Ilmer. Balikan ta siya paki-redial partner para mapresentar pa sang Mayo. Ang dugang pangabalita mga kabiyanan no. Anong panugyan sang pulis? Sa mga nagahupot da sang armas lot hang paso ng lisensya. Hindi niya makasalbar sa inyong ati intel-intel kada ka NBI. Intel-intel kada ka Army. Hindi, why na ya dugang butang to sa license mo nga kung intel ka, exempted ka, katropang Ilmer?
1: Yes, para katropang Joven, sa kagot sining balita, ang Roja City PNP, sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., nagpanugyan sa karon sa nga responsible gun owner nga mga wala makaparinyo sa ila sining mga lisensya. May baluhan kay Tropa Juven sa Sunod sa Roas na sobra 40 or 400 ka mga gun owner ang wala nakaparinyo sa ila sining mga lisensya sa ila man kagulingon ng mga armas lutang nga temporaryo anay nga igasungka sa ton sining talatapan sa mga kapulisan agod nga malikawan nga sila ang maserbihan sa search warrant. Kaya pagagawa ron yung ugaling, efeber nga mga kaparinyo na, kag makasecure na sa inasin eh, nga mga nagkaigo nga dokumento. So, magluwas sa mga 400 plus nga mga, or masubra 400 ka mga naminsyonar na to, yung may mga lisensya sa mga nagahupot, pagidira, sa mga kotoran at pangyaragaw pot sa intelisensya.

0: itong armas lutaan ay i-surrender man sa konsiling mga kapulisan. Nagod nga hindi naman pamarisa ng mga kasubong sining insidente nga natabo man sa hapon nga adlaw. Pamatian tanik palugyan ni Pulis Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa ato nini nga napakig-angutan.
1: So, zaliwat no, mayong aga sa, you know, na Daroa City Police Station. So, we are continued pa rin sa ato nga campaigns against sa illegal possession of lost firearms, no? Kaga wanted person, gambling, and illegal drugs. So, sa tanan, no, sa mga pumuluyo na tondre sa sudad sang Ruas, na kumayara ka mo nga mga firearms nga under custody, no, nga expired na ang license, welcome ka mo nga i-turn over dire sa Ruas City PNP, no, for temporary custody while ginaprocess naton ang aton nga renewal of firearms. So, para hindi kita magka-problema in case na madakpan kita. Madakpan kita nga ginakiri naton or ginadala naton ang firearms. So, kung hindi nyo ma-directly dala dire or ma-surrender dire sa Roa City Police Station, pwede nyo man kami matawagan, no? Sa nga mo nga hotline or dara sa aton nga barangay official, dara sa inyo barangay mismo, pwede ka mo nakatap nga pwede ka mo i-assess ang ato niya barangay kay katuan ka mo sa ato niya PNP personnel nga naka-duty dira or ini sa area nga may nakita ninyo nga ang ato niyo mga deployment of PNP personnel, pwede niyo na sa ma-approach, inform niyo sa nga may yara kita nga expired na ang ato niya license. So,
0: Balita, labakihan ka tropang Juven si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. So, dugan din rin niya kay man na may mga instances, sabi nga katabo ka tropang Juven, may mga expired na lisensya sa mga armas lutang, kaya nagdadakpan sa mga checkpoint sa mga tol, sa mga kapulisan, kaya rason nila, sa ito nila, mapadulong kami sa police station, kaya isurrender na muna. So, muna ang nagkatabo, kila ka mga checkpoint nga mga na-apprehend man. That's why nga tunok dire kay Sir Tumagtang mas mayo nga mag-coordinate early kay hindi na mag-travel or mas better gid nga mag pabulig sa mga barangay officials agud nga malikawan na. So ang proseso abi kay Tropang Juven sandig sa mga gipapanaog managikan sa regional office, may mga gipapanaog nga mga pangalan nga wala ma-update ay ila sini nga lisensya dire sa bilog sa nga Rojas na misyonar ta nagani masubra 400. So ina sila tanan ang ginapadalaan sa mga do reminders ni first bala sa una, ikadua, tutul sa ikatatlo kung wala gid sa pagsettle nga nagakatabo or bin surrender ang ila sining armas lutang sa sunod sa tatlo ka bulan, tatlo man ka mga sulat nga gipadala. So ang ato sining Rojas City PNP ang magapadala sa recommendation letter sa regional office. Kaya nagatipindi naman sa karon sa regional office kung ini ang mga personalidad nga nagapanigagin sa pagsunod sa ila sini nga mga mandatos man. So, ina sila ang pag-dagdagan sa search warrant. So, that's why nga hugot gid nga panugyan sa aton sini nga pulisan, agud nga malikawan ang mga subo sini nga itabo diri sa posisyon sa Roas kabilog sa probinsya sa nga Capiz. Kag muna nga, tonsin nga mga balita, nagikan din sa Rojas City PNP, ang buhilogin nga ginadulong sa inyo sa likalidad ng produkto sa Yes Alcohol Incorporated, ang Turbuditary Food Supplement for Men, na mayara sa Makakag Club, was ka herbal extract na popular gin sa South America, nga ginagamit agod niya mapamagsik, mapakusog, kag nagapata sa libidoid level sa tonsin nga lawas. Manamit or sa mga Mr. Dira, ganitang ini, 30 minutos antes maglading namin sa Kamisis, magtumar sa gid lamang kapsula, sigurado mas marami kung mas mabako na inyong relasyon kag ang imo nga performance sa inyong nga quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kung nakaturbo ka. Mabakal din sa pinakamalapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong nga lugar and pwede man maadto ka sa inyong nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
2: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sining information nagikan dira sa may bahin sang Rojas City Police Station. Oh, may kang tanan mga kabinan sa sining nagluntad kahapon nga pagdakop sa sining persona nga ni nga ti naga bit mga kabinan sang Armas Luthang. Di ko na ton sini nga lang tawon, double black eye ni. Tinadakpan ka na nga kolorom ka. Pagkatapos, no, magbitbit ka pagaya sang armas nga wala sang nagakaigo nga lisensya. Atensyon da sa taga NBI. Ya mga intel nyo, mga agent nyo, ginapasugtan nyo ne. Ha, nga bagbitbit sang armas luthang pariyasin eh. Pagkatapos, dako madakpan, gamit-gamiton lang pangalan nyo.
3: Oh, no!
2: Di ba lang? Daw sa halip makapaguba-guba niya sang pangalan, mga kabinan sang NBI, oh. Di ba? So, dapat ang inyo, sininga mga agent, ha, gina-checkyar nyo man kung may mga firearms ini sila o kung wala. Di ba lang? So, kung may firearms sila, dapat gina-educar nyo man, no? Nga kung wala kaya permit to carry, wala na yung lisensya, hindi ka sagi dala. Di ba la? Anong purpose mo nga gindala-dala mo na da? For self-defense, di ba laan mo nga wala lisensya? Konektado ka mo mga kabinan sa ahinsya sang gobyerno, tapos amun eh? Lihog lang tada sa NBI, no? Nga ti, why man ta, okay man na may self-protection, intel, no? Pero lantawa nyo man ang mga intel nyo, ha? Kung bala, kung nag-salalanto man ang kaisipan nila, no? Makuan patatani, da, kung mahambal, bala nga, o may armas, kaway mo nalang gindala, tani nga lang sang NBI, tari, ha? Imo nalang to pangalan gindala mo? Diba? Nga hindi makamansya mga abyan sa pangalan, ha? Kagsa imahe isang aton sininga National Bureau of Investigation, may kuan pagani nga army dito. Tandaan ninyo ha. Hindi na exemption to the rule, no? Nga kun wa lisensya ang armas mo gamiton mo ning mga ahensya sang gobyerno. Basi nagsulod-sulod ka lang guro dahil sa pagiging intel nga na para nga makabulubit-bit ka sang armas mo ka ma-justify mo nga ti bisyan wa lisensya kay intel ka man. Bukot mayad ina ha. So amo man na guro sa mga taga NBI da. Check nyo mga intel nyo, may armas ka mo, ano nugay dala? Ay mahuyaan na sin ahin siya ta sina. Di ba lang kung kaisa pang entrap gani ka mo sa mga personalidad nga bali armas, hindi nyo ma-entrap ang inyo nga mga miyembro da. Hindi nyo madakpan da, hindi nyo pagadakpo ng inyo sini nga mga agent, ang inyo sini nga mga intel nga nagabitbit mga kabinan sang illegal ng armas. Di ba la? Tapos mahambal ang iban nga tao, tsakto na. Di gani ka mo kadakop gali sa upod nyo, tapos madakop ka mo sa iban dyan. Bullseye! Bullseye! Di ba? Kamon lang na ha, sa mga katapos ang armida o mga intel nyo, siguruho nyo man. Mitingan nyo kag disiplinahan nyo man ha. Bullseye! Bullseye! Kag siyempre, ining pag-drive sang tricycle nga kolorom. Di ba? Nag-ako na tong pasahero niya nga ti gabayad sa iya mo. Kag ang pagkabalo na ton, bawal na da. Nabiskan din nga syudad re, ara ka man da sa Pueblo, kundiin ka man, ti hindi kaya dapat nagabiyahing kolorom di. No? Ano man lang ila personalan na isang TMU, labas na tayo dyan. Ay importante da, legitimate mga kabiyanan, iningin patigayon nga pagdakop sa iya. Kaya nakita siya may pasahero mo. Di ba, Bernard Villanueva? Kunwai man siya iya, nakita nga naga, nga may pasahero, tiway man guro sang grounds. Ha? Way mo guro sang rason, mga katropa, nga tinakpon gin siya. Di ba? Ay nakita nga tinaaktuhan pa nga nagbayad, kundi pusa. Ang aligasyon nga ti gingkuha ni, ti siyempre may bag mo. Nabalaan guro nga ti ang bag, basi may unod yarmas, wagid nagsala ang TMU. Kay ko nakukuntani sa tuya, kunwai ka lang yanoy nagkuan, pamwirsaman, no? Parehas ang kilala ko nga pagdakop siya, salik nga mamwirsa, nagkalot lang siya sang tingkoy niya. Nagkalot lang sa tiya man niya. Why na ko na mursa katrupang jobe na ko nga man. Manoko ginabi kay kuluro mong gidgo. Ay kung ginano mo. Yung hatag ko lang yabi ko. Pa-impound. Bayad eh. Oh, ay pagbayad? Yan tiwai man. Hindi, isa lang kaso ko.
3: Ayoy!
2: Oh, ay mamirsa, pag inabi, hindi pagpadakop. No? Oh, tapos ang lain lang da, ginaging gamit pa. Ang pangalan sang NBI. Oh, kung ako ang head sang NBI, di tangkuguon, takang tunto ka.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, pakilala ka pa sa pagkagago mo.
3: Ayaw!
2: Oh, di ba lahat ilang tawa ka ron? Okay na ho, yan ang NBI nga na da. Okay, nagpakilala ka pa da. No? May panagamba, lagi pusipos ka na lang. Hindi pakilala ka pa nga Intel. Kataliway ka pa na balaan nga intelligence ka? O tisubong nabuyagyag ka na nga Intel ka nga tunto ka.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, hay, paano pa nakibasa ng papel mo, Noy? Oh, ang lain da, karon may kaso ka pa.
4: Bullseye!
2: Oh, kung Intel ka, dapat gina-briefing ni Mayon eh. Oh, mga Intel ka mo, di ba nga covert operation? Ay, di nyo pagbuyagyag mga kaugalingon nyo da. Di ba? Hindi nyo pag i-divulge man ang inyo ng mga kwan nga tiyara, gali ka mo sa ahensya, labi na o. Oh, katuntuhan ang dala mo. May mantani ikon mga mga kwan bala, inang mga kayuhan man ang dulot mo sa ahensya. Hmm, kung ako na kwan, ikis ka na, Noy.
3: Ayaw!
2: Oh, si Amban ni Bernard Villanueva, dapat seminaron gid na niya, correct. No, pasige na seminar man ay galing kay Kukaisa ti. Ah, muna blang nagkuwang-kuwan ka bala kay ti, may ID ka na ka NBI, matyagan mo do. Taga NBI ka naman.
3: Ayoy!
2: Oh, paki seminar gid maayo ha. Oh, Kukaisa hindi man namalain na basi may mga agent na kabuda o kung may mga Intel ka mo nga nagakalipat na. Oh, tapos ang iba naghabok-habok ng ulo, gamat-amat na tubo ang kwan ng hydrocephalus.
3: Ayaw!
2: Balan nyo ng hydrocephalus, no? Ang tao nga may hydrocephalus, di ba lang dako ng ulo, ya? May amuti na nga mga tao, nga kumakatabid-tabid na gani, no? Sa army, Intel na, o kung ano, aba, sobra pa sa uniforme ka. Oh, kung makaulo asta, sobra pa sa nakaagi training.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, pakimonitor. Ako na medyo nag-amat-amat na habok ya ulo, pamat-amat pakapakupos, para hindi mahuyan ang hinsya nyo da. Maluoy ka.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, sige, speaking of armas sa gihapon mga kabyanano, check ta report no ni katropang Michael Inoslay. Dira naman nagikan sa Banwa mga kabinan sang tapas. May 21 anyos man daho, nabaklan man sang armas. Bo maluoy ka. 21 anyos pa lang gan smuggler na katropang Michael sa report.
5: Live report. Live report.
6: Na tigayo na nga mapasakaan sang kaso sa paglapas sa Team 59 or sa Republic Act 591 upon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Ang isa ka 21 anyos nga lalaki matapos nga mabaklan sa nga tonsining mga operatiba sa nga armas no dira sa may bahin sa nga bypass road barangay Poblasyon tapos sa Capiz no dugang diri nga na pasaka nga kaso sa iya amo ang Republic Act 9165 no kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 but of diri sa kaya alias sa Radni 21 anyos matapos nga nagapositibo siya nga nagabaligya no sa nga armas sa lutang sa aton sining makatapo sa nga operatiba no sa pagpangunaman ni Police Major Greg Antonia Salbanga sunod diri sa aton sining nga information nga madamo sang reklamo batok man diri sa kay alias Radni mangod sa iabla no nga pag akto no do sa maisog no nga sahi isang tawo kag isang madiri katropang Joven sa iya sini nga mga nabiktima nga iya sini nga ginkastigo ang isa ka British national nga isa ka tumboy no nga nagasayo lang dira sa may bahin sa nga banwasang tapas apang iya ini nga na diskitahan o kun na pamla no na kursonadahan rason nga iya sini nga ginkastigo no sa nga damlag lang dira man iya sa may banwa sang tapas no kaga ginapasay loman inisya sa sininga British National nga tumboy apang sang ulihi nakakomiter naman siya da no